0: Ether Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ether Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: Ether Bio. Ang Ether Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ether Bio.
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o karibu matraya? Itong mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karoyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin ninyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatungan Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hiderosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na.
3: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Calbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Calbayog City along Calbayog Highway, Barangay San Policarpio, Calbayog. Better Health Pharmacy along Calbayog Highway, Barangay Obrero, Calbayog City. Better Health Pharmacy downtown Calbayog beside LBC.
4: At mabibili na rin sa Zalmar Pharmacy downtown Calbayog at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, umawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga-Calbayog, Samar, ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: Nangita ka ba sa efektibo nga herbal food supplement sa Catlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catlogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MGMed Pharmacy sa Hiabong, MGMed Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
0: Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa malusog na tayo, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis na tayo. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako dahil si Zairo, busog kaya kumain ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix na may nakaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na po ka mo DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get

0: Mga ka-K-5, kawa rin naman kita oras at ulan itin paradong ipagsasadhan din nga itong programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Yan ang adlaw itong Biyernes, thanks God, it's Friday, June 19, 2026. Hangarad na itong mga nakaubod niya na engineering, nakaubod na itong Ray Varona ngan Robert Graciano. And then yung ka-K-5, Edward Sanyagan, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngang Kaliawan, ha siyudad ng Tacloban, nga nabugos nga sinirangan Visayas K-5 News FM.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K-5 News FM.
2: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo Publiko at kasiyahan. Ito ang K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Dr. June Alcazar. Health Alert!
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold.
1: DTX 500 Health Alert.
3: At lalong-lalo na po mga kaibigan, sa araw na ito, atin namang mapapakinggan ang isang good news sa isang kababayan natin na sumubok sa epektibo, original at FDA-approved na DTX 500. Mataas ang blood pressure kaya laging sumasakit ang batok. Sinubukan ang Superior Antioxidant Capsule DTX 500 at ito ang naging resulta.
1: DTX 500 Health Alert.
4: Roldan, Tagaylagan City. Kung ako po'y nag-edad ng 40 years old, nagsimula na pong sumakit ang aking batok. Lagi po kong kinakabahan na parabang ninenervyos. Sinubukan ko ng magpa-BP. Doon ko nalaman na mataas ang aking blood pressure. So, nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakaramdam na mas masakit ang batok, kinakabahan na parang ninenervyos. At narinig ko itong DTX 500 at Mighty C na maganda raw na kombinasyon sa katulad ko na merong mataas na blood pressure. Sinubukan ko po siyang inumin, tinry kong mag 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin na nawawala o unti-unting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos. Maganda po ang epekto ng DTX 500 at Mighty C. Tinry ko rin po itong DTX Coffee Mix kasi mahilig po akong magkape. Kahiligan ko pong magkape sa umaga. So, magandang epekto. Masarap ang kape nila. Magandang epekto, hindi nakakapagod sa katawan. Normal na rin po ang aking bowel movement. O masarap na rin po ang aking tulog. Kaya kung hindi nyo pa nasasubukan itong DTX 500, Mighty C at ang kanilang DTX Coffee Mix, subukan nyo at nang makita nyo ang gandangan ng epekto sa katawan.
1: DTX 500 Health Alert!
3: Yan po mga kaibigan ang naging resulta sa pagsubok sa legit, original at FDA-approved na Klinika DTX 500. Kaya sa mga kabayan po natin dyan na mayroon din pong ininang karamdaman, pagtaas ng blood pressure, laging sumasakit ang batok at lagi nang kinakabahan, ito ang kapsula ang para sa'yo. DTX 500 mga kaibigan. Ito kasi ay may taglay na pinakamataas na antioxidant na tumutulong walisin ang mga nakabarang kolesterol sa daanan ng dugo na siyang dahilan kung bakit tumataas ang blood pressure. Kaya sa mga kabayan natin ha, na matagal nang may maintenance, ganun pa rin, sumasakit pa rin ang batok, ang blood pressure ay mataas pa rin, subukang isabay ang DTX 500 kasama ang DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C para maramdaman mo ang napakagandang epektong hatid ng epektibo na kombinasyon. DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
5: DTX 500.
6: Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay?
5: Umawi ka na lang
6: sa DTX 500
5: dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
6: pang laban sa mga free radicals
5: na nagdudulot ng sakit
6: at pagkasira ng katawan.
5: Mag-DTX
6: 500. DTX 500.
7: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500 dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Malik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The healthy coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Health Alert na! DTX 500 Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. DTX 500 Health Alert! At ngayon, narito si Doc Jun Alcazar. DTX 500 Health Alert!
5: DTX 500 Health Alert.
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo, ang gumagawa sa epektibo, legit at FDA approved na mga produkto. At nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule, ITC Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na ang ating Klinika DTX Coffee Mix, DTX Herbal Oil at DTX Herbal Soap. Kamusta kayo dyan, makaibigan? Welcome na naman sa panibagong edisyon sa ating programa. At muling nagbabalik ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc Jun Alcazar, na laging nagpapaalala na uminom araw-araw ng Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsule at Mighty Seed Health, napakalaking tulong po ito sa ating kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman. Dahil sa panahon natin ngayon, makaibigan, bawal dapat magkasakit, kaya kailangan natin ng proteksyon. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang alkaline na vitamin C. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-0028-117. 0919-0028-117, na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programa. At syempre pa, live din po tayo sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon, na pwede nyo pong bisitahan para po, makaibigan, updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa kalusugan. At ang text line number, makaibigan, ha, 0919-0028-117. 0919-0028-117.
10: DTX 500 Health Alert.
3: At lalong-lalo na po, makaibigan, sa araw na ito, pag-uusapan natin kung ano ang inflammation o pamamaga. Paano ito nagsisimula at ano ang epekto nito sa katawan at paano nakakatulong ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Inflammation ang natural na tugon ng immune system ng katawan sa pinsala, impeksyon o stress. Ito ay isang komplikadong proseso na nagsasangkot ng paglalabas ng mga kemikal mula sa mga immune cells, mga daluyan ng dugo at iba pang mga tissue na tumutulong upang labanan ang mga nakakapinsalang sangkap at ayusin ang mga nasirang tissue. At kung ang cells ang madamage, nagre-release ng chemical ang katawan na nagtitrigger sa immune system response. Nagre-release ng antibodies, proteins at pinapataas ang blood flow sa damaged area, at ang healing process ay umaabot ng isang oras hanggang isang araw. Yan ang proseso na nangyayari kapag nagka-acute inflammation ka. Ang problema, itong chronic inflammation, dahil ito ay tumatagal, at habang tumatagal, nagbibigay it ng negatibong resulta sa tissues at organs. At may mga pag-aaral na naglilink sa chronic inflammation sa pagkakaroon ng asthma, at nalilink din ito sa pagkakaroon ng cancer. Kaya uminom ng DTX 500 Herbal Capsule araw-araw, dahil may taglay ito na anti-inflammatory properties na tumutulong maiwasan ang pamamaga sa loob at labas ng katawan. Napakalaking bagay sa kalusugan kapag nakukontrol ang inflammation, lalo na kapag ang inflammation ay sa loob ng katawan. Hindi mo kasi ito nakikita. Okay lang sana kung sa labas, dahil nakikita mo. Kaya ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ay napakalaking halaga, dahil pinipigilan nito ang chronic inflammation sa loob at labas ng katawan. At hindi lang yan, dahil ito din ay pumoprotekta sa mga cell para hindi atakihin ng mga toxin. Kaya sa mga kababayan natin dyan na napakaarte ng lumakad because of arthritis o pamamaga ng kasukasuhan, hirap ng huminga dahil namamaga ang sinus, hirap umihi dahil namamaga ang prostate, at hirap huminga dahil namamaga ang daanan ng hangin papunta sa baga because of asthma, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang alkaline vitamin C.
10: DTX 500. Ang pag-inom ng alak at paninigarilyo ay nakakasama sa katawan. Dapat meron kang panglaban. DTX 500. DTX 500 sa umaga, panghali at gabi. DTX 500. Ang protection mo sa kalusugan. DTX 500. DTX 500.
11: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay, kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihi na ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
10: DTX 500. Bibili sa mga butik. Mighty C, the alkaline vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag-Mighty C. Nakakatulong sa pagpaparad ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika.
3: Actually, madali lang ma-identify ang acute inflammation. Noticeable kasi ang mga symptoms nito, gaya ng pain, redness at pamamaga. Usually, ang chronic inflammation ay may set of symptoms din gaya ng lagnat, pagkapagod, pamamaga ng lalamunan, rashes, abdominal pain, and even chest pain. At ito ay tumatagal ng buwan o taon, depende sa kaso. Kaya kung umiinom ka regularly ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, lahat ng inflammation sa katawan mo ay maaayos.
12: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
13: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
12: DTX 500, bibili sa mga butika.
3: Actually, isa lang ang nangungunang dahilan ng chronic inflammation. Ito ay autoimmune disease. Inaatake ng sarili mong immune system by mistake ang parte sa iyong katawan. Lagi nating inuulit-ulit sa ating programa na kapag naging bobo ang ating immune system, inaatake nito ang ating katawan. Kaya kung naka-DTX 500 at Mighty C ka, inaayos nito ang immune system para hindi na aatakihin ang katawan, kundi protektahan na ito. Dahil ang Mighty C, kinokorek nito ang abnormal na immune system.
14: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang kakulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
3: At ang another good news, ang flavonoids na makukuha sa DTX 500 Herbal Capsule at polyphenols ay may anti-inflammatory properties. Inaayos nito ang pamamaga sa loob at labas ng katawan. Kaya kung namamaga na ang kasukasuhan, may asthma, sinusitis, pamamaga ng atay, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
12: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
12: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
14: Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
3: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at talong lalo na ang ating Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado na legit FDA approved at epektibo na produkto ng Clinica di Alternativo ang ating mabibili. Puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
15: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Test mo ito, isang BHW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigot ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa, hindi sa mga tika.
3: At lalong-lalo na makaibigan, ang programang ito ay hatid din sa atin sa alkaline na vitamin C, ang Mighty C. Kulang ka na ba lagi sa energy? Subukan ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Alam nyo bang ang Mighty C Alkaline Vitamin C ay hindi lang para sa immune system? Ang Alkaline Vitamin C na hatid ng Mighty C ay may mahalagang papel sa pagpapataas ng energy levels. Ang antioxidant kasi na ito ay tumutulong sa katawan na mas mahusay na mag-absorb ng iron mula sa pagkain na nagre-result sa mas mataas na energy levels at mas mababang pagkapagod. Kaya sa araw-araw na pag-inom mo ng Mighty C Alkaline Vitamin C, mas magiging alerto at energize tayo sa buong araw kaya't iwasan na ang karaniwang pagkapagod at kumain ng prutas at gulay na mayaman sa vitamin C tulad ng orange, strawberries at broccoli at sabayan sa pag-inom ng Mighty C Alkaline Vitamin C. Lalong-lalo na kung hindi ka mahilig kumain ng prutas at gulay. Suplayan na ang katawan ng Alkaline Vitamin C. Mighty C. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
17: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang kapulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. DGX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DGX 500.
18: Yossi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
19: Ano po ang naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
18: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
19: Okay.
17: DTX 500.
18: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
17: DTX 500.
20: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki ng pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kung matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
21: At sa Panginoon.
20: Una po ay sa Panginoon.
17: DTX 500.
22: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
17: DTX 500!
23: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon. Magaling na po ako.
17: DTX 500.
23: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500. Magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
17: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500, Health Alert.
3: Balik tayo makibigan sa ating programang Health Alert, hatid sa atin ng DTX Coffee Mix. Ang kape na all natural, ang kape na tutulong para linisin ang ating katawan. Alam mo ba na ang DTX Coffee Mix ay may taglay na chia seeds na napakayaman sa minerals? Lalong-lalo na, nandito ang calcium na tumutulong palakasin ang mga buto, iron para maiwasan ang anemia, magnesium para maparelax ang nerves at mapasarap ang tulog, at zinc naman para maiwasan ang prostate problem o pamamaga ng prostate ng mga kalalakihan. At according pa nga sa pag-aaral na ang calcium and magnesium na kombinasyon na makukuha po natin sa chia seeds na isa sa main ingredients ng DTX Coffee Mix ay nakakatulong para ma-maintain ang healthy bones. At lalong-lalo na ang zinc naman ay kailangan sa cell division and growth. At kailangan din para mapalakas ang immune system. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan, kung naghahanap ka ng kape na mayaman sa calcium, iron, magnesium, zinc at minerals, DTX 500 Coffee Mix ang hanapin mo. At ang kagandahan, hindi lang po chia seeds ang nandyan. Nandyan pa ang psyllium hash, na kung saan ito ang nakakatulong para maiwasan ang indigestion, bloating at constipation na siyang dahilan ng pagkakaroon ng gastrointestinal problem, at lalong-lalo na ang GERD. At dyan pa ang de-sugared sugarcane at ang palaya na tumutulong suplayan ang ating katawan sa antioxidant para maiwasan ang oxidation at labanan ang free radicals na sumisira sa ating katawan.

0: puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Kailan mga peke, hindi po yan nakakapasok sa mga pharmacy. At para po makaibigan, makasigurado kung sa online tayo bibili, oy, puntahan lang ang Clinica di Alternativo Shop sa Shopee at Lazada para legit ang inyong mabili. Kasi nga po makaibigan, kumakalat ngayon. Napakaraming peke, pati ang DTX 500 peneke na makaibigan dahil alam nila na ito ay epektibo at marami ang tumatangkilik. Kaya para makasigurado makaibigan, maging mapagmasid tayo at puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar at lalong-lalo na makaibigan sa ating legit shop sa Shopee and Lazada, Clinica di Alternativo Medicina.
1: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX 500 Irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika. Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Panlaban Mo, Mighty C, na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. DTX 500 Health Alert.
0: Yes, makaibigan, magandang pakinig ha sa lahat po na nakaantabay ngayon sa ating programa at lalong-lalo na sa mga nag-share sa ating programang Health Alert hatid ng Clinica di Alternativo at Clinica DTX 500 at lalong-lalo na ang ating Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Sa mga kabayan po natin ha, live din po tayo makaibigan sa ating Facebook page DTX 500 Luzon na pwede nyo pong bisitahan para po masagot natin ang inyong mga katanungan. Pwede din po kayo mag-message dyan. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-0028117. 0919-0028117. At lalong-lalo na, magandang pakinig po sa mga kabayan natin dito sa sa Cagayan City, Isabela, dito sa mga kabayan po natin sa Bayumbong, dito sa Solano, sa Tugigaraw. Good morning po sa ating lahat, sa ating mga station na naka-hook up ngayon dito sa Sweet FM ng Isabela, makaibigan, at lalong-lalo na sa Bayumbong, at lalong-lalo na sa Bayumbong at Solano sa radyo natin at Big Sound FM, Magic FM naman sa Tugigaraw, at lalong-lalo na dito po sa Big Sound FM ng Tugigaraw. Live po tayo daily makaibigan para ihatid sa inyo ang mga preskong kaalamang pangkalusugan. At lalong-lalo na ha mga K5, good morning po sa ating lahat. Salamat po pag-share sa ating programang Health Alert. Uy, alam mo ba makaibigan na ang araw-araw na pag-inom ng alkaline na vitamin C ay kailangan natin, lalong-lalo na tag-ulan na naman. No, pabago-bago ang panahon. Ulan, iinit makaibigan. Kapag mahina ang iyong resistensya, mas madaling sasakit ang ulo, magkakasipon at magkakaubo. According sa pag-aral na ating mga eksperto, ang vitamin C ang isa sa kailangan para mapalakas ang ating immune system. At lalong-lalo na, ang vitamin C kasi ay tumutulong para palakasin ang white blood cells function, no? Para mas maging epektibo labanan ang mga infection, no? So makabayan po natin dyan na mabilis magkaroon ng lagnat, ubo at lalong-lalo na ang sipon. At alam mo rin ba na kapag ikaw ay naka-alkaline vitamin C araw-araw, nagpapaganda din ito ng balat at pinapalakas niya ang ating skin's defense system. O, pinapalakas na yung ating balat na pag may dumapo ng mga invaders, ay hindi ka agad makakadikit. No? At lalong-lalo na,

0: kung may sugat ka na na matagal gumaling. Meron kang mga tagihawan, mga kati-kati sa katawan. Mas mainam, inom ka ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Dahil ang Mighty C, isa itong alkaline na vitamin C. Vitamin C na hindi acidic. Kaya pwedeng-pwede inumin sa mga merong ulcer problem. Dahil tinutulungan itong ma-alkaline ang ating gastrointestinal area. Tanggalin ang acidity at talong lalo na palakasin ang ating resistensya. Mighty C, ang alkaline na vitamin C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang pinakamagandang kombinasyon, DTX Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At kung kape naman ang ating pag-uusapan, dito ka na sa Healthy Coffee, ang kape na bubuo sa araw mo kasi bibigyan ka ng saktong energy para maging productive tayo araw-araw. At habang nagiging productive ka, unti-unting tinutunaw ang mga taba sa katawan para makamtan ang healthy shape na katawan. DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. Paalala po natin lagi para makasigurado na hindi po tayo mapeke. Para makasigurado na ang ating mabili ay ang original, epektibo at FDA approved na product ng Clinica Di Alternativo. Puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Dahil dyan mga kaibigan, siguradong legit at hindi peke ang inyong mabibili. At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating po text line number 0919-002-8117. Okay, 0919-002-8117. Na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan. O galing po kay 662. O meron po ba kayong clinic dito sa Isabela? Baka soon. Baka soon mga kaibigan. Hintayin lang po kayo. Makinig lang kayo lagi sa ating programa at baka makaibigan na makakatayo na rin ng clinic dyan sa Isabela, sa makabayan po natin na gustong magpakonsulta ng libre sa Clinica Di Alternativo Medicina. Baka soon, ha? Makakatayo na dyan ng clinic sa inyong lugar. Galing po kay 715, Doc, ano po ba tama ng pag-inom ng DTX 500? Kailangan ba talaga isabay ang Mighty C, alkaline vitamin C? Kung gusto mo mas mabilis ang absorption. Gusto mo na mas malakas yung absorption ng antioxidant sa katawan. Kasi ang vitamin C, nakita sa pag-aral na isa pala itong catalyst na pag madikit ito sa mga nutrients, mas mabilis niyang pinapa-absorb o pinapasok sa ating mga selula. Yung nakagandahan mga kaibigan. DTX 500, itake mo lang siya ng 1 capsule 3 times a day. Especially pag meron ka ng mga health problems, no? Pero kung grabe na ang pamamaga, pananakit, yung inflammation namumula na talaga, mas maganda i-2 capsule 3 times a day mo, 30 minutes before meal or 30 minutes after meal. Yun po ang dapat gawin makaibigan. Galing po ay 7134. Pwede po ba mag-DTX 500 kapag may meningitis? 6 months old na baby? Ay, wag mo na. O pag bata pa makaibigan, pag ganitong mga problem, mas maganda dalhin mo sa mga pedia experts natin. Sila po ang nakakaalam dyan, ha? Galing po kay 5193. Doc, makainom ba ng DTX 500 ang 18 years old? Yes, pwede na. Pwede nang mag 1 capsule 2 times a day ng atin pong DTX 500. At lalong-lalo na ha, sa makabayan po natin na meron ng mga maintenance sa diabetes, maintenance po sa hypertension, maintenance sa cholesterol, o anong maintenance meron ka, subukan nyo pong sabayan ng DTX 500. Makikita mo talaga yung napakagandang resulta. Lalong-lalo na pag mataas na ang blood pressure mo, kahit na may maintenance ka, hindi bumababa, try mong sabayan ng DTX 500. Mataas ang sugar mo, kahit may maintenance ka, hindi pa rin bumababa, sabayan mo ng DTX 500. Makikita mo talaga makaibigan ang napakagandang epekto, according po yan, sa ating experience, sa ating mga client and pasyente sa ating mga klinik. Ayan po makaibigan, isabay nyo lang siya 1 capsule 3 times a day. Mga kaibigan, wala na tayong time sa patuloy po sa ating programa. Hanggang bukas namang muli sa ating programang Health Alert. Kasama pa rin yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alquizar. At lalo na po mga kaibigan, ha, live tayo ngayon sa ating page DTX 500 Luzon. At God bless po sa ating lahat at para ma-maintain ang healthy na pangangatawan, kumain ng mga fibrous prutas, gulay, mga kaibigan, kasi makukuha natin dyan ang mga nutrients na kailangan sa ating katawan. At lalong-lalo na, huwag kalimutang mag-exercise at matulog ng maaga. At sabayan sa pag-inom ng Superior Antioxidant Capsule, DTX 500, at Superior Antioxidant Coffee na DTX Coffee Mix at Alkaline na Vitamin C. Mighty C. God bless ating lahat mga kaibigan at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain natin ang ating malusog na pangangatawan.
1: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. June Alquizar at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert! Ang kampyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!
2: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa, nahati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
3: Eye Care Drops. Paraminang parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
4: Eye Care Drops.
3: Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa, malakas, instant na pampalinaw ng paningin.
4: Eye Care Drops.
5: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Oras Hantakloban. Mga impormasyon nga kinahanglan ninyo mahiburuan. Ikang hanpamunuan ang syudad Hantakloban. Oras Hantakloban. Nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.

sa gitna ng kahirapan at mga pagsubok. Muling bumangon ang lungsod ng Tacloban, dala ang walang kapantay na tibay ng loob. Mula sa mga pinsala at hinagpis, nadulot ng bagyong Yolanda.

hanggang sa pagiging isang unlad na komunidad na puno ng pag-asa at katatagan. Ang diwa ng Tacloban ay patuloy na kumikinang.

biglang pag-unlad ng ating ekonomiya at mga inisyatibong panlipunan na nagdadala sa atin tungo sa mas magandang kinabukasan. Ang nag-iisang highly urbanized city sa buong rehiyon ng Silangang Visayas, kung saan mapayapang mga tanawin ang nag-aantay sa mga bisita at mamamayan.

0: Halina at tuklasin ang aming makasaysayang landmarks, kung saan ang bawat sulok ay sumasalamin sa muling pagbangon at patuloy na pag-unlad ng syudad. Kilalanin ang mga lokal na bayani na kumakatuwan sa determinasyon.
1: Ako po si Ira Villegas from Tacloban City. Dako po talaga naibuliga ako ng vaccine. Kahit kundi rin yung vaccine, hindi ko talaga masusuporta na akong family na hindi rin mababago na among kinabuhi. Hindi ko na-expect na grabe. Grabe yung suportan mga waray nun, labi ng mga Tacloban.
0: Pag-asa.
2: Ako'y Willie William Plaka.
3: Antonio Abad.
4: Ako ngayon, Will Santo P. Castillo.
5: Divorce nga tayo punto na experience. Grabe yun nga, Yolanda. Pero, siring pa, move on na lang. Wala kita magawa, wala kita mahim. At least na looy, Lord.
6: Kita pala ako nagpalay nga, nani ka upada ka. Salamat to mga rani gatos kami ni Taigbaw. Nakat na kami yan. Ang kisami.
4: Diri ako ito nag-speak nga, inin. Diri kami makakabangon. Basta itong tao, buhi pa. Maningkamot la kita. Diri ma, itabunga. Madadayon itong imugin na hunaan niya. Kadaon.
0: Kaunlaran at katatagan.
7: I'm Chenilin Manrique Hayag. Never give up. We should move on. So, whatever happened ba nga, kung ano man mga disaster nga naabot itong kinabuhi, kapit ka lang kay Lord. Kung ano man itong umaabot hay imo life ba, nin dire ka mawarayan ng pag-asa. Kay samtang nga buhi pa kita, may pag-asa.
0: Na nagsisilbing inspirasyon sa ating mga mamamayan. Sa pagtanaw natin sa hinaharap, ang Tacloban ay magtatatag ng isang bukas na puno ng oportunidad at pag-asa. Tara! Samahan niyo kami na ipagdiwang ang inking yaman ng Tacloban.
8: Kayo, pakuswag ang Tacloban!
9: Padayon, pakuswag ang Tacloban!
10: Padayon, pakuswag ang Tacloban!
0: Welcome to Tacloban City, the city of hope, home of resilient people.

Mga angay hibaruan kabahin ang Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance sa Tacloban City. Ang Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance naging balaod didahan kaaprobarihan City Ordinance Number 2023-15-06 ang Marso 23, 2023. Nakapailarom ang ordinansa ang kasuguanan ng diri na pagtugot sa syudad ng Tacloban, han paggamit ang plastic bags ngan han polystyrene o styrofoam como packaging materials, sugad man ang mga kaangayan na penalidad na aatubangon ang masupak hini. Ang mga establisimento o pakabuhi na nadadabihan kasuguanan ha ilarom ang ordinansa. Fast food outlets, restaurants, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, catering services ng mga establisimento o pakabuhi na kaparehas ang mga ini. Adi ang mga kasuguanan na nakapailarom ang ordinansa subay ang Section 5. Diri pagtugot ang mga business establishments, groceries, fast food outlets, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, o iba pa ang mga pakabuhihin pamaligya ang paggamit ng plastic bags o sandbags como secondary packaging materials sa mga customers. Parahan maulos ng mga produkto, ang biodegradable o compostable na plastic ang ikintutugot ng primary and secondary packaging. Para hini nga katuyuanan, mando ang mga tindahan ng mga retail establishments ang paggamit han mga ikintutugot ng balaod ng mga pamutos o alternatibo ng packaging materials como kabalyohan single-use plastic ng sandbag. Diri pagtugot ang nasabi ng mga establisimento han paggamit o paghatag ng styrofoams o expanded polystyrene foam como containers o surudlan ng pagkaon o irinot. Diri pagtugot han paghatag ng single-use plastic ngadtohan ng mga dine-in ng take-out customers. Kinahanglan lang na available ang legally compliant alternatives, reusable wares, and paper boxes subay ng gintutugot ng Section 7 ng ordinansa. Diri pagtugot ang paggamit ng mga plastic materials como flaglets o banderitas o banting kung fiesta o iba pa ang mga selebrasyon sa syudad. Kung makondisyon na pagkuha ng permit kung may ada mga events o okasyon, pagsisiguraduhon ang Business Permits and Licensing Division o BPLD na compliant na masunod ang aplikante. Solid Waste Management o Related Ordinance Orientation. Solid Waste Management pinaagi ng trash bins na may label ng recyclables, biodegradable, na non-biodegradable waste materials na ang paggamit ng alternatibo ng packaging material. Subay naman ang Section 6, como pahalipay ang mga customers na magdadarahan ira kalugaringon ng reusable bag, in pwede magkamayada ng special counters sa express lanes para haira. Tatawagon ini ng Green Lanes. Subo ang Section 7 ang pagkamayadahin mga eco bags o reusable bags na baligyahan na sabi ng mga establisimento para han mga pinamalit ng mga customers. Samtang aadi naman ang mga penalidad ng pag-aatubangon ng masupak ang mga kasuguanan ng ordinansa subay ang Section 12. Para han mga establisimento, first offense, 2,000 pesos, second offense, 5,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos ng unum kabulan ng suspension and license to operate. Para naman ang mga individual, first offense, 1,000 pesos, second offense, 3,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos o kapresuhan yung diri masobra unum kabulan depende ang desisyon ng korte. Pagtapos, ang City Ordinance Number 2023-15-06 naging pirmahan ni Mayor Alfred Romualdez, epektibo, tinikangan Enero 1, 2024.

Hasyudad ang takloban, paurahan ka mo ng mga solo parents. Kay ano, tungod kay ginproproteheran ang iyong mga katungod, Han City Ordinance No. 2024-15-11. Ano ba ini nga City Ordinance No. 2024-15-11? Ini ang ordinansa nga gintatawag ng Solo Parents Welfare Ordinance of the City of Tacloban. Pinaagihin nga balaod na bugos nga napadig-on ang mga programa, serbisyo, pribilehiyo nga mga benepisyohan mga solo parents nga nanira mga anak hapag sunod ang Republic Act 8972 nga ginkikilala gihapon nga Solo Parents Welfare Act of 2000 upod ang pagpundo para hini. Unahan nga tanan, saan uba matatawag ng solo parent ang usang kag-anak? Solo parent ka kung ikaw in usang kag-anak nga diri ikinasal, bulaga asawa o bana o ginkakalungon, annulled ang kasal ngan balo nga sakop han mga aluday-day han Section 3A han RA No. 8972 nga nag-uusahan pag-atubang han mga responsibilidad pagbuhi han mga anak o dependents. Sulod gihapon na kwalipikasyon ang mga miyembrohan pamilya nga natindog head of the family, dara nga ginbayaan, namatayan o bulaga asawa, upod ang mga biktimahan panlugos, asawa o banahin priso o may problema hapan huna-huna. Samtang kunan imo income komo usang solo parent, ubos sa poverty threshold nga ginestablish sa National Economic Development Authority o NEDA nga diri nakarawat in monthly pension o allowance tikang ha gobyerno ngan pribadong institusyon hapag asasan City Social Welfare and Development Office o Department of Social Welfare and Development, ikaw in kwalipikado maging indigent solo parent. Hino naman ang kwalipikado tawagon nga dependent in usang solo parent. Kung ikaw in usang 22 anyos paubos, diri inasawaan, waray trabaho nga nakadepende o nalungon in usang solo parent, kwalipikado ka mag-independent niya. Kung ikaw naman in sobra 22 anyos nga waray kapas pagtimangno o pagproteher ang kalugaringon kontra pag-abuso, pagpasibaya, pagsalbahe, pagdaog-daog ng diskriminasyon tungod ang physical or mental nga kondisyon hapag subay ang RA 11861, kwalipikado ka gihapon mag-independent ang usang nga solo parent. Damo ang mga benepisyo nga matatagamtaman nimo nga solo parent. Pira dinhi amo ang flexible work schedule, diin ang usang employer obligado maghatag in flexible work schedule haimo basta la diri makapektuhan imo productivity ngan han kumpanya. Protection contra work discrimination, waray employer ang gintutugutan magpaabat in diskriminasyon haimo komo solo parent didahan terms and conditions ngan estado haimo employment. Parental leave, labot lahan leave privileges sa ilarong labor laws, ikaw nga solo parent in gintatagan hin kadugangan nga 7 ka adlaw nga leave at trabaho kada tuig with pay ngan waray labot kun ano ang imo employment status basta la nakapagserbisyo kanahin at least 6 months sa gobyerno ngan pribado nga sektor nga nakapag-impormar kahan imo employer sa ano ang imo leave. Pero kung diri gamiton ang parental leave, diri ini convertible to cash, labot la kung may partikular nga ginkasarbutan niyo han imo employer. Makaka-avail ka gihapon han masunod nga additional benefits. Training programs para haimo nga nan imo mga anak ha barangay level, barangay solo parent assistance desk and other services, priority lane, death benefit, scholarship assistance, basic educational services, medical assistance, livelihood assistance, employment assistance, child minding centers, breastfeeding in the workplace, means, pension and subsidy test and monthly cash subsidy, 10% discount and exemption of value-added tax, ngan insurance program. Sanglit kung ikaw usang solo parent dinhi sa Tacloban, hikaya adi nga mga kaangayan nga dokumento para ka makakuha in solo parent ID ngan maka-avail hini nga mga benepisyo ngan serbisyo tikang ha gobyerno. Barangay certification para han imo residency nga nagpapamatuod han imo unom kabulan o sobra nga pag-ukoy ha iyo barangay. Declaration of nullity of marriage kung applicable, medical certificate kung may problema huna-huna ni mo asawa o partner, CENOMAR o certificate of no marriage kung applicable, birth certificate ng anak, income tax return o certification tika nga barangay treasurer o city

0: For business permit renewal, log in to the eBoss Tacloban mobile app and click Business Permit, then select Business Renewal. To link your business to your eBoss account, type in your business account number and your previous mayor's permit number, which can be found in your previous business permit. Once your business has been linked to your eBoss account, the information details of your business will be automatically filled out in the online form. Then upload the required attachments based on the classification of your business. Then click Submit. A reference code will be given for your business permit application. You can also track the status of your business permit application and its status history by clicking your business in the business application list. Once your business permit application has been verified and assessed, an assessment will be sent to your email consisting of the business tax assessment, which already includes the sanitary permit fee, local fire safety certificate assessment, and community tax certificate assessment. You can also view the assessments in the status history of your business. You can now pay the assessments online by clicking Pay Now through Land Bank Payment Portal via bank transfer, credit or debit card, GCash, Maya, and other major payment options. Once the assessments have been paid, the official receipt of the business tax, local fire safety certificate, and community tax certificate will be sent to your email and will also be viewable in the status history of your business application. Then the business permit and licensing office will process the printing and signing of your business permit. Once the business permit have been signed by the city mayor, a digital copy of the business permit will be sent to your email and will also be viewable in the status history of your business permit application. The original copy of your business permit can be claimed at the Business Permit and Licensing Office at the Boss Building in Tacloban City Hall.
1: Mga Taklobanon, pamatian natin ang mga pahimatngon ni Doktora Eunice Alcantara, City Veterinarian and City Veterinary Office.
2: Maupay nga adlaw Taklobanon. Aadi ang City Veterinary Office nagpapahimatngon han mga serbisyo publiko nga ginahatag han syudad han Tacloban inaagi han amon opisina. May ada kita programa nga hintatawag natin spay and neuter program or ang pagpisit nga hinpagligate han mga kaalaman. Ang aton mga alaga, hinhanglan ini natin buhaton nga para magkamayada kita pagkontrol hit aton populasyon. Ang ikaduhan natin nga programa amo ang free nga anti-rabies vaccination. Nibubuhat ini natin nga para ma-cover natin ang bugos na Tacloban, at least 70% hit aton populasyon hanaton kaayaman nga para ma-prevent nga makontrol naton ang sakit nga rabies didiha aton syudad. Ani katulo may ada kita kampanya against stray animals or an dog impounding activity sa dimbubuhat han opisina pinaagihan usang nga pagdakop hit aton mga layaw nga kaayaman didto han mga publiko nga mga lugar. May ada gihapon kita ginsisiri nga responsible pet ownership nga kampanya nga ang mga taga-Taklobanon ginaaghat nga maging responsable nga tag-iyahan ayam pinaagihan pagpabakuna ang era mga alaga kung tulo na kabulan ang edad nga hinpaghatag hin eksakto nga urok yan nga hinpagkaon nga hintubig para kaira mga alaga. At ikatulo, diri gihapon kira palayaw-layawon dituhan kakalsadahan agud malikayan naton an aton aksidente nga nang iba pa nga diri maupay nga panhitabo labi na gud an pakakagat ni kun ato her hagawas. An ikaupat naton nga programa amoy ginsisiring nga voluntary surrender program. Inihiya an pag surrender han mga aton alaga kung may sakit na hiya or diri na kaya nga matambal. Imbis nga palayaw-layawon ang kalsadahan, ginaaghat namon na isurrender na laan aton mga ayam or aton mga alaga para malikayan ang pagiging perwisyo nyo.
3: Maupay nga oras mga taklobanon. Pamation naton ang mensahe tikangan City Environment and Natural Resources Officer Jonathan Hihada kabahinhan na waste management dinhi sa syudad han Tacloban.
4: As far as solid waste management program implementation dinhi han aton syudad, so far we're able to gain some support from our communities, especially at the public market. Kay for now an aton target han kada adlaw naton na iko-compost, iko-convert into compost ini nga mga market bio waste 15 tons a day kita unlike last year we start. And napapasalamat kita han suportahan mga stall leases ang mga tao dida ha market nga at ilang mga madurunot pismong indudulong at tuha aton pasilidad para himuon na compost sugad so, man ang mga mampupukuliwat na ito ha bypass road, we ask their full support gihapon, kaya irang mga buko, no? Mga buko, yung gagamit na dyan ito, haaton composting, especially at the coco dust, yung gagamit ito, na usang na ingredients para pagpa-improve han organic compost, han ginproduce naton. So, likewise, para dito dat, na-minus-minus gap ang mga basura na nakad to halantin. Na also ini nga aton abunog in produce ha aton composting pasilidad libre ini ha, libre nga tanan ano libre para ha taga Tacloban na no those who want to engage organic farming you can ask for free ano ini nga aton mga compost na dinhi mo naton tikang ha mga madurunot na mga basura especially from the market nga tikang liwat ha mga buko along the bypass road sugad man I am encouraging ang aton mga mulupyo sugad man liwat ang mga leaders na ito, mga barangay officials, no, ha, tasa-tasa ng mga barangays, to please make it more stricter no, in implementation of our solid waste, especially ining paglumbong nala. I am encouraging our residents, no, ilumbong ta nala ang ato mga madurunot, kung may mga space ka mo, hey, backyard, alay na ito paglumbong, ngan ang mga recyclable materials, pwede naman ihatag o ibaligya ang mga namamalit ng mga recyclable materials dahapon barangay para anapin gawas lang ng basura ato mga panimalay ang mga residual waste lang. So, gadman, ang atuliwat barangay, ano, we want your support dahapon, especially pag-aghat, pag-informar ato mga komunidad, encourage them to practice waste segregation at sewers, garbage reduction as well as composting na ato madrunot in such a way that we're able to achieve ang aton target pa naman yan ha aton solid waste management plan nga kung mahimo aton abuton ang 80%, 50% to 80% ng waste reduction. So, ini makabutay ni with the support ng aton mga mulupyo nga sugad man through the efforts sa gihapon aton mga barangay na mga leaders.
5: Basa rang pinakabag-o nga dato sa Department of Health Eastern Visayas ang bag-o nga kumpirmado nga mga kaso ang HIV o Human Immunodeficiency Virus sa siyudad ng Tacloban nga ginpagawas sa Marso 2024, mas naguruhi taas pa hin maabot 30 nga mga kaso tikang hanay patit nga 288 ang Setyembre 2023. Karuyag Sigmon, tikang ang tuig nil 1984, maabot nga 318 ng mga kaso in HIV ang nahilugang din niya syudad. Sanglit importante nga mahisabkan nga ini nga sakit indiri harumamay ngan kinahanglan in timos nga pag-atiman ngan pagpurublig pagpubungan pagsarang ini.
6: Ano ba gud itinisiring nga HIV o Human Immunodeficiency Virus?
7: Okay, ang HIV or Human Immunodeficiency Virus ay isang virus by the name itself. Ito ay noong 1984 na-discover ito, pero marami mga impormasyon na akala natin ang HIV ay AIDS, no? So, pwede ka magka-HIV but not necessary to have AIDS. Kasi po, ang HIV ay may apat na stages. Stage 1, primary, second, third, at yun na yung last stage na stage 4, yung AIDS na meron ka ng acquired immunodeficiency syndrome.
6: Kinaatake hit HIV ang immune system hano sa nga tao nga nagpapaluhi naman han iya abilidad pagligay ng mga infeksyon ng sakit. Kapag labayhan panahon, kundi rin matambalan HIV, pwede ini mahimo nga AIDS o acquired immunodeficiency syndrome kundi in ang immune system han tao mas nadadao tinduro. Hasta yana, waray patambal para hindi nga sakit.
5: Kaano nga paagi nagkakamayadahin HIV ano sa nga tao? Una, kung maabunuhan kahin dugo, di kang HIV positive nga pasyente. Ikaduha, pinaagi ha panganak ng breastfeeding o pagpasuso. Ikatulo, pinaagi ha mga gini-inject ng mga medisina. Nga ikaupat, ha sexual nga pakighilawas kung diin nagkakamayadahin tinatawag nga transmission of fluids, sugad ang seminal o vaginal fluids. Karuyag sidnun, pwede mapasa ini nga sakit di kang hababayi ngadto ha lalaki, lalaki ngadto ha babayi, o lalaki ngadto ha igkasi lalaki. Kanaglabay ng mga tuig, an urug nga natala ng mga kaso ang HIV ada ha populasyon nga nagihidad 15 ngadto ha 24.
7: So, dahil doon masigasig ang ating gobyerno, ang ating city government sa pamamuno ni Mayor Alfred Romualdez na masigasig kaming nagkakaroon ng mga awareness. Doon sa pag kami ay nagkakaroon ng HIV awareness, nagkakaroon din kami ng mga testing. Kasi you will only know that you are positive if you are being tested. Because HIV is 100% preventable.
6: So, labot lahini, damo pa ang mga pamaagi para malikyan ini nga sakit, sugad hin paggamit hin condoms, tama nga paggamit hin mga injectable drugs, ngan paglikay ha delikado nga mga sexual nga binuhatan. Hapaningkamot nga mahisabtan ang bago nga mga HIV nga AIDS cases, agud maaksyonan ngan mapugnan ang pagsarang hini nga delikado nga sakit, nagtukod hin onsi nga treatment hubs ang Department of Health ha mga pipira nga lugar ha rayon basi makapaghatag hin mga serbisyo ha mga tawo nga nadarahikin hin. Didi ha syudad han Tacloban, ang mga testing centers o treatment hubs nga pwede gatuon amo ang Eastern Visayas Regional Medical Center, Divine Word Hospital, dugang pahini, may ada gihap iba pa nga mga treatment hubs ha iba nga mga lugar din ha rayon 8.
7: Actually, marami nang pumupunta kaya tumataas din yung ating kaso ng AIDS kasi open na tayo, open ang mga kabataan na nagpapatest, magandang ang diagnostic procedures natin, libre po ito sa ating mga dito sa ating district health center, sa ating laboratory dito sa City Health, at meron din tayo sa Sagkahan District kasi meron tayong ka-partner na ang NGO na SHIP. But at the same time also, isa yun sa prevention talaga na yung peer-to-peer facilitation sa ating mga kabataan. HIV is 100% preventable. Hindi porque ikaw ay HIV positive, it's the end of the world. Every choice has consequences, but the consequences of your choice, you cannot choose.

0: batian ang usang edisyon han oras han takloba. Tugtog masunod nga higayon han oras han takloba.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May pumso!
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radio,
4: ang DTX 500.
5: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
4: duwa sa gabi.
5: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
5: Pag 1 month ka pin,
4: naayo na ako.
3: DTX 500! Pumalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert!
6: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress, usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
7: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
6: bitaw
7: daghag uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
6: I agree, Doc. Kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, wala pud kaga DTX 500 og ITC, nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
7: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget, radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani, antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pun og prutas.
3: DTX 500!
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
9: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
8: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500, tulog ka kapsul sa buntag,
9: tulog pod ka kapsul sa gabi.
8: Simana lang nawala jud ang sakit.
9: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
6: Simple ra jud ang atong approach to live longer, Doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
7: Gadahan ko lang tulog sayo.
6: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500
7: ug Mighty C.
6: Aron mataas imong antioxidant.
7: Usa ra ang timailhan sa kataas kaayong level sa stress, Sir GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
6: Mojod.
7: Unya, kanang bag-ora nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napuhigayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
6: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
7: Correct.
6: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
7: Mao say maglagot ang ginikanan, Sir GP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa imong bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kinang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save ug magpadako. Control ang expenses ug depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre mag-savings jud na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahutlo na niya gasto, Sir JP. Mo nang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sunod sa'y mahitabo, mabankrap, Sir
6: bankrap,
7: JP.
6: Bankrap jud.
7: So sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala tagakaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnuan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
6: So, Doc, wala dyan tayo igong oras, ani?
7: Mm.
6: Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ug ako si Doc Ramil Oy, saying maing lawas ang pingan.
6: Dili abusuhan.
3: DTX 500.
10: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa bugos ng Pilipinas, impunto alas 11.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: K5 News FM, Up of the Hour News.
11: Maupay nga aga mga ka-K5. Adi na naton mga magpasong notisya, hiningatak na. Nadakop nahan mga otoridad ang rank 10 most wanted person nga nagtalapas ang balaod kontra illegal nga droga kakulupa Hunyo 18, Habarangay 49, Tacloban City. Ginkilala ang 31 anyos nga suspect kan alias Ninyo, usang delivery rider nga residente han mao nga syudad. Iginserbiha iya ang warrant of arrest tungodhan pagtalapas niya han Section 5 ngan 11 han Article 2 han Republic Act Number 9165 o an Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Hapag kayo na, ato na hiya, kustodiya han Tacloban City Police Office. Samtang, posible sumulod ha Philippine Area of Responsibility ano usa nga bagyo, yan ang weekend, nga tatawagon ini nga Bagyo Francisco. Inin kasunodan pagkusogan low pressure area, hasinirangan nga partehan nasod. Nasipatan ini ha kahirayong nga 2,110 kilometers sa sinirangan han Eastern Visayas, nga may dara ini nga hangin nga 55 kilometers per hour haraniha sentro nga Surusubasco nga 70 kilometers per hour. Hamubo naman ito na chance nga maglandfall ang bagyo pero posible hini pakusgon ang habagat nga magdadarahin mga pag-uran ha Palawan, Visayas nga Mindanao. Ini nga mga balita indurot ha iyohan DTX Coffee Mix na kapag kape ka na, na detox ka pa. Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang dalikit nga sumat para yan ang oras sa sundingan bantay anaman mga magpaso nga balita. I-like nga ni-follow naman Facebook page, K5 News FM, Tacloban Digital. Ako ay ka-K5 Kim Soriano, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan na siyudad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
3: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
2: Wow! Bait kumso!

0: 横浜 K5 News FM Championing the lives of the Filipino。
1: Oras sa Bugos nga Pilipinas sa alas 11:07.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

Maupay-maupay nga aga Pilipinas, sa maupay nga aga Eastern Visayas. Welcome hito na aton taramdan, 11 Mbps. Mga balita at public service sa aton oras ka K5. Alas 11 just na ang oras sa Durotay Iuhan DTX sa Coffee Mix. Nakapagkapi ka na, na-detox ka pa. By the way mga K5, ako naman ito na yung makakaupod. Yun nga adlaw, hito na Biyernes. Ka-K5, Carol Medino. Thanks God, it's Friday! Magandiri lagin sa sabot ka-K5. Today is June 19, 2026. Biyernes nga adlaw. The next week. Kapira na ba ito na Biyernes liwat next week? Siguro last Friday of the month. Amo ba or mga duha na laano ka-Friday? Kumusta ka mo? Yan ang adlaw hito no Biyernes, mga K5. Hinautunta nga mag andam na itong iyo paniuntuhon or mag adit iba na nagluluto na itong paniuntuhon. Kay maalas na 12 na liwat ka K5. Pag-ausalay ni kapirok, di ka alas 11. Pagpirok ni mo alas 12 na liwat. Kumusta ito na aton mga suki kating pamati? Di na merkado, publiko, hasyudan itong Tacloban. Ngayon sa gadman ito na aton mga suki liwanta ng mga drivers at mga jeepney driver, bus driver din iha Tacloban Terminal. Di na may abukay. Ngayon sa gadman dito may maras-baras. Ay, good news ano para ito na aton mga motorista. Ito na aton mga drivers. Kay magkakamay-adakin dako nga rollback haprasyo hiton mga produkto petrolyo sunod nga simana. O baga aton go dinin pagbabantayan ka K5. Kay haros nga tanan good apektado hito na pag-umentuhan mga produkto petrolyo. Maganay nga ngalimot na nga nikitaan original price ano hito na mga fuel products. Kay pira na kabulan at tikanghay na magkamay-adakin kasamo ka. Ito na Amerika nga Iran. Nagtika nga mag-inumento ito ng presyo ng mga produkto petrolyo. Matungunan pagsarahan Strait of Hormuz. Pero yan na ano, kayo nagkasabot naman ito ng Amerika nga ito ng Iran. So may nanahira peace agreement. Lakip din hi ito na pag-abrehan Strait of Hormuz. So, kwa rin, Sidgon, mga K5, makakaagi na nga to ha Strait of Hormuz. Ito mga barko nga may adakarga nga mga lana or nga mga fuel products. So, ito na resulta hini ka K5. Mabarato ito na prasyohan mga produkto petrolyo. By the way, ka K5, nababatian kita, ipinagi ito niyo mga radyo. K5 News FM Tacloban 103.1. Ganhaton liwat official Facebook page. K5 News FM Tacloban Digital.

0: Baga may daliwat kita gin babantayan ah. Ining bagyo. O may da ako na basa yan ang adlaw, temprano pa ano kanina itong aga, na posible sumulod ha Philippine Area of Responsibility itong usang nga bagyo nga tatawago na nga Bagyo Francisco. So, posible ni sumulod ha Philippine Area of Responsibility. Yan ang weekend. So, gin kakabarakan ka K5. Lauman nang magiging mauran itong aton panahon. So, ilabi na din ha Eastern Visayas. Okay na si Pata ni ito na bagyo. Mga 2,000 kilometer. Udyak nagsasayo pa. Sobra 2,000 kilometer. Tikang din ha sinirangan Visayas. So, magiging mauran itong aton panahon. Actually, yan nga ni nga adlaw. Ini na Biyernes pala nga ni. Abot kung may adano kalabutan itong pagdudulom itong aton langit. Langit. Opo, naroniye na araw kita hin-update ano kan Sir Ruel Monteza. Tikang happy DRMO. Kay bagadamo ito na concern hinin. Itong lakat itong aton panahon. Ilabi na yan nga may ada kita ginbabantayan nga bagyo. O parbida, ano kumbaga, magod kinaka-experience kita na mapaso nga panahon. Actually, nag-atikang na nga ito na, magkitikang ito na dry season. Ano ba ito, September ba ito? Pero adi may nakita yan na bagyo, ti arabot nga bagyo. Nautunta, ano nga, baga di rin ako musog ini nga bagyo, pero si rin ito na pag-asa. Diri, guti itong chance, hamubo itong chance ka K5 nga mag-landfall ini nga bagyo. Pero syempre, posible lagi hapon ini nga magpakusog hiton habagat nga magdadara naman hin mga pag-uran at hindi upo diton Palawan. Ito na Visayas, itong Kabisayaan, ngansugad man dito ha Mindanao. So, upo na din higihapon ka K5, ito na sinirangan na Visayas. Kanyang tanay, si Sir Ruel Monteza. Samta ginuhulat naton ka K5, ito na linya ni Sir Ruel Monteza at ikang ha PDRMO para pagpadayon ito na ito weather update. Ano ba ito na aton magiging kartada? Ito na aton panahon, yun nga adlaw. O, tikang ha PDRMO. Pasundulanin naton ka K5, his Sir Ruel Monteza. Ka K5, Sir Ruel, stand by.
1: Hula panahon.
0: Ka K5, Sir Ruel, kumusta itong magiging kartada na aton panahon? Yan nga adlaw, ito na Biyernes.
2: Maupay nga aga, madam. Ang sugad man na aton mga ka K5 na nagkikita na aton Facebook Live. Nandang mamati hanira mga radio. Di natin hulagway, natin panahon. Para yan ang adlawhan na Biyernes, ika-19 adlawhan na Hunyo 2026. Anaton minayuyungan minahal nga probinsyan Leyte, padayon kita magkakabat inusahay madampog ng kalangitan nga pwede magdarahin mga panalagsa or tigda nga pagtarithi ngan pagdalugdog mahitungod ang sinisiring easterly lagi hapon. Basal naman ang pinakabag-o nga satellite animation ng pag-asa. Waray ta nakikita ng mahirin mo nga LPA o sino bagyo sa kub itong Philippine Area of Responsibility iyan na nga adlaw. Itong aadala ang easterly mo lagi hapon ang nakakaapekto Central ngan Southern Luzon, Visayas, sinirangan nga parte han Visayas. Awaray, gale warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw din niya to defeat. Sali, ito natin mga ka-K5 na nagpapakabuhi ang kadagatan, pinaagyan pagisda, talwas kumatuha dagat pagpakabuhi, basta magikmat laheran mo pa'y para liwat hira makalikay, hinano pa man ng mga disgrasya nga posibleng manabu, samtang hirad to kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga ka-K5 na mga biyahe yan ang adlaw, pinagihad dagat, talwas gihap pagbiyahe kay siring ko paman kanina, waray, gale, warning, nga giniisan pag-asa, diniatropit, ngan habugos nga sinirangan han Visayas. Anaton real time nga temperatura dakita ha 29 sentigrado nga may posibilidad nga mabutin 33 sentigrado. Anaton adlaw sinidlit kanina alas 5:17 matutunod niyan nga kulog alas 6:04 alas 6:05. Anaton daylight time yan ang adlaw, may nakita 12 ka oras ngan 47 minutos. Update ako na yan ko na aton na tropical depression ngan anay LTA anay ato nga at ginbabantayan na nakalabay ng mga adlaw kakulok kanina mga alas 12 magahon na himo yang tropical depression pero ato pagawas ang Philippine Area of Responsibility. Ang kanina na alas 12 aga nasipatan ini nga nakatuang may karayon nga 1,925 kilometros sinirangan ito ni Eastern Visayas. May dangayan ni kakusgon nga hangin nga 55 kilometro per ora ng pagsubasko nga maabutin 70 kilometro per ora na naglalakaton pakanluran in 20 kilometro per ora. Sumalahag pag-asa ini nga tropical depression nga tugawasan Philippine Area of Responsibility pwede ya sumulod dapar, posible ya sumulod dapar hit Sabado hiton na kulop diringa ni Domingo iton magahon nga pagtatawagon niya nga Francisco. Posible ni waray min magiging epekto hiton bisan diin nga parte taton nasod o diri kayay diri ini makakalanpol bisan diin nga parte hit aton nasod. Pero padayon talaga pininga ikmo monitor.
0: Mm-hmm. So klarohon na ito ng Sir Well nga diton mga nanmamati. So guti ay itong chance or diri ini direct nga makakaapekto habisa na diin nga parte ito na aton nasod. Diri ini malandfall nga bagyo. Pero posible ba nga maging maoran lagi hapon ito na aton panahon din sa Eastern Visayas? Kakifib Sir Well?
2: May posibilidad ito kay katungod ay pagsulit bagyo makusog na liwat at hangin habagat posible kita malakbatan ito hiton na mga pag-ulan.
0: Alright, kay Feb Saruela, bangin may dakapa kadugangan na?
2: Oo, nin mga pahinumdum samtang waray pa ang linog. Siyahan, panginano kitahan mga peligro kung may adal linog. Ikaduha, tumana na susubay sa lokal ng balaod kun magtitindog hin panimalay o building. Ikatulo, pagkatapusan, panginanoa ang kalikunan na aton balay o building, kun kinanglan padig-unon ang balay o building, padig-una ini.
0: Alright, kay Feb Saruel, damo nga salamat ito ni mo weather update. Yan ang adlaw hito na Biyernes.
2: Damo nga salamat, kan maupay nga aga late.
1: Tula panahon!
0: Alright, so

or diri ini makakalandfall nga bagyo. Inin pa dahil lagi hapon kita nga magbantay hiton mga update, mga weather update. Ilabi na ano hito na sumatikang hapag-asa. So magiging mauran na, posible magmauran iton aton panahon din higi hapon ha Eastern Visayas. Antes kita lumagos, iton aton mga dumagkong balita, yan ang adlaw, nga na naglabay ng 24 oras, adi anay hi Dilagya Aris. Maupay nga utu, Ma'am Carol, pa shout out ako nga tanan, nga mga boys, kira boy hapa, boy halhal, boy mori, boy soiki, nga na boy lambot, especially kan boy dagpi, salamat. Orbidahin nga mga ngaran. O di rini nga nabulig, Ray Boy the Wonder Boy. O ayun ang pambansang boy. Alaga nito ang bansang boy. Ay, ka-K5, lagos kita, itong aton mga balita, yan ang adlaw. Mali na kita harayo, ay na kita paghinirayo. Alaton siyahan nga ginhigdayan kanina, ito'y na rollback. Hay na produkto itong mga produkto ad mga produkto mga produkto and fresh so hay mga produkto petrolyo dinhi atakloban ano ito na supay hiton atoy na monitoring so na depende ini ka K5 iton ako na ababasahon nga presyo itong mga produkto petrolyo ma depende ini hiton na gasolinahan o dire magud pa preho ito ng pamresyohan ha tanan nga gasolinahan din hiya takloban. Asya nga din nga napili kita ito na gasolinahan nga ato na papagasan. Ato kita baga buro barato. And syempre, di kalidad gihapon itong serbisyo. Dito takloban city base ito na aton monitoring ka K5. Ada pa inihatag 75 nga dahan 90 pesos ito na diesel. Samtang natag si Tenta nga na 90 pesos pa ito na presyohan gasolina. O, yan na pa ini nga si Mana ano, nga waray pa igpapatuman o waray pa ka-implementar ito na nasabi nga rollback ha mga produkto petrolyo. Pero sirig itong DOE ka K5. Maubos ito na presyohan mga produkto petrolyo sunod nga semana. Magawaray pa final nga igin pagawas nga presyo ano kung kira ito na magiging presyo nala ito na produkto petrolyo. Pero sirig itong DOE ano igin dugang hining posible. Posible pala mga K5 ha. Ayaw anay naman pag-react. Kay damoy dayon itong mga na-react sa social media. Posible pala nga ni. Dire pa nga ni final. O balita o ano, posible nga mahibalik ito na pre-crisis level. Karigsid ngo na, posible ko no nga mahibalik pa ang presyo antes pa nato na ma-experiensyahan o abaton ito na crisis or fuel crisis. Antes pa ang kasamok dito ha Middle East. Natagpira ba ang to? 50 nga na sa 60 pesos ang kada litro ang mga produkto petrolyo. Mao pa yung taano kung masusugad na may balik. E baga nag-abot na ito, 90 pesos. Nga daha sobra 100 pesos ang presyo ng mga produkto petrolyo. Imagine ka kung ang dati nga presyo ito na gasolina or diesel e adala 50 nga na 60 pesos. Mga katunga or sobra pa nga ni katunga han original price ana pre-crisis level or prices han mga produkto petrolyo sobra katunga or katunga han presyo mga produkto petrolyo an naidugang huwag nga dan mag-abumutho ito na kasamok dito ha Middle East han sadhan itong Strait of Hormuz. Maupay yung tano kung mahibalik pa ito na presyo kay hanuna gihapon, I don't know kung pandemic times ba ito, ay na nag-umento liwat ito na pamasahe. Nag-umento ang pasahe kay matungod manggod, social distancing. So, naintindihan ito naton nga mga sitwasyon sa ring paman. Pero dapat liwat,

0: kumbaga, waray na kita ginaabat or waray na kita na-experiensyahan nga krisis. Though permanente man nga ni krisis. Karigsid ko na, no, had to na pandemic pa, maintindihan nato na kung kaya ano baga mahali iton pamasahe. Kay social distancing, siring ko pa man, dako ato nawawara nira ng mga pasaheros. Kung baga, sigun natin dosya niya pasaheros, unom nala, kay siri man pwede magsasrapit. Pero dapat, kay ginbulkas naman, ato na ang pag-umentuhan pasahe nga dahan pandemic times, dapat higin babalik liwat kung tagpera ang original nga pasahe. Diri kay, diri na nga ni social distancing. Ani ba nga ni, adi nakabit na la? Wah, kat iba nga ni katunga na la ito nalilingkod nga bubot. Pero amo lagi hapon it sukot nga pasahe. Masiring papagod, puno na nga ni. Ikaw nga ni, katungan na lahat yung nalilingkod nga bubot. Masiring pa iton konduktor, iton kubrador. O may da pa didi, tulupay din hit malingkod. Katungan na lang nga ni yung nalilingkod nga bubot. Tulupa. Wow, magod itong danay ano. Inang naintindihan nato nito. Nasiring ko pa kanina naintindihan to nato na nga hiraliwat nagpapakabuhi. Pero kumbaga, masusubrahan na liwat itong mga pasaheros. Siguro makakabawi-bawi na gadman kamuhiton. Ay lot pag ura-ura ha. Kay bangin liwat magkaamay adahin na aberiya itong sarakyan simbakula. O hindi naman itlugi dida. Diri man lai mo kalugaringo na itong imo safety. Itong nakasalalay. Kundi damo pa nga mga pasahero. Itong pwede maangyanana. Masalit pa man, dapat ginapapatas-patas gihapon. Atong gintuturo timbang, kung iniangay ba inina. Okay, gadla ito. Nah, nga baga, naging ginahanglan gihapon yung mga pasaheros. Pero ay lapag ura-ura ha, ka K5. Nga nadaliwant ka K5, ito na warrant of arrest kontra kan Senador Bonggo. Baga nagtatag-usa-usa na ininhira ano nga mga dabi ano war on drugs ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Pero siring hito yung mga otoridad actually eh. Waray pa kung abot kundi rin napapareho inihan ka na Senador Ronald Bato de la Rosa. O ay nasiring hay na DOJ and DILG and PNP. Waray pa kung nuhira nakakarawat nga warrant of arrest kang ha ICC. Pero han kumadto hi Senador Bato ha Senate. O tumambong nahiyang adto ha Senado. Baana gawas na nga may adanangay ad warrant of arrest. Amo adto yung talon nga baga nagikakalagi o. Oh. Inihi Senador Bato de la Rosa. Yasta yan na. Nagtitinagupa. Magawaray maaram kun hain ininaya na. Iniliwat yan na nga kan Senador Bonggo. O nasirigi hapon itong PNP, itong DOJ, itong DILG. Nga waray paghihapon kun hira may nakakarawat nga warrant of arrest. Tikang ha International Criminal Court. O, pero ininhi Senador Bonggo. O nga rin la kun baga sering pa man maluyan hon kasi mga maluyan hon eh, ni Senador Bonggo baga wari layakan yakan wari la tiok-tiok o baga ada pagad man hiya present pagad man hiya nga dito na minority wali ito niya minority black ka sing paniya ipapasa Diyos na la kuno niya ining warrant of arrest at ikang ha ICC. Nga sumala. Adiliwat ka K5. Ini nga mga pinangaranan aduhan ex-bagmen. Nga mga individual nga nakakanit itong ngaran. Han flood control kickback. Pagadamo ini nga pinangaranan han ex-bagmen. Nga damo kuno nga mga personales. ang ira mga gindadana hinina mali-malita nga mga salapi. Actually, waray ganun og baga higin pakita good nga ang sunod din nga mga maleta. Hindi nga mga nagkakagawas online nga mga mali-maleta kuno nga may sunod nga salapi. Mga di rin man lungod yung papakita nga salapi good ito na sunod hindi nga maleta. Kay bangin la itong pag-abri ni mo ka K5. Mga bado ngay ana. Di rin ngay an mali-maleta nga salapi. Hindi daw lang nira baga pipinantago kung may daman hini. Yan na ano, dabi gihapon, ito na Chief Han Comelec. Magsasampay ni hinkaso mga K5, ngadtuhan mga nag-aakusar ha iya. Na kuno kumarawat hiya ka K5, hinjis sa milyones pesos. Tika nga kan congressman, anay congressman Zaldico. May na pa nga ni ini ka K5 na upod ay na asawa ni Senador Kiko Pangilinan. Ay di pa nga ni gihapon ni hi a newscaster nga radio host nga hi Arnold Clavio ini Sharon Cuneta gihapon. Ay damoy ni nira nga nagkangaranan nga kuno kumarawat hining mali-malita nga salapi ang kickback ay na maanomalia nga flood control projects. Ngan kakulupliwat ka K5, may nakita na basa nga usang artikulo dito ini ha Agusa na Del Norte atun siyam nga mga enforcers han LTO ito nagka-aresto or nagkadadakop ini mga K5 matungod hito na pangingikil or itong pangutong nga dihiton mga motorista kaniton mga driver. Formida, I know ka K5. Actually, damo ito mga nag-react sa social media. Nga diri la kuno dito Agusan del Norte, natatabo ito mga sugod din nga insidente. Imbis nga kamu ano ito magbabantay, ito kahimiyanga, nga ito kakalsadahan. Damo ito magbabantay, ito mga violators sa kakalsadahan. Hira lugod ito nagkadadakop. May dagod mga tao nga singabot. Agaw di man kita nagjudge. Okay, giniimbestigaran pa ininyan ako na tinuod ba nga may ada na tabo nga pangikil. Ini nga mga enforcers itong LTO. Nga itong mga drivers. One, two, three, Pero kay diri man natin gintatanay na may dagod mga sugadhinin nga tao ano. Imbis nga may ada ka na nga nilugod trabaho, imugin sa sakripisyo itong imugin pinakurian nga trabaho, insugad lang nga butanga. O what if kung sugadining masakpan ka mo kakifib nga nagbubuhatin mga sugadining nga buruhaton. O na mo itong imo pwede pagbato nun. Mahuhukasan ka pa ito na imo ni porme. Mapipriso ka pa ka K5. O damo itong mga circumstances, damo itong mga pwede mo batunon nga dihiton ato na balaon. Ngayon, haton gihapon, iba pa nga sumat. O ginatanggal na hiton Amerika ang naval blockade kontra hiton Iran. In kasunod ka K5, han pag-abriliwatan Strait of Hormuz. So, magpipirwahay na. Actually, may dahiraan na ginsisiring adiri pa itong final ano, nga ira pagpirma kakulop. O, yan na actually, 19. Yes, June 19. At ito na pagpirmahay han Amerika ngan Iran han ira peace agreement. At itong oras, kakife balas 11:51 na. Ha, aton pagbalik, ito mga katukiban na aton dumag ko nga balita ngan sa gadman. Ang mga reporter na aton kasagabay, tikang hagawas si Kakifeb Carlo Arisgado. Babalik at ito na aton ang programa 11 Mbps sa taliwasang pipira ng mga pahinomdom.
1: Kampyon na istasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM.
0: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies han Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Naimumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, ha Palengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karoy gumatray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies han Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapo Okan Leyte. Tara na, mag-DTX products na! Gusto mo ba ng catering service na Instagramable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering. Siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera. Mga KK5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, gani ba pa? Look no further. Adi na, Itali Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect to have for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson Space, Maras-Baras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve.
1: Mga kakifive, magtitindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay itong ka-design? Pakanto ha Prigwas Marketing and Marble Supply. Mandali bilgon kay harani lah K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, robles, magkalinlain nga kolorhin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, otap stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
2: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligya na gihapon hin mga sea parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
3: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Katlogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Katmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mochong. Sulayin na ang mga clinical products na naa sa inyong mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
4: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Para sa malinis na dugo.
7: DGX 500.
6: Para sa malusog na tayo.
7: DGX 500.
6: Ayon sa mga eksperto.
7: Ang DGX 500.
6: Ang may pinakamataas na antioxidants.
7: Na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
6: DGX 500.
8: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kape.
9: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
11: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
12: Ach!
11: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
13: DTX Beauty Soul.
14: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
13: DTX Beauty Soul.
8: Pabalit sa mga butika.
15: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting ngayon bala mga mga biscuit ang Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men.
17: Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho o kaya naman galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil. Gawang herbal, walang halong kemikal, kaya siguradong walang side effects. Kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man. Nationwide. Misis, kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
18: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye Care Gold.
19: Eye Care Gold.
18: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag-Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika.
20: Eye Care Gold, ang superior eye formula.
21: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, ga, gabasa na naman.
21: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
23: Always nagabasa.
21: Kag nagabaho ang kilikili.
23: Mag-Clinical Deo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Clinical Deo Fresh.
22: Nagabasa na naman balaga.
21: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
23: Clinical Deo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: K5 News FM. Championing the lives.
0: of the Filipino.
1: Wow! My puso!

0: Alright mga K5, nabalik at ito na itong taramdan, 11 Mbps sa mga balita at public service. At aton oras, sa alas 11.47 na nabalik kita. Alas 11.47 na K5, ang oras sa Duruta Iwan DTX 500, ang epektibo nga pangontra, ang high blood pressure and diabetes. Antes kita lumagos, ito na aton iba pang mga rawon ka K5. Kanilang taan ay ining report ano hito na Philippine Deposit Insurance Corporation o ito na PDIC. Kay may adaya na bagong report ano, han ka na 2025 ining datos. Din umabot ha 202.44 billion pesos. Ito nagkabugusan nga deposito ha mga bangko dinhi ha Eastern Visayas han naglabay nga tuig. Managtika damo ito na nagdedeposito nga diha bangko ito na ha Eastern Visayas. Titikariko na ada itong mga tao. Balita wa. Subay itong Philippine Deposit Insurance Corporation ito na PDIC. Nadugngan hin 9.88 billion pesos ay na 192.56 billion pesos hadtong 2024. Gada ako gihapon na. Siringin ni hito na BSP Tacloban Branch Area Director ni Victorio Tingkang. Mahuruhin na ikuno ito na deposit growth. Dinahan 2025, kung nagkukumparar ini, han mga naglabay nga tuig, bisan kung durudako ang kabugusan ng deposit amount. So, mahinay lagi hapon ay deposit growth, bisan ano, kung baga durudako ay deposit amount. Oh, pero na kay nadugngan gihapon ito na deposit account. Tikang 1.58 million pesos sa 2024. Sumaka ini ha 1.72 million na 2025. O sa manggo naging kikita ang rason ano ito na pagdamuhan mga bank account. Kay bisan nga niya na nga panahon itong mga kabataan, iton mga elementary pa, may da na mga bank account. O, atun o'y nabaga nagtitirok pakitahin na maram ka mo ito na ako naka-experience ba ka mo ito na magtitirok ka mo didahan lata. O, may da pero ginaara ka. Ginaara ka at baka K5. O, kaya nga sinsilyo pa man lato at ginkikilala nga kwartahan una. Yan na, iton imo mil. Masinsilyo na nga, iton imo 1,000 pesos. Di na iton aabda na kutob buwas. Okay, baga, madali-dali na layan na ito na kaubos iton kwarta. Salit, nagtitikada mo iton mga halota. Mga halota. O, ginkakawat na lang ito na kwarta. Hito na mga tao. Iton kaban ng bayan na. Amo pagod ini hirabaha K5 ito na diri lugod nagkakape preso inilugod nga mga dagko iton pinangangawat kaysa di nga mga no sayop gad gihapon ini na ini nga mga intalo nagkakawat matungod iton kakurian iton kinabuhi nagkakawat lang ani may nangay nagbalita adto ka K5 nga nangawatin mga dilata may nangawatin diaper nga gatas an iya anak. Okay, waray na gatas ko nun iya anak. So, nagin buha, tungkol itong kakurian, nangawat. Okay, masakpan ka nga liwat. Bisan, yan adayon, on the spot, kipresuhon ka. Unlike, hini nga mga durudag ko nga mga kawatan. Kawatan talaga, ano? Oo, durudag ko lugod itong ginkakawat, diri lugod nagkakapipreso. Okay, damo man itong mga connections. Kinahanglan pa manig paagi ito ni labag nga proseso. Iti ba nga ni bisan kun umangin na ha proseso, diri lagi hapon na nakakagbaton or diri lagi hapon na nasisirutan na. But kay ano ini nga ato na kasugaran ini nga panahon na. Nagtitikada mo ka K5 itong mga bank account. O sa itong ginkikita nga rason dinhi, itong pag-uswang han e-commerce nga online banking. Okay, madali-dali na lamang good yan aka K5 ano. Itong pag-transfer ni mohin kwarta, in amo yung gintatawag nga bank-to-bank transfer, madali-dali na laka K5 matungod itong online banking. O sa mula ka-click, pwede ka na makag-send hin kwarta nga to itong imo pamilya, paryente, o kung nga in paman, pwede na ka-K5. Salita, damo itong baga nag-i-interest sa pag-open hin account. Kay in case, kinahanglan ni mohin sa pwede nga kantidad, madali-dali ka nalang masendan. Ang pag-open ngayon ng account, ano, di rin ngayon parahan iya savings. Di rin ngayon parahan iya atiro, kumbaga. Para ngayon madali-dali iya masendan in kwarta. Balita, ano, inenasin ko pa kayo na, bisan mga kabataan, may danahiton niya na ang mga bank account. How much more pa, adi nga mga narabaho, ilabi na kay itibang kumpanya, ano, requirement. Ito ay na bank account. Ilabi na ha-gobyerno. Kaya ito ang ira pag susweldo, direkta na ini nga dito na banko. O bank-to-bank transfer. Private manggod na depende ini hito na kumpanya ko na through bank. Itong pag-sweldo or cash. Pero mas maupay ko no, ito na ito ng sweldo ni maging kakarawat mo na lahiya through bank o bank transfer na la kay kun adi nga ni Team Kamot itong kwarta, madali-dali na lang nauubos. So ito na Tacloban City umabot ha 74.4 billion pesos itong kabugusan nga deposito didahan 2025. Mas hitaas ini kumpara rahan 69.3 billion pesos han tuig 2024. So, yung pakainak nabasa nga itong comment. Ini na nagdamo na adakunoy kwarta hit mga tao din yata global. Okay, nagtitikada mo naman itong mga bank account. Nga nagtitikada ako ito na deposito or ito na bank deposit. Adi Sir Roger Fabi, good morning, Kakifib Carol, watching from Barangay 92, Apitong. Ay naton oras, Kakifib, alas 11:55 na. Station la kamo, Kakifib, kaya aton pagbalik. Masunod na itong Mighty C Network News. Mahapod na ito ni Kakifib, Clarissa Berha. Babalik at ito na ito ng programa 11 Mbps, kataliwan ng pipira ng mga pahinomdom.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Ilabi na dyan sa mga managtiayon.
4: I agree.
3: O sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Dako dyan kayong papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utano prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip o sa kalalaki.
4: Oh. Dua ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence o sterility. Kung may untag sterility o sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak o makabuo og bata.
3: Makahimog bata.
4: Oo. Ang impotence, kanang dili na jud mubarog, imong junior.
3: Monelison. Sayon ra man sa JP, kung sperm count raman ang problema.
4: Gusto.
3: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
4: Kadaghana.
3: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
4: Mayra jud do kay dili tanan ang mahimog bata.
3: Unsa raman kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
4: O kana.
3: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra.
4: O ba?
3: ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells or GP, pwede na ang kadaghanon. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang paghisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o MITC. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500.
5: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayog ito. Duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika. Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell. Correct. Para makabuhat og bata ang lalaki.
3: Kals, wala raga padaot sa integrity sa sperm cells. Kinipod, gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
4: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo. Sama ng pag-inom, pag-alak,
3: pag-parilyo,
4: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o MITC, isip superior source of antioxidants.
3: Oon niya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gyud sila magbata sa GP ba?
4: Oh.
3: Makabuo gyud anak. Inom gyud sila DTX 500 og MITC. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar og ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman gyud ginikanan nga pabaya ra gyud sa ilahang pagkamabdo sir GP, mo inom, manigarilyo, magdruga,
4: nya
3: mas taas pa gyud ang oxidative stress. Sa kini nga stage sir GP, pwede gyud makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
4: Oh.
3: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
4: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
3: Pero kung gusto ka manigurado, Sir GP,
4: oh,
3: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o MITC inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin bibi.
4: Kana, kuha na dito yung panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
3: O ako na sam si Dok Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
4: Ayaw, abusuhan.
2: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: Oras sa K5 News of the Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MITC Network News. MITC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MITC Network News. MITC Network News. Network News. MITC Network News. Headline.
0: At sa ulo naman nagbabagang balita. Pagbebenta ng karne ng baboy sa sidewalk sa bayan ng Panay sa Capiz sa pinagbabawal na dahil sa pangamba ng African Swine Fever. Bank deposits sa Eastern Visayas umabot sa 202 billion noong 2025. Nasirang tulay sa bayan ng El Nido, Palawan, pahirap sa mga residente. Sinindihan kandila dahil sa brownout, tinitignang rason ang pagkatupok ng dalawang bahay sa Bugasong Antique. Bagong kapitan ng Pagatpata umupo matapos madismiss sa serbisyo si Kapitan Babaran. Hepe ng Sibulang Police Station tinanggal sa puwesto dahil sa pagpapatupad ng one-strike policy. Samantala, utility workers sa Aklana arestado matapos makuhanan ng baril at rifle grenade. Weng Vana sumalpok sa kasunod na dump truck na haharap sa Warak.
2: MITC Network News. MITC Network News.
0: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MITC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavac sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, pagbebenta ng karne ng baboy sa sidewalk sa bayan ng Panay sa Capiz, Pinagbabawal na dahil sa pangamba sa African swine fever. Detalye ng balita niya atin sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
7: Ipinagbabawal na ang pagbebenta ng karne ng baboy sa gilid ng mga daan sa bayan ng Panay sa lalawigan ng Capiz. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Panay Mayor Jonathan Sanebesa, sinabi nito na dahil sa pinaniniwala ang resurgence ng kaso ng African swine fever, minabuti nito na pansamantalang pagbawalan ang pagbebenta ng karne ng baboy sa sidewalk. Ipinag-utos nito ang mahigpit na pagbabantay sa mga binibenta na karne sa loob ng pamilyang bayan at siguraduhin na nakapasa ito sa meat inspection. Na-convene na ni Mayor Besang Task Force ASF at patuloy ang pagsasagawa ng mga hakbang laban sa nangyayaring pagkakasakit at pagkamatay ng mga alagang baboy sa naturang bayan. Sa ngayon, patuloy pa na kinukumpirma kung ASF o iba pang sakit ang sanhi ng pagkamatay ng mga alagang baboy sa bayan ng Panay.
8: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
9: ITC Network News.
10: ITC Network News.
0: Samantala, bank deposits sa Eastern Visayas umabot sa 202 billion noong 2025. Balita hatid sa atin ni KK5 Carol Medino.
11: Umabot sa 202.44 billion pesos ang kabuuang deposito sa mga bangko sa Eastern Visayas noong taong 2025. Batay sa datos ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC, tumaas ito ng 9.88 billion pesos mula sa 192.56 billion pesos na naitala noong 2024. Samantala, dumami rin ang bilang ng mga bank accounts sa rehiyon mula sa 1.58 million noong 2024. Umakyat ito sa 1.72 million noong 2025. Isa sa mga nakikitang dahilan sa pagdami ng mga bank account ang patuloy na paglago ng e-commerce at online banking. Nadagdagan din ang bilang ng mga sangay ng bangko sa Eastern Visayas mula sa 303 branches naging 330 na ito. Samantala, sa Tacloban City, umabot sa 74.4 billion pesos ang kabuuang deposito noong 2025. Mas mataas ito kumpara sa 69.3 billion pesos noong 2024. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
9: ITC Network News.
10: ITC Network News.
0: Gayun din, nasirang tulay sa bayan ng El Nido, Palawan. Pahirap sa mga residente. Kabuuan detalye ng balita, atin ni K5 Grace Pelostrino.
12: Mas tumitindi ang hirap na nararanasan ng mga volunteer na tagahila ng balsa sa isang ilog sa El Nido habang patuloy na tumatawid ang mga estudyante papuntang Bocana Elementary School dahil sa sirang tulay sa lugar. Sa video na inupload ng Sulong El Nido, makikita ang aktwal na pagtulong ng mga residente na siyang humihila ng balsa habang sakay nito ang mga mag-aaral na kailangang makatawid sa kabilang pampang para makapasok sa paaralan. Araw-araw, ganito ang kalagayan ng mga estudyante, maging ng mga residente sa lugar na labis namang nagpapahirap sa kanila, gayon din sa mga tagahila. Ayon sa uploader, ang pinakamabigat na bahagi ng sitwasyon ay hindi lamang naman sa pagtawid ng mga estudyante, kundi ang aktwal na paghila ng balsa sa gitna ng ilog, lalo na kapag malakas ang agos ng tubig o kapag high tide. Ibinahagi ng ilan sa mga ito na kinakailangan nilang magbuhos ng pisikal na lakas at manatiling alerto sa buong proseso ng pagtawid dahil maaaring maging delikado ang biglaang pagtaas ng tubig at pagbilis ng agos. Nauna nang naging viral ang sitwasyon matapos ipakita ng isang guro ang kalagayan ng mga mag-aaral na araw-araw na dumadaan sa ilog dahil sa sira at hindi pa naaayos na tulay. Hanggang ngayon, nananatiling pansamantalang solusyon ang balsa habang wala pang konkretong aksyon sa agarang pagkukumpuni ng tulay na ginagamit ng naturang komunidad. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Velostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
9: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Sinindi ang kandila dahil sa brownout. Tinitignan ng rason ng pagkatupok ng dalawang bahay sa Bugasong Antique. Balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
13: Dalawang bahay ang natupok ng apoy dakong alas 8 ng gabi Hunyo 18 sa barangay Ilawod, Bugasong, Antique. Sa paningam ng K5 News Team, sa may-ari ng bahay na si Febeline Cataluna, na bago sumiklab ang apoy, lumabas siya para bumili ng siomay habang natutulog sa loob ang isang taong gulang na anak kasama ang 10 taong gulang na kapatid na naglalaro ng tableta. Sa kanyang pagbalik ay narinig niya mismo na sumisigaw ang kapatid at naglalagablab na ang apoy. Sinubukan niyang iligtas ang kanyang mga anak habang wala namang natira sa kanilang mga gamit. Ayon sa may-ari, nagkaroon ng brownout sa kanilang lugar at dahil dito ay nagsindito ng kandila na posibleng dahilan ng sunog. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon ng Bugasong Bureau of Fire Protection sa kung ano ang naging dahilan ng sunog. Para sa MyTC Network News, sa K5, Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampiyon na Estasyon, K5 News FM.
14: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
0: Samantala, bagong kapitan ng Pagatpata umupo sa pwesto matapos ma-dismiss sa serbisyo si Kapitan Babaran. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5K Buscaino.
16: Umupo na bilang bagong kapitan ng Barangay Pagatpat si Barangay Kagawa Jude Fuentes matapos siyang italaga ni Mayor Clarix Uy. Pinalitan niya ang dating kapitan na si Aquiles Gugoy Babaran na na-dismiss sa batay sa kutusan ng Office of the Ombudsman. Ang hakbang ay alinsunod sa Order of Re-implementation na inilabas noong Hunyo 4, taong 2026, kaugnay ng administratibong kaso ni Nefe Loyola laban kay Aquiles Babaran dahil sa grave abuse of authority at grave misconduct taong 2017. Binigo ng motion ni Babaran na ipawalang visa ang kaso. Ipinaalala ng ombudsman nang hindi pagsunod sa kanilang kautusan ay maaaring maging batayan para sa pagtanggal, suspension, demotion, multa o iba pang disciplinary action laban sa sinumang opisyal. Samantala, nagpasalamat si Babaran sa lahat ng nagpaabot ng dasal at suporta sa kanyang pamilya.
17: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
14: ITC Network News.
15: ITC Network News.
0: Gayun din, hepe ng Sibulang Police Station tinanggal sa pwesto dahil sa pagpapatupad ng one-strike policy. Detalye ng balita, hatid ka K5, Shara Humilio.
18: Ipinag-utos ng Police Regional Office Negros Island Region ang pagpapatalsi kay Press Major Fortunato Savio Villaforte, Chief of Police ng Sibulan Municipal Police Station, alinsunod sa mayigpit na pagpatupad ng one-strike policy laban sa legal na sugal. Inilabas ang relief order kahapon Huwebes kasunod ng matagumpay na operasyon laban sa legal na sugal noong Hunyo 17 sa Purok Maswagon, Barangay Luok, Sibulan, Negros Oriental. Sa ilalim ng one-strike policy, anumang positibong operasyon na isinagawa ng National Operational Support Units o ng Regional Special Operations Group laban sa legal na pagsugal, online o isabong na aktibidad at mga smuggled na sigarilyo ay maaaring magbigay ng garantiya sa pag-relief sa Chief of Police na walang pagkiling sa pagsagawa ng karagdagang investigasyon upang matiyak ang walang patid na serbisyo ng pulisya at ang patuloy na operasyon ng kapulisan. Si Police Captain Mary Jane Gutierrez ay itatalaga upang humawak sa posisyon ng Officer in Charge ng Sibulan Municipal Police Station. Balita mula sa K5 News from 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: ITC Network News.
15: ITC Network News.
0: At utility worker sa Aklan na arestado matapos makuhanan ng barila rifle grenade. Detalye ng balita atin sa atin ni K5 Leonard Veray.
19: Arestado ang isang 31-anyos na utility worker matapos makuhanan ng baril at rifle grenade ammunition sa isinagawang search warrant operation ng pulisya sa may barangay Union na Basaklan. Kinilala ng Nabas Municipal Police Station ang suspect na si Robert Ponyo, residente na nasabing barangay. Sa paghalughog sa kanyang bahay, na-recover na maoperatiba ang isang .38 revolver na may apat na bala at isang rifle grenade ammunition. Samantala, todo tangi naman ang nasabing suspect na sa kanya ang mga na-recover na mga armas. Sa ngayon ay nakakulong na sa Nabas MPS si Ponyo at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo, K5 News FM.
14: MyTC Network News.
15: MyTC Network News.
0: Gayun din, Jean Weng Van sumalpok sa kasunod na dump truck, harapan nawara ka. Balita hatid sa atin, nega kay Fardana Chavez.
20: Wasak ang harapang bahagi ng isang Weng Van matapos itong salpukin ang likura ng sinusundang dump truck sa barangay Dadap, Luna, Isabela, dakong alas 10 ng umaga nitong Huwebes, Hunyo 18, 2026. Galing ang Weng Van sa lalawigan ng Tarlac at magde-deliver lang sana sa lungsod ng Kawayan, ngunit habang binabaybay ang kalye ay bigla umanong lumiko sa isang gasolinahan ang kasunod na dump truck, at sa bilis ng pangyayari ay hindi na ito nakaiwas pa sa tindi ng pagbangga. Napuruhan umano ang computer box ng sasakyan, dahilan para mamatay ang makina at hindi na makontrol pa ng driver, kaya umusad pa ito ng ilang metro bago tuluyang napahinto. Maswerte namang walang ibang nasaktan maliban sa natamong konting galos at pasa ng driver matapos bahagyang naipit sa manibela ng sasakyan. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng Luna PNP na mechanical failure ang naging dahilan ng nasabing aksidente.
21: Bali po sa aming investigation, magsesettle na lang po sila kasi minor damages lang naman po ang nangyari. Willing naman po sila, both parties, yung lahat ng may-ari ay mag-turn into settlement.
20: Samantala, bago pa man mangyari ang aksidente, ay tila nagparamdam na umano sa driver ng Weng Van.
21: And accordingly po sa ating investigator, nahuli na po itong cargo truck sa Santiago City kasi kalbo na yung gulong. And medyo luma na yung sasakyan kung kaya naman nangyari po ang aksidente. Pero walang
20: Para sa Mighty C Network News, ako si K5, Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
22: Mighty C Network News.
0: At mga K5, para sa detalye na ating balitang abroad na inanunsyo na Estados Unidos na itinigyan na nito ang naval blockade laban sa Iran matapos lumagda ang dalawang bansa sa isang kasunduan na layong wakasan na ang tensyon sa gitnang silangan. Ay sa U.S. Central Command, inalis na nila ang blockade alinsunod sa direktiba ni U.S. President Donald Trump. Bunsod nito muling binuksan ang Strait of Hormuz, isang mahalagang rutang dinadaana ng mga barkong may dalang langis at iba pang kalakala. Nabatid na kasama sa kasunduan ang agad na pagpapatigil ng operasyon ng U.S. military kung susunod anya ang Iran sa kasunduan. Bagamat na isa katuparan nito, duda naman dito si Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei, anya hindi lubos na sang-ayon sa kasunduan, ngunit pinayagan niya itong ituloy matapos makatanggap ng mga katiyakan. Samantala, sinabi ni Trump na inaasahan niyang susundin ang lahat ng panigantigil putukan upang magpatuloy ang usapang pangkapayapaan.
22: YTC Network News.
15: YTC Network News.
0: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago, Palawan at Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Justin Kess, K5 Ray Almuda at K5 Jonathan Sabana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
22: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM. K5 News FM.
23: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblasyon 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, Hapoblasyon, Tolosa. Chef Pharmacy, Haburayan, San Jose. T-Med Pharmacy, Hapalo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte. SK Pharma, Hasan Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
1: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
3: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold. At lalong-lalo na makaibigan, huwag na nating patagalin pa. Pakinggan muna natin ang isa na naman sa kababayan po natin na maraming iniindang karamdaman sa katawan na tulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule.
1: DTX 500 Health Alert.
4: Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Jordan Labog Malilin, 53 years old, taga Barangay Minante Uno, Kawayan City, Isabela. Narinig po po kasi na ano, sa habang nagdadrive ako itong DTX 500, sinubukan ko po dahil po may high blood po ako at saka mataas po ang cholesterol po at saka uric acid. Kulang-kulang isang buwan na pagtetake ko, malaki po ang improve ng aking katawan. Dati madali akong mapagod, pero ngayon tuloy-tuloy na ang pagtatrabaho ko. Pakiramdam ko, lumaks ako. Salamat sa DTX 500 dahil malaking naitulong niya sa akin. Sa mga nakakarinig nito, subukan po ninyo ang DTX 500. Malaki po may tutulong sa inyo. Yun lang po, maraming salamat. Jordan Labog Malilin, 53 years old, taga Barangay Minante Uno, Kawayan City, Isabela.
1: DTX 500 Health Alert!
3: Lumakas na ang katawan at nawala ang palagiang pagkapagod. Dahil yan sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang Superior Antioxidant Combination na mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Dahil nga po makaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong palakasin ang mga selula sa ating katawan, lalong-lalo na ang selula sa ating puso. Kaya tumutulong itong mawala ang madali ang pagkapagod at ang kagandahan, makaibigan. Gaganda ang iyong pakiramdam dahil tinutulungan itong makapag-repair at makapag-regenerate ang trillions of cells sa ating katawan. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw, sa mga DTX 500.
5: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
1: DTX 500, sa mga butika.
3: DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom, mga kaibigan, One capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At kung isasabay mo naman sa iyong mga maintenance, lagyan lang ng pagitan ng isang oras para mararamdaman mo ang napakagandang epekto ng Superior Antioxidant DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At syempre pa makaibigan, kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa kape na naglilinis ng katawan dahil mayaman sa vitamins, minerals, antioxidant at lalong-lalo na sa fiber na tumutulong linisin ang ating gastrointestinal area, tumutulong ipalabas ang toxin sa ating katawan. Clinica DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
2: DTX Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, puro

0: ng DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceuticals, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapuokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
1: Nangita ka ba sa itiktibo nga herbal food supplement sa Caglogan City, Samar? Ang DTX 500, MyTC, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Mapalit na sa magasuking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo yung mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako po eh, Helen. Juri ko, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupit ang taong lawas. Maupit akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat ninyo ito nga product nga D3 Bio.
5: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga beneficyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya yung nagahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng MyTC na panlaban. MyTC, the mighty power of C. MyTC DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
9: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, ga, gabasa na naman.
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! Mike Pumso!

0: Yes, ang mga balita at public service ang aton oras ka K5. Alas 12:28 na ngan oras sa Durota Iuhan Mighty Sea. The Alkaline Vitamin C nagahatag ini sakto nga kusogan proteksyon pag Mighty Sea naka K5 adlaw-adlaw. At this kita lumagos ka K5, hiton report ni ka K5 Carlo Arisgado. Shoutout ali ka K5, adtoy na mga jeepney driver diriha Maras-Baras Terminal, ngan sugad man dito gihapon Haabukay Terminal. Shoutout gihapon na hito na Medino Family, hadagami late nga nagkikita ang kanan mamati ito na atong programa 11 Mbps. Ngan sugad man itong Call Me Our Family, Haba Say Summer. Kanitaan na itong report, Nika K5, Carlo Arisgado, may dining interview, may pagkipagimang raw, nga to ito na Dole, Region 8, ka K5 Carlo, standby!
1: K5 News FM, live report!
0: Ka K5 Carlo, i-K5 mo?
2: Yes, ka K5 Carol, gadi anay kita ano, ito na ginabubuhat yan na itong Dole, ni may pagisumpay, ito na mga, kumbaga pa, inspection, ano, ito na ato na mga construction site, nga dito na syudad ng Tacloban. Actually, di rila ini itong syudad ng Tacloban, kundi may adagi hapon mga schedule or eragi hapon ginkikita nga yan nga bulan, ito in Hunyo, in matatapos itong era inspection, nga dihan mga construction site, haba iba-iba nga mga provinsya, ano, ka K5 Carol, nga dito in Eastern Visayas. So, kahuman ini hiton era post, ngayon ginkumusta naton kung nga kamusta liwat iton era inspection, nga hiton aton mga construction sites. Matungod mangod ano ka K5 Carol iton era usahan na naging focus ngan hi, kay ini iton siyahan nga ginbuhat nira nga mga inspection sites. Inspection ng mga construction sites. Kay matungod mangod ito na hinabungad tuhan na ang hiliset ano hito na Pampanga. So, kung manunungduman naton ano ka K5 Carol, dida hito na Mayo 24 in usang building iton na narumpag kundi in maabot 30 iton casualty while walo naman ito na samaran. So that's why nga yan na ito na Dole, dirila ini iton at Tacloban, pero habugos ano nga nasod itong Tacloban iton siyahan nga nagdumara hini nga inspection nga iton aton mga ginhihingayad nga mga building. So didihan Tacloban kay K5 Carol, diri kasugbong iton na Dole an city government, lapid na nga di ito na city engineer, kay para i-check ito durability itong mga building. So, dirila itong pag-check itong mga building, kundi gihapon na parang katalwasan itong mga empleyado. So, that's why nga, dida ito na 15 and 16, yan ang bulan ano, in itong siyahan palang 5 nga mga construction sites, itong era na inspeksyon. Kundi nga K5 Carol, ini nga mga construction sites, nga ditong Tacloban, in waray ini sumunod, itong gintatawag nirang safety standards para hiton mga empleyado. So that's why nga usa ini nga recall nga dihiton aton mga employer nga kinahanglan intatagan hin safety standards or measures iton mga naghihingayad or iton mga empleyado mismo. So usa gihapon ini nira nga purpose para pangumustaon na kung ano iton pagtagad ngan pagdarag gihapon iton mga employer nga dihiton mga trabahador. So balik kay K5 Carol, pamation taan ay ano iton na aton pakigimangraw han information officer ito Duly 8 nga himama Nor Maria Constimiano, inin may pagisumpay kung ano ba ito na panuyuan hininga inspeksyon nga san uliwat ito next nga target nga sugad gihapon aside from construction sites in ano liwat ito mga masunod nga era i-inspeksyon nun.
3: Ini manggod para hiya makita holistically approach every aspect and compliance. Oo, labi na good and construction industry being a high risk ano nga yes. Mga workplace. So ang pinaka ultimate objective talaga hini nato is ma-intensify and compliance hini nga mga employers sa construction industry. So during han aton inspection talaga inusa-usa and gira compliance. So may dito aton mga inspectors anong ikikitaan na checklist.
4: Mm-mm.
3: Kung nakukomply ba ito nira. So at the end of the inspection, ginfa-furnish naton an employer, han-listahan, han-ira, han-findings ni inspector.
2: Mm-hmm.
3: So, basically, may dagot talaga anong sir, nakikita naton ng mga kailangan pa i-comply naton mga employers. Labi na gudit ha construction, so may ada pa mga ipipira nga may kakulangan pa habag implement it or pagpagamit it, personal protective equipment,
2: yes,
3: mga bisa naman lang mga hard hat or mm-hmm. harness, labi na gud kun vertical construction, ano mga pahitaas.
2: Yes.
3: May ada dapat harness and worker. So, mga sugat dito na may naghihapon kami nakita nga kulang irahin safety officer. So, ito hiya kasi igin mamando talaga ito hiya ha aton balaod, and specifically Republic Act 11058 or aton Occupational Safety and Health Standards Act.
2: Mm-hmm.
3: So, balaod din hiya, kailangan ko hiya ipapatuman han employers dito ha mga construction sites. Mm-hmm. Diri lang construction, iniya nga balaod, hangatanan nga workplaces. Intatagan lang nato na nung hinduon, ini nga construction industry, considering gihapon, ang mga nananapo nga mga aksidente, maaraman kita ano, ang mga recent, nga mga talaga may ada nagkamamatay
2: yes.
3: nga workers. So, naliri kita ano nga, may ada pa masunod dito. That's why, we thank gihapon natin mga employers, nga operation, during mm-hmm. hanaton, high impact, high visibility inspection.
2: So amo adoro kay K5 Carol ako diin ini duro ini ka importante labi na yana nga nagkamayada na hin mga report sa may pagisumpay iton mga narusdak nga mga building ini inwaray ko may daw gad coordination ano iton dole pero may ada gihapon ini kulang or kakulangan nga dihiton mga employer kaya dirgin tatagan hin safety standards iton mga nani mga empleyado nga nasugad gihapon na kuwan gihapon ano ito na durability hiton era mga building. So that's why nga ginpangunahan ini mismo hiton Dole Region 8 no nga dihiton takloban mismo an ginuna kaya para magkamayada gihapon hin update kon kumusta yan na iton aton mga construction sites nga dihiton sudad ang takloban kon na follow ba ini hiton na safety standards ngan sugad gihapon ito na kumbaga pa insakto nga ataman nga dihiton mga empleyado pero nga dihiton side anuhan na mga benepisyo nga makakarawat ito naton mga empleyado so waray man so far kay K5 Carol nakitaan nga problema ano sugad hiton na mga PhilHealth mga SSS mga sugad nga mga na kumbaga pa na mga benepisyo nga makukuha hiton na mga empleyado nga sugad gihapon ito na panwelduhan na so far waray man problema pero ito naging problema din hi iton safety measures hana mga trabahador kay kumbaga pa in kulang damo pa iton kinahanglan nira i-comply so may ada iton harus nga mga na bisita or na inspection nira kay K5 Carol nga mga construction sites tanan ini in may ada kinahanglan i-comply so waray pa man nakarawat ano iton dole kay dako pa nga mga panahon iton i-google para kitaon kung ano iton mga kinahanglan i-comply pero iton nasahan pala ano kay K5 Carol nga mga checklist nga dihiton city engineer nga sugad gihapon iton dole in nasablay na iton aton mga construction sites so may ada hira ginhatagan hirahin 20 dias para mag-comply nga na upayon iton pag-ataman iton ira mga trabahadora. Kaya kung diri ano ka K5 Carol magtuman hini nga 20 dias, iton dole ang maghatagin action nini pinaagi iton pagpasakahin kaso. Kaya nadiri gihapon iton dole nga mahinabo iton na pariho nga panhinabo nga turahan Pampanga kundi in oo na iton na pagbaga pa in hiram mismo iton nag-take actions nga naging papasakahin kaso iton employer. So nadiri iton Dole Region 8 nga mahinabu ini din niya rehiyon. So that's why nga fully coordinated diri lang iton local government kundi gihapon iton iba pa nga mga government agencies nga connected nga dihiton aton mga nananarbaho.
0: Ano ni ka K5 Carlo, klarohon ko la ano, inihiya nga mga construction site nga gin-inspeksyon hiton dole, kaupon iton City Government of Tacloban. Mm-hmm. Ano ni, ang mga building ini nga,
2: or building.
0: Mga opisina hiton mga government offices, or upod gihapon din hi iton mga commercial buildings?
2: Upod na din ka K5 Carol ano ang mga building government agencies nga ginihingayad pa lang gan mga commercial so an era pala na inspection ito na mention na kun nga lima nga puros ini may ada problema nga may ada pa i-comply iniin mga naabutin na unum, pito, lima, tulo, kaandana, kakifab, karol. Iton mga talagunti nga mga, like for example, bayad pa mga building, mga, I mean, gunti lang ang mga building, pero kailangan gihapon ano masunod, iton safety measures. Pero ito na-mention kanina nga lima, nadalagan iniya kakifab, karol, hin, fourth, fifth, basta sugad nga mga andana, ano nga, hagtaas na kaduro.
0: Ini nga ira pag inspection ano ini regular ba ini ra nga ginbubuhat or kunsan ula man hinumdom?
2: Oo, sa gihapon ini ano ka K5 Carol, pero ito na ginpamugatan man mismo itong dole nga regular, actually regular itong mando, pero kay may adaman siguro mga external offices ano itong dole nga danay la nakagmay ada hin inspection nga niya na is fully coordinated naman nga na amo iton upod na ito nag LGU para iton pagbubuhaton nga inspection. So amo iton na monitoring yan na iton dole nga nahan mga external offices no iton dole kain hain kaman nga probinsya in kinahanglan na maghatag hin mga reports nga di mismo iton regional office nga may ada ira mga reports nga nagkamay ada irahin regular nga inspections nga dihan na aton mga construction sites.
0: So ito na nabatian ko kay naka KFB Carlo nga an makakatalapas or hindi rin masunodhan safety standard in napapasakahanin kaso or igre-reklamo hiton dole.
2: Yes, insakto ka K5 Carol. So papasakahan ini andole mismo iton mapasakahin kaso ka K5 Carol. Yan an maatubang ini ito na may adadako nga responsibilidad inin employer. Kay hiraman ito na nagdetindog hin dako nga mga building. So iton ira lahang yu ano ka K5 Carol intagan hin safety measures iton mga nagtatrabaho. Kay just like what happened iton Hapampanga kundi in maabot 30 ano iton casualties. So kinahanglan talaga ato nga kumbaga pa babayaran or may ada mga kumbaga pa yun na may ada kay hahatag nga ginsagot mismo itong dole. So that's why nadiri na itong dole nga mahinabo and na same itong panhinabo nga rito no Pampanga.
0: So aaksyonan na yan kay may ada na incident na karumpagin building ito Pampanga. So ginmandato hito na dole national hiton dole ano nga magkamayadahin regular. Actually ada na ini hito na mandato mismo itong dole nga regular ini nga paninspeksyon, pero bagay na lakita hinin bumati ka K-Fab Carlo nga actually, may ada nga hiragin bubuhat ka paninspeksyon nga diton mga construction site or ini nga mga building nga gintitindog pala din hiya siya na ditong Tacloban.
2: Oo, actually amo gihapon ini iton akon pakiana kanina kon amo ba ini ang nagisasahani nga aksyon iton dole, pero iton iragi na rason kan kay 55 Carol. Oo, amo kuno ininsahan nga aksyon nga kaupod na iton engineer, kaupod na iton other government agencies, kumbaga pa nagkauro sa hira kay dati iton era regular nga inspection. Pero bila dole ito nag-uusahan. Pero in line laligwat ito mga requirements itong dole an iragin inspeksyon. Pero yan abagan na kumbaga pa one-stop shop ini. Nga tanan ng mga concerns itong government in kailangan gihapon mag-inspeksyon han mga nasabi nga mga construction sites.
0: Alright, kay Fib Carlo, damo nga salamat itong imo report. Go ahead.
2: Alright, kakifab Carol, ini nga notisya, induro tayo Johanna, DTX, Cofimex, nakagkapikanan na detox ka pa. Parang 11 Mbps, ini kakifab Carol Warisgado. Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo, publiko ng kaliawan. Hasyo na natakloban ng bugos na sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!
0: Damo nga salamat kakifab Carol Warisgado, parahan imo report. So, amay na kinsisiring kanina nga aada na nagios, kumbaga may ada na nagkakadadrahigan, may ada na mga insidente nga sugod ato na tabuha Angeles City, Pampanga. O, pirato ka anda ng narumpag nga building, damo ito na namatay, damo ito na samarana, matungod manggod hining kakulangan hito na or kapasibaya. Deri man la ano saraguton hiton employer pati nagihapon syempre iton kontraktor hininga building ito nagihingaya din nga building kay may ada iba, diri man nga tanan ano, pero may ada gud iba nga mga kontraktor nga gintitipid. O, gintitipid hinmit materyales para baga makaburo barato. Pero ito na insta, ito na nagawa sini dinhi. Ito nagiging resulta, amo ito na nga nakukompromiso lugod itong trabaho, nakukompromiso lugod ito na makadig-on na hiton iraging titindoga ng mga building. Paigad ano ito na, kumbaga na si season na, naihiha na, mas nadig-on pa ito ng infrastruktura. So much for that, mga K5. Lagos kita nga dito na aton iba pa nga balita para yan nga adlaw. Kani kita ka K5, hitoy na warrant of arrest kontra kan Senador Bonggo. Hapag kay nano, waray pa opisyal nga kompirmasyon di kang ha International Criminal Court kon ICC nga may adaigin ginpagawas or ginpalusad nga warrant of arrest kontra kan Senadora Christopher Bonggo. May mga report nga nagsisiring ano nga posible hiya na ito na sunod nga maatubang hiton ICC warrant may pagisumpayhan kaso nga crimes against humanity. May pagisumpay ni ka K5 han war on drugs durante ang administrasyon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. So may hito na nauna nga report nga ato nakarawat. Usahi Bonggo or Senator Bonggo haton mga gingaranan nga co-perpetrator hakaso kontra kan Anay Presidente Duterte. Pero iton kumpirmado pala yan nga warrant of arrest nga ginpagawas iton ICC ay na warrant kontra kan Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa ko pa kanina amo ini nga baga waray na magpapakita hi Senador Bato. Ba nagtitinago na lain ni ka K5. Pagawarin ay kakasarabot kung ano't natatabo dito ha Senado. Abot man ano kung kutub pa yan, napadayon lagi hapon itong pagsinildohon hinin. Saring pa nga ni ano, hikita nga ni ito na adiri sumulod o salakaadlaw, dako da unit iban hit aton sweldo. Inilugod nga waray sulod-sulod, pero nakabulan na. Waray sulod-sulod ni Senador Bato de la Rosa ha Senado, pero dako it ginkakarawat or dako it ginkikinarawat nga sweldo. Amo ito ginsisiring ka K5 nga sana all. Kita usala ka adlaw nga baga absent o nanihinayang na kita, nanganugon na kita ka K5. Ito'y na may iba dito na aton sweldo. Ilabi na akong ubus na ito'y na leave. Aton mga naghihingalo na iton leave credit. O, iba na yun sweldo ka K5. Pero siring ano, ito na DOJ. Ito'y na PNP, ito'y DILG. Hapag kaya na, waray pahira nakakarawat nga warrant tikang ha-ICC. Manggod ano kay unang ginpahayag ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte ang nananak ini ni Anay Presidente Rodrigo Duterte na may danakuno iginpagawas nga warrant of arrest itong ICC kontra hapira nga personalidad na konektaduhan kaso han iya amay or hianay Presidente Duterte. O labot lay ni kay na ang Bonggo may dapay ni ibang mga tawuhan hito na Philippine National Police nga kaapigi hapon hito na nasabing nga kaso. Saring pa ni Senador Bonggo igpapasa Diyos na lang niya ito ni kaso. Kaysa naman baga, wari ka man mahihimo o kung baga aadan agud. Pero hi Senador Bato, dirigo niya mapadarangad to ha The Hague, Netherlands. Pagabayin makurean ninin pagbaton dito. Labot lahi di ka K5 kay diliwat kita. Kitoy no usagi hapoy had mga dako nga istoryahon dinhi aton nasod ang mga kontrobersyal nga flood control kickback di pa matapos-tapos ano ka K5. Actually ito in pre-trial kontra hit ay nga dito impeachment complaint kan Vice President Sara Duterte. Ang magbubuhaton ni or titika nga nga dahito no Hunyo 22. Yan na damo itong mga pinangaranan anuhan ex-bagmen. Ang gintawag anay nga ex-marines. Nga di rin ngayon mga marino. Masaring pa nga din ni Inubainin. He, a newscaster nga na radio host kay Arnold Clavio. May dangan ko ninin mga kaso. Ayan na, lakip gihapon ha mga pinangaranan. He Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia han mga nakakarawat hining flood control kickback waniya kuno nakarawat 10 milyones pesos tikang kananay Congressman Zaldico. Matugod din ka K5 magsasampahin kaso ini Garcia kontra hiton mga nagdadabi, naglalambigit, haniyangaran, han maanomalia nga flood control. Pero kasumpahin ni ka K5, mahugot naman nga ginpanhimuwa o gindiwarahan COMELEC official ang nasabi nga mga aligasyon. Imagine kayo ni nga mali-mali, tangasalap, mga diri matapos-tapos. Diri na uubos ano itong mga ngaran han mga nagpakakarawat kuno hininga mali-maletang nga salapi find daw linin niya na ano nga mga salapi nga nakamaleta o baga waray good may umagi didiha Tacloban hindi lalo at kita maaram o, may dakay na nakitan nga maleta nga dahan ilaro man lamisa. Kahon ako amo na. Siring ano ni COMELEC Chairperson Erwin Garcia, posible ko no, nga itong pagganit or paghikanit niya ngaran itong kontrobersiya, posible nga may kalabutan ini itong tidaraon nga pinili ay di dahil itong Mayo 2028. Maiha pa nga ni bangin liwata diri ka na iistoryahan. Bangin liwat baga di ka na padara hitoy na sabot-sabot la. O kay Rosie. Diba ay no? Siring hitoy na anay bodyguard ni Zaldico. Hira mismo ko no, ito nagdara han mali-maleta nga salapi ngadto kan Garcia. Baga masayon laha ira ano maga magpinangaran. Di man kita na siring nga tinuod inin or diri ini tinuod. Kay padayon pamanggutun ira investigasyon. Pero kon masusuga dinin, magadamo hinduro itong mga nagangaranan na nganhirahin o pa daw itong ngangaranan hining mga ex-bagmen. O damo na itong actually may daini nga ni nagkakagawas ng mga video ng mga pictures online. Ini nga iraging pipinan hakot nga mali-maleta nga salapi kuno may sulod nga salapi. O pero baga wari kikitahin kwarta. Labot lahi di ka K5 kadi yung taliwat. Ining, adiliwat nga mga enforcers itong LTO. O nga din naglabay nga adlaw, nagkanilakop itong siyam nga mga personales itong LTO matungod hiton pangikila. O may ada mga nagreport nga mga motorista o mga driver na kunugin may ada nangungotong nga mga LTO personnel nangangarohin na kwarta ano yun eh, kabalyum. Ah, sige, makakalusot ka, pero kinahanglan mo magbayad. Porbida, ano ka, K5? Baga, madali-dali na lang, mabaydana ito'y na imo mga kasaypanan, ito'y mga violations. Imbis nga kamo ito nagpapatuman, hit kahimyang hakalsadahan. Kamo ito nagbabantay, hito'y mga violators. Kamo lugo di ito nagkadadakop, matungod hito'y diri maupay nga binuhatan.
4: Yo, DJ!
0: Imagine ka, mapabayad ka lang. O bisan pa siguro ada magdiano ito na kakakurian. O may naman nga nihira mga trabaho kay mga personal hiton LTO. Bangin nagkukulang pa. Bangin it iba nida nag-i-scatter. Balitaw ay no. Nakuri man mag-judge pero sayop lagi hapon nga binuhatan. O dito ini natabo ka K5. Ha Buena Vista, Agusana del Norte. Kulo pala nga ni natabo nga iyan ito na aga. Wala may pinan inspection hirang ato ito na highway. Pipinansita hirahan may mga violations. Ngayon, iban ira pagsita. May ada ngayon kabalyo. Ano aton oras sa Kefe Balas 12:54 na, papiyaw la kita, hininga pagtanggala. Han naval blockade dahil ito na Amerika kontra Han Iran. Uy, mapag-isumpay hini ito na pag-abrili or kasunod ini Han pag-abri ito ng Strait of Hormuz. Di makakaagi na ito ng mga barko nga may karga ng mga fuel products. Ay na aton oras sa Kefe Balas 12:54 na. Wari na kita oras. Damo nga salamat na aton mga nakaupo dito nga programa ka K-Feb Carlo Arisgado. Nga na aton engineering department ka K-Feb Ray Barona, nga ka K-Feb Robert Garciano. Hangaran ni ka K-Feb Kevin Shosana, ako naman ni ka K-Feb Carol Medino para han kampiyon nga balita. Serbisyo publiko nga Kaliawan, Hasyudan at Tacloban, nga Habugos, nga Sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: Ang kampiyon na istasyon sa Tacloban City, 103.1 K5 News FM.
5: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa bisa at lakas, doble, doble, doble kumpara sa iba. DTX 500 Herbal Capsule, makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan. Nasanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule, kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan. Palakasin ang katawan. Iwas sakit. Mag-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule, ang kampiyon ng Herbal Capsule. Health Alert, programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
6: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atit sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na superior antioxidant combination. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang kapsula na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa trillions of cells ng ating katawan. At sa patuloy po sa ating programa, makaibigan, atin munang pag-usapan itong stroke. Kung paano natutulungan ng DTX 500 at kung paano natin ito maiiwasan. Alam mo ba na sa loob ng 10 years ay nanatili pa din na mataas ang average ng stroke sa Pilipinas? na kumikitil ng 63,804 na buhay bawat taon. At according pa nga sa National Institute of Health na kahit sa time ng COVID pandemic, ang annual recorded stroke sa Pilipinas ay umaabot pa din sa 68,180 na tumaas galing sa 64,381 noong 2020. Merong dalawang klase ng stroke. Ito ang ischemic stroke at hemorrhagic stroke. At ang dalawang ito ay nagsimula sa pagtigas ng arterial walls dahil sa blood pressure at pag-oxidize sa cholesterol deposit. At ang oxidative stress ang isa sa dahilan kung bakit dumikit ang mga bad fats sa arterial walls na nagiging bara o plake na bumabara sa daanan ng dugo na siyang dahilan ng pagkakaroon ng malakas na pressure. Pag ito ay pumutok, ay naging dahilan ng stroke. Paano nakakatulong ang DTX 500 sa ganitong karamdaman? Ang DTX 500 ang pumipigil para hindi ma-oxidize ang bad fats. Kasi po mga kaibigan, nakita kasi sa pag-aaral na yung oxidation, siya ang nagiging dahilan kung bakit bumabara sa daanan ng dugo itong mga bad fats. At kung walang oxidation, ha, nakita sa pag-aral, kung walang oxidation, wala ding magiging bara sa daanan ng dugo at maiiwasan ang stroke na problema. Halimbawa, makaibigan, ang lifestyle natin, puro matatabang pagkain. Kung mayaman pala sa antioxidant ang ating katawan, itong mga bad fats na ito na makukuha natin sa taba ng baboy, baka at mga karne ay hindi ito babara sa arterial wall. Kaya kung mataas na lagi ang blood pressure, nananakit na ang batok, mag-DTX 500 dahil isa itong superior antioxidant capsule na nagtataglay ng mapait na bahagi ng tubo at ang palaya na nakukunan ng pinakamataas na antioxidant na tumutulong maiwasan ang oxidation at maiwasan ang stroke problem. Kaya para sa healthy na puso, mag-DTX 500 at para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Dahil ang alkaline na vitamin C ay isa din sa nagpapalakas ng mga ugat dahil pinapanatili nito ang elasticity ng mga ugat para maiwasan ang pagputok nito. DTX 500 at Mighty C, ang pinakamainam na kombinasyon patungkol sa malusog na puso at maiwasan ang stroke. DTX 500 at Mighty C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAP value. DTX 500. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: kasiyahan kada oras.
1: May mga istorya na diridayuday na luluwas.
0: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
1: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman hanlawas.
0: Hadughan mabugun, kundiri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
1: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
0: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magdadasigan iyo mga kinabuhi. Mga eksperyensya nga alid-agid han iyo mga kaagi. Mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
2: K-File.

0: Diniha
1: K-Fine Diaries.
0: Ang kada istorya inusang napahinumdum nga habot nga ang kalipay o kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita hinpagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi ngan abrihan ta ang
1: K-Fine Diaries.
0: May gugmaong nga haladayo han K-Fine News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon

0: Magpapakasal na kami ni Helen.
1: Magpapakasal? You mean may relasyon niyo nga duha?
0: Yes. After 13 years, last week laliwat.
1: Tapos magpapakasal na kamo?
0: Mga bata pa ba ngayon para magpakasal?
1: Kare ko ba sigun nga? San o man?
0: Anamon gindesisyonan nga duha, 3 months from now. Igula ito para itong tanan nga preparation. Di kulot karuya gin sobra nga kinadagmitan nga mga preparasyon. Siyempre, special ako ni Helen, Marie.
1: Ay, sobra pa. Di ra ko surmatan, hakamatuuran la.
0: Oh, sorry ngayon na. Dere ka na pwede mag-mail ban or...
1: Amula ito, dito na akong ginmamahayan.
2: Amo ito nga bahin na natong imbayaan hana kalabay. Ugsan sumpay mga pahinumdumanay. Ini ka programa, gimpapadangat hayo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
3: Mga kakifive, may dakoy gay story hayo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro. Hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches sa Tacloban Public Market. Alang-alang Leyte, ngan habarangay kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.

0: May family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
0: DTX 500!
1: Ang may powerful compounds!
0: Ganagapanubos
1: ang imo blood sugar!
0: TDX 500!
1: Garantisado!
0: Epektibo!
1: Aramis mo!
0: TDX 500!
2: Kumusta ka mo mga ka-K5? Shout out kan Edmond Tabirara han RE Glass Kalubian Leyte. Anatong mga listeners sa Centurion Barbershop sa Lazar Street, Tacloban City. Maria Evangeline Mista ngan Ellen Aldarna Roda han Maras Baras, Tacloban City. Sugad man kan Zaldi Lambrinto ngan Alexis Matienzo han Peerless Subdivision, Tacloban City. Maubay pagpamati ha aton nga tanan. Aton nga nagpapadayon ang katapusan nga bahin han eksperyensya kinabuhi hanaton tagsurat yan ang simana. Usay ang lalaki nga taga Blisag Kahan, Tacloban City, nga niya nagpapatawag hangaran nga Ethan. Ang mga paypayan niya kinabuhi iniyagin padarangan niya aton nga naging pangbit basi may pati ka aton
3: K5 Diaries.

0: kabulig matalwa sa kuwang trahedya ang pagboting. Napulog atuig na akong pagplano para ka akong mag-eskapo hadto nga kulto. Diyan katapusan na bahin ito na akong istorya, mga ka-K5 Diaries. When it's late at night,
1: what is the name you write? Di rin ako nagtitikabata. May da na ginaabat nga mag-ulul halawas. Labi na tungod na itabo akon. Grabe itong akong ginagian. Ginsalbar man nga ninira ko akon ka-aksidente ha tubig. Pero di rin ako nagdadahong nga usang ngayon hirangag grupuhin mga kulto. Napulo ka tuig nga gimprinisuhan lungib. Habot kan higtaas ka kakahuyan. Tubtuban akong pakaiskapo ngan pakaarin bulik. Pagibalik ko nga niya balayan akong tatay ng Amerikano. Waray na iya. Damo na naitabo. Damo nga kabaguhan. Damo nga kaibahan. Pero usa ito nagpapabilin. Ito na akong gugmah kan Helen. Kung upod ko unta ining amon mga litrato nga duha, ang panahon naging prinsyo akwanto nga kulto, mas magmamagaan unta na akong kinagian dito nga kasakit. Kung waray ko ini maprint ka amon mga litrato, waray ko yan nakikita-kitaon. Amula ini nga mga litrato, ito na akong karikuhan. Dere importante ako nitong salapi. Itanan nga properties kay ginhatag ako na akong tatay. Gatanan nga mga material nga butang waray gamit. Kung waray, Helen. Kumusta ka na, Helen? Nanunumdum ka pa ba daw lahat ako?

0: anay hito. Ade, pagkapianay kita.
1: Ay, salamat. Anay, asya na lang. Asya na lang.
0: Ade, tunay mo kape.
1: Ay, salamat. Maling ko na kanin din niya plant box, ha? Uy, pagaduro litit nato yung baga kalabing, kung baga ha-harmist pa ko ito nga unublak maling ko daw. Anay, may na makulay kape daw. Ah! Hinkarasay niya kape nga tinimplet. Imo pinalangga nga kape ka sa kinabuhi.
0: Ako! Uing kasip-sip man.
1: Ah, matatapos na tamon ginihim mga Juan Meblis nga ni Bobby. Para inya era, dira balay nga ni Helen.
0: Anay daw. Sigurado na bagod ni Helen itong iya desisyon hin pakigpakasal kan Bobby?
1: Nada kay sumala. Nagmuhang ni Bobby. Naula pa nga ni Helen pag sumata ato na nira plano antes para magka-istorya ha ato, di ba?
0: Oo man nga ni Kiko. Pero naabat manggod ako nga baga napipiritan malaton aton anak. Marang ka naluluoy man ako. Luluoy ako iya Kiko. Pero mag-aano man kita.
1: Naabat manggihapon ako. Naging karawat na lang ay Bobby kay porsigido manggod. Labinahan makasabot kita nga waray masalbar at dun etan ng aksidente.
0: Sa bagay, maalagyan manggod hi, Bobby. Bisang pato niya mga kag-anak ni Helen. Bisi na itong ginaaro nga pabor. Kusa man lang nga iginahatag niya haaton. Salita mo ito. Baga, nanuluoy na laluat hi Helen ha iya. Ah, konsiderasyon na la. Amo nga baga mapakasal hiya. Waray man luwat hi Ethan. Di rila unta mabantad itong iya kalag.
1: Uy. Ay pumara man nga auto ha gawas at gate. Waray ba din ni Rahelin ngan Bobby?
0: Nagkalakat hira pero baga di rila hiraada ito nga umabot. Kaya baga di pa malad to hira nga ba maiha nga nagkalakat.
1: Ano ba? Oh, adto na. Klaro nga diri Rahelin, kay nagdurbil pa. Anay na, umabot ako. Ako na makita kung hinwa, di ba?

0: Ngayon ba na to'y Bobby? Nagpadulong ka man lang ni Habalay.
1: May daman ko no pakikigitaan.
0: Sunod nga pula na ito ni Ukasal. Desidido ka na good? Waray na atrasay?
1: May rason pa ba para umatras, Marie?
0: May da. Da ko nga rason. Diri mo iigugmaon.
1: Maaram ito'y Bobby. Diri niya ito gini-insiste na akon.
0: Kan Bobby, katumanan nito niya hingyap, ito niyo pagpakasal. Pero ay mo, Helen, ano matawag ito? Pasensya ka na kung igayakan ko ito na akong karuyag, ha? Pero ano tawag ito para imo? Pagbayadhin utang nga kaburuton? Kung ano man nga mga pabor? Kaluoy, kay hasta nga dayan na nahigog malagi hapon niya imo. Naglala na titon last trip sa ring paman. Kay ton ka matuuran la, Helen, ha? Bis ka pa mag-ininsister nga nahibaro ka nahin paghigugma kan Bobby. Era ko matuod.
1: Diri kita magkakalakat?
0: Nalikay ka lagi hapon nga pag-istoryahan nato nito ni mo. Desisyon nga pagpakasal kan Bobby.
1: Tuod, Marie. Nalikay ako itong kamatuuran. Wala ko gayakan labot lang nga makikigpakasal ako. Tungod nga makikigpakasal ako. Amula ito.
0: Ayaw la kang alimot. Aadila kami, ha? Hera Tito Kiko. Ngan Tita Doringan ako.
1: Salamat, Marie. Tinuod ka gudwat nga sangkay.
0: Of course. Time proven and time tested.
1: Salamat.

0: Ano kunot aton, sir?
1: Maupay nga aga, Tito Kiko.
0: Oo, mapaupay man. Inin na, pasensya na kay, maram ka naman itbaga mga lagas. Di kalimtanon. Pamilyar ka na kiti mo na wong. Anhin o kapag to?
1: Hiisan, Tito Kiko.
0: Itan?
1: An boyfriend ni Helen, Tito Kiko.

0: Superman. Food Superman.
1: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang extent. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. Gabes gid ang extent food supplement for men.
0: Extend Food Superman for men.
2: Filipino.
3: Wow, my kumso.

0: K-Fine Diaries.
1: Dore, Dore, Dore, adik Ethan, diri multo, Dore. Ethan doi, tante, sakup dah ni. Kerja, kerja, sakup.
2: Selamat Tito.
1: Dore, ayo ke dismayu ha, adik Ethan. Dore.
3: Ano ba? Ano Kiko? Ano ba itong imo baluot na lilisangan di da? Ethan?
2: Mau pa nga aga, Tita Dori.
1: Tita Dori! Dori, nadismayo ka man!
2: Tita!
4: Ay, ang room din niya, second floor.
3: Ka-executive suite. Pinakamahal pa nga kwarto. Purbida ko ni tatay. Maarang pumiling kwarto, marahalon pagod.
4: Pero sigurado ka nga waray na problema kan, Tita Dori?
3: Nasanayan ko nun attending physician. Nga bisbuas, pwede niya ma-discharge.
4: Kaya ano ba na itabo? Kaya nung na-dismayo niya?
3: Di pagod ako sayod. Basta nagsiringi tatay cellphone, nga kumani ako dayon.
4: May itong executive suite din niya hospital, oh. Amo na tida.
3: Kaya yan ang imo ginagi, anya pagsakit, pastilan in taalon.
1: Diri nga tanan, magkakailo ba ang imo ginagi ang Ethan? Pastilan ano? Na-aksidente ka. Ginsalbar ka man untahan to nga grupuhin kulto. Pero, para liwat papag-antusun ka sa kubhin, maiha katuig.
2: May hanakon psychological debriefing pagkabalik ko sa sosyedad.
5: Maupay kay may damo nga andid to pamilya. Nakaduhi imo mama, pati imo anti nga. Amo nagsuportahan imo.
3: Hinun,
1: nay,
3: anon?
6: Helen?
1: Ethan? Bro?
6: Kumusta, bro? Bumalik na ko, Helen. Mahal, ayaw na pagtuok.

0: kalihakan. Pero nakita ko nga nalilipay ya nga buhay nga yan ni Ethan. Ngayon man ko na tuya?
1: Aniya si Ring, mauli anay ko na hiya. Intawon, hiya pa mismo ang nagsiring kanda Helen yan ni Ethan nga maggalakat para kung hira magka-istoryahin maupay.
0: Hmm.
1: Makuri man din ha akong luwat kwarto hospital kung aanhira paghihimangaw.

0: Waray do na akong hunahunan kasing-kasing. Nga mabalik ako dinhi nga baybayon, Helen. Dinhi nga lugar nga pirmi ko na pipicture ha akong hunahunan.
1: Excuse me, may dako tawag. Kikitaon ko anay kong hinu. Ada bang ito na akong cellphone? Hibabi, babatunin ko anay kadali.
0: Sige, bato na.
1: Hello, Bob.
0: Nagbayra yun. Nag-aalang yung pagkikistorya kan Bobby nga nabati ako. Orhi na ba ako? May na ba nila relasyon? Lugaring, hapit 20 anyos ako nga nawara. Sigurado nga damo na ang nagbag-oh.

0: katapusan ni mo psychological debriefing. Tungod na itabo. Huwari ka na magunahunan pagbalik.
1: Napulo ako katuig gabi haganto nga kulto. Pagka-eskapo ko ang pagkabalik kabalay. Maihang ang proseso ang psychological debriefing. Pero katuig na atake na akong PTSD. Ang akong post-traumatic stress disorder. Tungod na itabo. Makapira ko magsarin pagbalik na niya aton. Pero wari ako tutugutin na akong doktor. Ngayon matugutan na ako. Nagtalaw na ako pagbalik. Nahadlok ako kung ano nga mga kabaguhan na akong mahisasabutan. Bisan pa man kung nakakainsindi ako nga wari mo na ako mahulat, Helen.
0: Ginhinulat ko ikaw, Ethan. In maiyang panahon. Bisan na sa'yo kung amo nakarawat nga update na wari ka makasalbar ng aksidente. Wari ako mag-asawa. Kinaglalaom ako nga maabot o sa kaadlaw para tumanunan imo saan inan aton mga plano.
1: Single ako, Helen. Ngan kung diri mo na kung makakarawat tayo mo kinabuhi kay may asawa mo na. Waray ko may himo. Pero makakainsindi ako.
0: Tubdubya na nga nag-istorya kita, Ethan. Single ako. Pero...
1: Pero ano, Helen? Ginkalimtan mo na ako. Waray na ba nasalinhan kong mga imugin hataga ako nan una?
0: Kakasnon kami nga ni Bobby itong sunod nga bulan, Ethan.
1: Nakakainsindi ako, Helen. Congratulations ka daan. Magdiano pa man, bumalik ako. Kumita ko otro hay mo. Diri lahat ang daan ng mga

0: Litrato nga akong ginpan print tika nga internet. Kada adlaw ginkikita ko ato nga mga picture. Nga nababalik ha akong hunahunaan nga tanan nga maglipayon nga mga panita buha aton nga duha.
1: Nag-back out ti Babin among plano nga kasal.
0: Oh, no. Nag-back out here.
1: Siguro, amunit aton kapalaran. Malalagas nga mga single.
0: Bisan kung ginhigog malagi hapon nato nit kada tagsa. Helen, bumalik ako para tumano ng akong saad.
1: Malakat ka, Otro. Diri ka na taga din.
0: Diri ako malakat nga diri kita mag-upod. Ayaw natin pagkaragit na sasalin pa nato ng mga tuig. Diri kita nagtitikabata.
1: Diri mo na ako babayaan. Pero na kita mag-uupod nasasalin pa natin ng mga tuig, di niya kalibutan.
0: Diri na, Helen. Mag-uupod kita. Tubtubhalain yung kinabuhi, mahal.

0: Tinuod kod ngayon itong red string of fate. Hinoan maguna-huna ngahan mga nahitabo haakon ngan kawaray namon communication ni Helen. Ang pinakabonggang kakakasul na unta hi Helen niya ni Bobby. Pero waray ini madayon kay nahauna ako yung pag-abot. Salamat in madamo niyo pamatin ako ni istorya mga ka-K5 Diaries. Ininalakuto, nagtatahod, isa.
1: Ngan din natatapos ang kabug-usan ng eksperyensya kinabuhi nga padara ni Ethan hanblis sa kahan Tacloban City. Inin mga paypay ang kinabuhi nga ginpadarangan niya aton nga naging paangbit base may patik nga maging kaparte hanaton. K5 Diary. Ang mga artista nga nagbuhi hininga susumaton. Hapanguna nga papel ni Ethan Rex Jonathan Lumbre. Kaupod Hira Ray Cabias. Hapapel ni Tatay Kiko. Lolit Fabelia. Hapapel ni Nanay Dolly. Hapapel ni Edward Randolph Palacio. Julie Liza Alindao. Ang nagdarahan papel ni Marie Joyce Katubao. Hapapel ni Bobby Edwin Torres. Ngan Jael Yu. Hapapel ni Helen. Ginlapatan ni magnamit nga musika ni Checo Molon. Dugang nga tunog ni Ray Cabias. Kinasingkasing nga pagsurat nga ubos sa direksyon ni Jeneline Fajardo. Kung may dani yung mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat hayo tagsa-tagsa nga diary, igpagawas ito nga rigpaangbit hamon email k5drama103.1@gmail.com. Dingani igpadaraha address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110 Utap, Tacloban City. Amon inihimuan in drama, basi may patik nga maging kaparte hanatong K5 Diaries. I'm hoping may gugmaon ng haladayuan K5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio ang kampiyon ng istasyon.
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Para sa malinis na dugo.
3: DGX 500.
5: Para sa malusog na tayo.
3: DGX 500.
5: Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500
3: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
3: DGX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako dahil si Zyro, kusog kayo kung may namukapi sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix. Dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit na diabetes, inom na po ka mo DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika.
5: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
5: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag og gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap.
5: Pamanit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mga beskid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Hausa nga balay nga waray kamingaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw? Nganin usang lalaki nga gasi mo ordinaryo pero nga talan nga isyo, haiya na hataw!
13: Waray pati noon?
12: Kayo waray awas?
14: Waray get bugas?
15: Kayo! Yungat!
16: Aray ko! Saba daw, Bianca!
12: Asya ini, ang balay bibiloy. Tika nga himang rawon han pamilya, gugma, tubtub ang mga pasabog ha barangay ngan politika, ngan adlaw-adlaw ng kamatuuran han kinabuhi, hasulod ang balay, ngan hagawas han karsada. Ang balay nibiloy. Ka-K5, pamati na, adin ang drama nga haimo magpapatawa, mag-aabrihan imo hunahuna, tapos makakasiring ka. Agoy kaol-ol, sana all!
17: Agoy kaol-ol, sana all!
12: Ang balay ni Biloy!
13: Libap?
12: Manok-manokon! Iginliliaw ha iyo, han iyo paborito! K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radyo!
18: Mga K5, may dakoy gay story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro. Hinumdumi ayaw po din ngalinti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karni at baboy, baka ngan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches Tacloban Public Market. Alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
3: D3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! My puso!
12: Hello mga ka-K5! Shout out han mga apo ni Daday Inciso ha Barangay San Vicente Dulag Leyte. Sugat man kan Cynthia Fabi and Richard Fabi and Marasbaras Tacloban City. Kan Ben Peñafiel, Noemi Corate, Vladimir De Leon, ngan Jim Makabagyo Paglinawan, han Zomaraga Samar. Abri na niyong mga Facebook kan radio, ngan uswag kita kay abri na, ang balay ni Biloy.
13: Libat?
12: Manok-manokon. Ngan ini nga programa, gipapadangat ha iyo, maupay ang kaburuton, ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
19: Makali ako, makali.
20: Makin ka, oy, ninay.
19: Ay, basta, madiskarte ako. Mabalik ako dayon.
21: Uy, hala, hinanay tay. Nagdaliman at tumakay niya.
22: Ay, sigurado ba makakadarayahin kwarta?
20: Tay? Wala itong talaya, tiya pagbalik.
21: Mabayan ka makadarayahin kwarta, tay.
22: Hi, mo pa yung tao. Para makadara.
21: Balita mo, tinggamit ay sila mo.
22: Oo, pati uniform.
20: Makin daw na ito nga pagkanina. Makin daw lang iya.
22: Hintan paper.
0: ada ba daw lahi parigutok? Uy, abri may itong TV. Ada-ada. Mahuram la anakin kwarta. Anakin ak tatawagong ko. Pare! Ako ini hima din inay!
1: Uy, ikaw mang kuno man eh. Ano kuno?
0: Adi, mahuram unta.
1: Ano ito? Mahiram?
0: Mahuram, diri mahiram. Nagaano ka?
1: Adi, nagkikita yung TV. Parte ito natatamuha sinado. Kanisa ko, tsako bali dali. Sige na.
0: Ay, maupay ka pa pare, waray asawa. Madali madaupan, bisan diri kandidato. Madali mahudman, madali liwat. Kumuan.
1: Amo ito basta may da nahuram. Madali ko nila ko magpahuram. Ngan madali, kumuan.
0: Ay, salamat ha.
1: Magaraman. Kay papakauno na upuhod mundayon.
21: Waray pa yi, nanay te. Tay.
22: Ay.
21: Waray pa ba yung nanay?
22: Maihaman, waray pa, maihaman. Ay luluhiya, din doli mga kabilingin kwarta. Nakay doli. Tati tatay, hain doli.
21: Awa
22: din naman nga ni tatay.
20: Kuan, nasiring manati iyo nanay nga. Dirli ya maiha. Kareksik mo nga. Dirli tiya. Mag-iha. Dit maharayo. Anila tiya.
21: Anila?
20: Ano
21: mo da? Ano daw lano kung nakaurami na ng kwarta? Katima may din yan darang pagkaon. Magutong manggutay.
22: Pati ako. Ginunahuna ko na may dalawat darahin na ng pagkaon.
20: At kay nasiring man yan nga. Yat madiskarte yan. Ito nga. Gintukutan ko yan nga. Dabiskarte.
21: Kaya ano ito nga diskarte tay?
22: Diskartihin ano tay, ha?
20: Diskarte? Kung itong kuan, itong bahala.
21: Ah, oh, kung suga din na itong bahala ngayon.
20: Oo, at siya na.
22: Jesus, balikat ngayon kamuhin ni tay. Ini nga itong pagkuri ba tay? Salagod, ini nga ni PBBMM.
20: Ano? Ah, pakatuyo ngayon. Ano ba siya ni PBBMMM hining aton kawaray sa lapi? Ay, good ako maupay nga trabaho, am ito.
21: Amo na tay, kay itbuting pasabot ni ate, baka ito ni ibang asinador may dakaso, graft and corrupt.
22: Tay, ano itong graft and corrupt?
20: Graft and corrupt?
22: Oo.
20: Kwan itong?
21: Sins,
22: ano?
21: Lupig ko pa ito ni tatay, ako maharam ako.
20: Sige daw anak. Ano ba itong graft and corrupt?
21: Itong graft, panlisbot.
20: Panlisbot ngayon? Panguwat gihap?
22: Asya na ito saring ni Junjun tay. Amo na ito ya.
20: Itong corrupt, sigurado ko, pangawat ito na no?
21: Kuwan tay, anomalia.
22: Pangawat gihapon Junjun?
21: Basta, asya na itong tay. Nga namot at nakikita ko sa Facebook itong issue yan na ba itong graft and corruption?
22: Oo, may dangan yung mga senador. Nakita ko sa FB, ginkasuhan na daw ito yung graft and corruption. Awan corrupt ngayon? Graft and corrupt?
20: Ay, asya ito't problema mga riko. Dagkot yung kakawat nga sa lapi. Kita nga mga pobre, guti la.
21: Pero tay, maguti madakot kawaton. Sala lagi hapon, di ba?
20: Matigo ka, Junjun.
22: Hay, baltok good talaga ini Junjun, tay. Kay, naka-eskwela ko di Harvard University.
21: Maeskwela pala ako.
22: Oh, maeskwela ka pala ngayon.
21: Kita kong pangarap, dito ko miskwela Harvard University,
22: ay, tama, tay. Tama.
20: Kayaan ba itong school, Harvard University?
22: Atay, ato ha, Boston, Massachusetts.
20: Uy, ay, ito.
21: Hindi mo pa niya. So, oh. Ano dugiton?
22: Ano, makachuchit.
21: Machachuchits ko, no?
22: Aw, oh, sorry na.
21: Pati nga right here. Hindi mo kita nga punol.
22: Balito, no? Kanina pa.
20: Oh, anak, Junjun. Ayun na lang pag kinatuon ito nga eskwelahan nga Rick, kanan ko na ito, kanan mga Rick ko lang ito. Ngano siya pa, mamahal itong ngeskwilahan. Pis nga ni iparalitin kuhanin insura. wala kita. Ako'y nga bata ka.
21: Tay balit tay maraman ako.
20: Hmm.
21: Nangangarap man na kito, di ba, ate?
22: Balitaw kayo, ugad. Wari man bay pangarap. Pero kutoblay to, di da. Kay pobre man la kita.
20: Kita na lang yun, nanay. Hmm? Asya nga dahil na. Walay pa. Nagulat pa kita iya kung ano't iya, kwan. Ito niya, iya lakat.
22: May nag-uukab pa, tay. Hay, kaihan na gudla ni nanay.
21: Magutom na, ate. Tay, ano daw la? May daba daw la dara ni nanay nga pagkaon?

0: Agoy, pastilan. Daan pa iparalit na lahat rin bugal. Lahat ako pa itong mga senior citizen nga mag-asawa.
1: Agad. Ama ganito, basta ikaw it amaya barangay, obligado ka nga bubulig ka. Bisan, igtitim mo muna la, kinanglan ighatag mo. Subayan na aton ginsumpaan.
0: Nanonomdom ka pa ba na aton ginsisiring nga? Panonumpa sa katungkulan.
1: Oon, oath of office ba? Ada ito ha, Local Government Code of 1991.
0: Hmm? Ansiyahan pagsunod itong balaod nga ipagtanggol at suportahan ang konstitusyon at mga batas ng Republika ng Pilipinas.
1: Correct, correct. May da pa, Kapitan. May da pa.
0: Pagbibigay ng prioridad sa bayan.
1: Uunahin ang kapanganakan.
0: Hmm? Ano ba kapanganakan? Pilto siya.
1: Ano ba ito, Kap?
0: Pangako na unahin ang kapakanan. Asya ito.
1: Awasya na. Asya na. Kapakanan. Diri. Kapanganakan.
0: Kapanganakan. Kapakanan ng komunidad. Kapayapaan, kaayusan at pag-unlad ng barangay bago ang pansariling interes.
1: Ayos. Kap.

0: Uy, ano? Walay pa?
1: Walay pa'y nanay. Ate, walay pa'y nanay.
0: Walay pa ko din na.
2: Hey! Hagi, kanina pag kita din na bintana, pag kinita nga tut karsada, waray pa ko din nanay, magutom na.
0: Hala, hala, sige hala, palit nanay nga ito atindahan. Adin dos pisos, palit ka mo yung biskuit nga Mari.
2: Mari?
0: Mari. Dere ka o, di ka na nakilala ito nga biskuit, ha? Nga Mari.
2: Jesus, dere kami nakilala ito nga biskuit.
1: Mari, usa pa walay na biskuit nga tagpiso.
2: Balita o.
0: Walay na?
2: Oo. 1985.
0: Dere kami nakilala ito nga Mari nga biskuit. Kala, sa daw ito nga biskuit?
2: Walay na ganito tayo nga biskuit.
1: Kadaan.
2: Kadaan man ito.
0: Hala ko nung waray, tinapay nala. Tagpiso liwat.
2: Ha? Ano nga tinapay?
1: Ang tagpiso?
0: Nadiri nga ni Balak, pandi ba to? Kabak, o kamot-kamot.
1: Bakak!
2: Sana all!
3: X-10 Food Superman.
4: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang X-10. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga ibala mga mega. The best gid ang X-10 Food Supplement for men.
3: X-10 Food Superman for men. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Balay ni Biloy.
6: Libat?
5: Manok-manok.
1: Tay, hangatanan nga itong ginyaranan nga tinapay. Balahak, pandibato, kabak, kamot-kamot. Kamot-kamot na takilala dito.
2: Ngan mga pangkag. Pangkag naman ito nga mga tinapay, tay. Di rin ito uso. 1980s pa ito. Ano na yan ang atuig? Permela ito, bahaw kung mapad kita ito nga pangkagabikiri.
1: Pangkagabikiri.
0: Sige, iba na lang at tinapay. Ano tiyo gusto?
2: Hamburger!
1: Siupaw!
0: Walay, kwarta.
2: Jesus, liwat!
7: Wala na! Ay! Ay!
2: Nay!
7: Nay!
1: Mo man ito ngayon dara, may dadilata.
2: Kakarit good liwat ni nanay do, Miss Carte. Wow. Ha, may pagkaon na kita.
6: Para ito na iyo.
2: Pagkakoy.
0: Kada mo man, may kuhan. May daan ito. Tungan sa akong nga bugas. Mga groceries.
6: Asya ito't madiskarte, Biloy.
1: Parang din kita ati, ading corn beef, may daliwat tuna, noodles.
2: Adiliwatin meatloaf, ham. Hello, karon Rico naman ni Ninay nga suraw.
1: Balita, may dapagod hot dog.
0: Anay do. Tingkan kwarta, Ninay. Pag-istorya daw kita.
6: Ano ka ba, Biloy? Nag-istorya naman kita. Ay, mga anak, sige na, kaong ka mo. Pakado ka mga kusina. Sige na.
0: Din ka nga ni mangutang, ha?
6: Age, diri ito ni inutang, Biloy. Diskarte ko ini. Kibaga, maluya may ton imo income.
0: Gadami na duman ako ito. Pero ikaw din ka. Ano ang klase nga diskarte? Bada ka pagudtungan sa ako nga bukas. Bado?
6: Kaya kung diri gadlaudog mahapdos, diri latungan sa ako, kundi usa-unta ka sa ako iton.
0: Uy, pakitro daw. Ano nga mahapdos?
6: Sabalo na, Biloy. Ano ba nga mahapdos?
0: Ikaw, nagyakan ito. Kung diri daw la mahapdos, usa-unta ka sa ako ito. Ano ba?
6: Oo na, saba na. Basta... Ito na, may dan namang grocery ha. Nga may dan na kita bugas. Nga may dan namang iparalatin uniform, sapatos, school materials. May da ko kwarta didi. May da ko gap didi kwarta.
0: Sugod ito kadali. May da ka na bugas ngan kwarta?
6: Sugod ako ito kadiskarte, Biloy. Salit. Kung mahihimo, ikaw itdiskarte. Kay kung diri ka, madiskarte lagi hapon ako para lang kita magpakakaon.
0: Ninay.

0: din daw laya dumiskarte dada. Adya kay ambot, wari man magsumat. Pagka nakabati ako, mahapdos. Kay kun diri daw la, pangin usakasa ko kuno, ang ira bukas. Katawa ka man.
1: Kay alams na, adto nga iya pakakwarta ngan pakagrocery, may daadto afam.
0: Afam? Wala iton afam nga pagkaninay.
1: Ada kay din man dumiskarte hiya. Kay ano nga damo man an iya dara? Kumita ako na dukot-dukotan ang mga nag-aalsa hantungan sakon bugas.
0: Amo nga ni halos lagi baga mabukto pero naakus niya an bugas pag alsa ha?
1: Tapos may grocery pa.
0: Ha, lupig ka. Madiskarte ni na napakamahusay.
1: Ay, diri ako. Bangin, nagpalabot la ito niya ha iba. Salit, nakakwarta.
0: Ay, amo na. Salit diri God, urusahon ano nga baga. Nakakagpahusay hininay. Baga, diri para kan biloy.
1: Para hit iya, buhay buhay.

0: Kumusta na na akong balay? Nasimento na niyon maupay? Oo, gusto ko puro siminto. Waray baras, waray bato, kundi simento la para madigoon. Oo, aseto ta akong siyahan na project. An akbalay mapasimento. Kay katapos nyo itong akbalay worth 20 million, igsusunod ko dahil ito bagong a car para magamit ko kung mabisita ko ha mga barangay. Ngayon para mahusay ta akong sarakyan. Sayang na lang ang mahusay ako kat di mata akong service rig-rig. Yay! Diri ra maaran nga ang pundo hinitikang ha droga. Katas ng droga. Kada bulan, may da ko nakakarawat. Ika nga illegal gambling, illegal logging, illegal cockfighting, illegal drugs. Ano pat nila ng mga illegal? Kaya ako manit mayor. Ako nito buhay-buhay. Ngan para diri mahalata, maghahatag ako yung project ha mga kapitan para pangandaman hiton national election.
1: Ano adto dada? Seryoso ka? Oo, umangkon. Total baga, nahisgutan naman la itun naton ini ano? Ngan baga, di kang hadto.
2: Ano ito pa nito
1: eh? Di kang hadto, baga wala kitong nga turog. Pero minal ako baga nag-iisip ese.
2: Ada, kay kun amo ito, sige ta na, uupdan ko ikaw.
1: Ah, kinahanglan gud. Maupod ka haakon, ha, umangkon. Waray iba nga baga magigi na tinapuran ko, kundi ikaw.
2: Kung magka-istorya kami nga ni Mayor Jaja Kulin, maruyag ba daw lahiya?
1: Amo nga ni, nga uunahan naton, makato kita para manginsayod.
2: Dada, baga ako nalugod init ginkukul ba? Pero diri man ako itong nakandidato pagkapunong barangay.
1: Ala, oo. Ala, sige, tanana. Tanak kita. Baupay, adi. Kaya baga igaabot kita kan Mayor Jaja Kulin. Matry kita kung baga masigi. Bahiya ako.
2: Kaya masigi, gadadahiya.
1: Ay, kinhangnan. Ako ipapili ni Mayor Jaja Kulin nga baga igri rito. Kagawad.
2: Ay, sus. Waray na hito nga kagawad. Harayo na itong hirahain mo.
1: Kanbongyo! Ay! Okay, baliwat ako.
2: Oo, dada. Salit, ikaw itong akong pipiliun.
1: Oh, sige, makadto ako, makadto kita, kan Mayor Jaja Kulin. Kay mapabulig kita tungod kay ako. Ako hibirang, ngan halapad itagtang, madalagang kapulong barangay kontra kan Kapitan Bongyo!

0: ha? May mga istorya pa, party kan biloy nga mabubukwat.
1: Uy, yan magbubukwat na.
0: Hanlunis na, hapag abri otro hiton, anbalay ni biloy.
2: Diba?
0: Manok-manokon. Ini nga drama, ginmumulayan it mga tingog ni Raja L.U., Ray Cabias, Jenlyn Fajardo, Randolph Palacio, Checo Molon, Liza Alindao, Joyce Catubao, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Pabeliangan, Edwin Torres. Checo Molon it nagduyog hindi riyabag na sunata. Mga tunog ang karasikas ni Ray Cabias. Apag surat ni Mang Tomas Palalabs kay bunga ni tuyaw nga hunahunan. Para nato mga viewers and listeners sa natong Facebook Live, please follow our FB page, K5 Tacloban Drama. Pakilike and share ang atong podcast live para pirmi kamo updated it mga panitabo ha. Ang balay ni Biloy. Iginliliawa yun yung paborito, K5 News FM Tacloban, ang kampiyon ng istasyon ng radyo.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: E3 Bio with Physio!
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure.
5: Ang pingyang imuatay.
8: Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
7: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala gito yun, magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman, kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
10: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
11: Ach!
10: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
7: DTX Beauty Soul.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
7: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
5: Extend food supplement for men.
13: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
5: Extend food supplement for men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karuyag mo matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, LV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatungan Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
2: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin, cataract, glaucoma, pteridium at astigmatism. Mga problema sa mata na kapag hindi naagapan ay nagdudulot ng pagkabulag. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract. Mapalit sa mga butika.
11: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Nangita ka ba sa efektibo nga herbal food supplement sa Caglogan City, Samar? Ang DTX 500, Mighty C, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Mapalit na sa mga suking butika o pharmacy sa Catmalogan City, Samar. Sa Jitromed Pharmacy, all branches of Ions Pharmacy, King's Store, Ace Pharmacy, Rachelis Pharmacy, MG Med Pharmacy sa Hiabong, MG Med Pharmacy sa Paranas, Michael Ions Pharmacy in Mutchong. Sulay na ang mga clinical products na naa sa inyo yung mga suking butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
16: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, Hand Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
18: Ako po ay Helen Jurico. Nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupet ang akong lawas. Maupet akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probar iluat niyo ito nga product nga D3 Bio.
19: Ang pahayag ni Lynn Jorico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.
16: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoyag matray iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
20: Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman?
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
20: Nagabaho ang kilikili.
22: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinica Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: K5 News FM, championing the live
0: News of the Filipino.
1: Wow! Bait kumso!
4: Just the guitar, okay, cool.

Mga ka-K-Fire, that was Dahon by Justin of SB19. Nakakalabas, kaka-release lang today, June 19, 2026. Kaya naman, ayan mga ka-K-Fire, diba? Isa tayo sa mga bagong nakarinig ng kanyang new released song. So, ayan. Napakaganda. And of course, eto na nga. Syempre, hindi ko na kayo bibitinin pa dahil alam kong inaabangan niyo talaga ang ating kitanungan of the day at katingkati na naman kayong magbigay ng inyong mga kaisagutan na napakaganda talaga at malalim ang hugot. Oo. Ito na naman. Mag-e-enjoy na naman ako kakabasa ng inyong mga opinion and inyong mga violent reactions. Lalong-lalo na sa ating kitanungan ngayong hapon kasi ay nako naman talaga. Anyway, our K-tanungan of the day is from KK5 Elaine. So, eto na ang K-tanungan ni Elaine para sa ating lahat. Mga KK5, bakit nga ba may mga taong pa-fall? Grabe naman talaga yung tanong. Anyway, meron siyang story time. So, sabi ni KK5 Elaine, meron kasi akong na-meet na guy during my recent vacation sa Siargao. Nung nasa Siargao kami, okay naman. And I kind of felt that may papupuntahan yung connection namin kasi he seems so interested in me. Pero when I got back here sa Leyte, parang wala na siyang paramdam. Ayun lang. Yung sabi niya na he will message me and keeping the communication, nako, biglang wali na. At nagsabi pa na he will visit Leyte for me daw. Pero bakit ganon? Bakit may mga ganong tao? Ipapa-fall ka tapos hindi pa ninindigan ang mga sinabi. OMG. Diba? Like, hello? May mga tao talagang kayang magbitaw ng mga salita tapos hindi naman talaga nila, alam mo yun, hindi naman talaga nila papanindigan, hindi naman talaga nila, alam mo yun, tututuhanin. Bakit may mga ganon? Bakit ganyan kayo? Lakas nyong mang ano eh, no? Lakas nyong mang trip ng feelings. May karma yung mga ganyan eh, I believe. Lalo na hugot ko dun. Anyway, ayun na nga mga K-5. Ano ba sa tingin nyo ang dahilan kung bakit may mga taong pa-fall? No? Ano ba yan? Trip-trip lang? Type ka nila for a day but then the next day wala na, hindi ka na nila trip? Mga ganon, bakit nga ba? Sa mga ano, sa mga pa-fall dyan, sagutin nyo naman yung aming katanungan. Dahil kami ay gulong-gulo na talaga at gusto namin ng sagot sa tanong na ito. Bakit nga ba ganyan kayo? Bakit ang hilig-hilig nyo magpa-fall tapos hindi nyo naman sasaluhin? Diba? Ay, ako naman. So, ito lang ang mga KK5. Tulungan natin si KK5 Elaine, and if you want to help her and send in your kasagutan para sa kanyang kitanungan of the day, i-text niyo lang kami sa ating text line, that is 0977-144-5878, o hindi naman kaya ay mag-comment kaya sa ating Facebook live streaming. Hanapin niyo lang of course ang aking Facebook page, which is KK5 space Miss K. So babasahin ko lahat ng inyong mga kisagutan maya-maya lamang. But of course, for now, syempre ituloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan with the song by Billie Eilish, this is Wildflower. Ako ay magbabalik with the kasagutan ng ating mga kaki-five maya-maya lamang.

Mga ka-KF5, that was news by Siza. Time check at tayo. It is now 12 minutes past 3 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by DTX Premium Coffee at ng DTX Coffee Mix. And nakapagkape ka na, na-detox ka pa. And kanina lang, mga ka-KF5, atin ang na-reveal ang kitanungan of the day, which is from ka-KF5 Elaine. At ang kanyang tanong ay, bakit ba may mga taong pa-fall? Oo nga naman, no? Bakit nga naman kayo ganyan? Anong klaseng ugali meron kayo? Charis. Agalit na naman. So, ang kanyang story time para sa mga kakalagin lang sa Facebook, sa mga kakaon lang ng kanila mga radyo. So, ito ang kwento ni ka-K5 Elaine. Meron siyang na-meet na guy nung nagbakasyon siya sa Siargao. At nung nandun sila sa Siargao, okay naman sila. Talking-talking, ganyan-ganyan. Na-feel niya talaga na may papupuntahan yung kanilang connection. Dahil, according to her, he seems so interested on her. Pero, nung pagbalik niya dito sa Leyte after ng kanilang bakasyon, siguro, wala na daw paramdam. Sabi pa sa kanya nung guy na he will message her and will keep the communication open. Pero, wali daw, hindi daw nag-message at nagsabi pa na he will visit Leyte just for her. Ang tanong niya, bakit may mga taong ganun, mga taong pa-fall na papahulugin ka pero hindi papanindigan ang mga sinasabi. Oo nga naman. Bakit may mga taong ganyan? Nakakaloka. Hindi ko alam kung ano yung mga trip nyo sa buhay pero sige. Alam ko andyan, may balik yan mami eh. Kailan nyo ba si Clevin? Yung ano? Yung anta dito. What are my favorite like a content creator. May balik yan, mami, eh. Alam ko. Sa mga pa-fall dyan, may balik yan sa inyo. Anyway, eto yung sagot ng ating mga ka-K5 para kay Elaine. Syempre, tutulungan natin siya, diba? Bilang tayo ay matulungin dito sa ating programa yan. Sabi ni ka-K5 Garnet Santa Ana, you don't choose who you fall in love with, but you do choose whether to stay. So don't blame anyone else. The choice was yours. Grabe, Ruba, baka don't blame anyone else. Alam nyo kasi, I would like to disagree. First time ko mag-disagree sa ano, sa sumagot. Hindi kasi, diba, walang mapo-fall kung walang magpapa-fall. Tango-tango si ka-K5 Milton, agree yan siya. Diba? Paano ka ba mo-fall kung walang nagpapa-fall? Nakakaloka. Alam nga naman, from ano lang, from sight-sight lang, o mapo-fall ka na agad. Syempre wala. Mapo-fall ka ka. Mapo-fall ka ka? Ano ba yan? Pinaglalaban ko eh, no? Mapo-fall ka kasi nga, pinapa-fall ka. Papakitaan ka ng maganda, kakausapin ka, bubuusan ka ng mga flowery words and lahat-lahat. Pero, para sa kanila, wala lang pala yun. Oo. So, you really should take accountability and responsibility of your actions. Kayo, mga pa-fall kayo. Tapos sabihin, oh, sa akin, wala lang yun eh. Para sa akin, wala lang yun eh. Ba't ka na-fall? Ikaw na yun. Kasalanan mo, di ba? Grabe naman. Not unless ganun ka talaga sa lahat ng tao, di ba? Sweet ka, gentleman ka, mga ganun. Anyway, moving on to our next case sagutan. This is Ravka K5 Lien Benoit. Sabi niya, I am fond of no label. It's easier that way. Why not enjoy whatever you got at the moment while it lasts? It is better to have an exciting relationship without definition than something with a label but toxic. If he is going to communicate with you, then fine. Kung hindi, hayaan mo na lang. Tama nga naman, diba? I mean, kung hindi ka pa naman siguro hulog na hulog, diba? Okay lang naman siguro. Pero, I think I know where ka-K5 Elaine is
coming from. Hindi naman siya yung tipo sigurong nahulog na. Parang nagwa-wonder lang siya na bakit may mga taong ganun. After all that promises, after all those sweet words, pero hindi naman pala totohanin, 'di ba? Bakit kasi may mga taong na atim nila o nakakaya nilang gawin 'yon sa, you know, ibang tao. Yung lakas lang talaga mang trip minsan, no. And this is from KK5 Jean Smith. Sabi niya, if someone lets you fall in love and never catches you, that's not love. That's ego and manipulation. Yes, actually, in a way, I agree, no? Oo nga naman. Talagang they just wanted you to feel that they like you. And then pag alam nilang, alam mo na, na gusto ka nila, bigla silang aalis. I don't know the reason really behind that. Walang sumagot dito na pa-fall. Oo. It's just sad. Yung sagot nila yung sagot talaga nila yung gusto ko matanggap. Like, bakit kayo ganon? Why do you do that? Diba? Na, papakitaan nyo ng maganda, diba? Kakausapin nyo. Te-text kayo ng kain ka na. Diba? Good morning. Oh, tapos wala. Wala lang pala sa inyo, diba? Why? And how? Sorry. Oo, gagalit na naman tayo. Siguro may mga tao lang talagang yun yung trip nila, no? Pero sana, kung ganun man, and your pure intention is just to, like, play with someone's feelings, I am telling you that is very, very wrong. Kasi, kawawa naman yung nasa end, nasa other end, diba? The receiving end. Kawawa naman. Kayo yung intention nyo is just to have fun and all that. Maka-experience lang kayo na may ma-fall sa inyo and then bibitawan nyo bigla-bigla sa inyo. It might be fun, but to the other party, it is not. So, let's just be, like, ano na lang, be sensitive with others' feelings as well. Oo, hindi naman kasi masama na maging sensitive tayo or aware tayo sa nararamdaman ng iba. Diba? So, sa ganito namang sitwasyon na pina-fall ka, pero at least man lang, diba, very saglit-saglit lang. Kasi alam mo, girl, Eileen, kung nag-chat pa yan sa'yo o nagparamdam pa yan sa'yo, tapos hindi ka naman pala, like, papanindigan or totohanin, mas masakit yun, diba? At least, pagbalik mo pa lang ng late, nag-cut off na siya agad ng communication. At least, right then and there, you already, ang tawag dito, realized and later on would accept na hindi talaga siya seryoso sa'yo, diba? Kasi may iba pa niyan, actually, mas worse pa siguro. Like, after nyo mag-shargaw, ganyan, naka-uwi ka na dito ng late. Tapos, mag-chat pa yan sa'yo, tapos eventually, it will just disappear. Mas masakit pa ganyan that he kept the communication open nga, pero hindi ka naman pupuntahan, hindi naman siya seryoso sa'yo, diba? At least, pagkabalik mo palang, bogsh, alam mo na hindi na siya magpaparamdam sa'yo. Kasi feeling ko, pag mga ganyan, you are just one of their many options. Meron yan silang mga options at isa ka lang doon. Sadly, hindi ko yung priority kasi hindi ko nasa top. Kasi, ayun, parang hindi ka na nga nireply or hindi na siya nag-message sa'yo, hindi na siya nagparamdam. Ibig sabihin, merong nauna, merong mas priority sa'yo na napumatal sa kanya, di ba? So I think pag mga ganyan, now that you've already experienced it, moving forward, di ba? Mag-isip-isip ka na kung may mga tao talagang lalapit sa iyo na gugustuhin nila, walang label or kung ano man ang meron kayo, goods lang, di ba? Kasi nga pag mga ganyan, like most of the time, like 80 to 70% of the time, reserba ka lang for them, in case na wala silang mapuntahang iba, or walang sumalo, or tumanggap sa kanila. If that person can't commit, then that person doesn't deserve a place in your heart. Diba? Ganon. Ganon lang ang solution dyan. If di kaya mag-commit, wala siyang dapat paglagyan sa puso at sa buhay mo. So, ganon lang. Anyway, for now, siguro, do not, like, get parang wag mo siyang masyadong isipin, wag mo siyang masyadong dibdibin, kasi at least
yung relationship nyo or yung naging meet up nyo is just shallow. Parang isipin mo na lang na ano lang siya, tao lang na dumaan lang sa buhay mo and then nag-go away. I mean, buti na lang din na hindi pa ganun kayo kalalim nag-bond. Or I think siguro hindi ka sobrang nagtagal din sa Siargao and hindi ganun kalalim yung, alam nyo yun, yung naging bonding nyo, yung pinagsamahan nyo. Kasi mas masakit yan kapag sobrang tagal ng pinagsamahan nyo tapos mauwi lang din pala sa wala, right? So I think for now, just brush it off, I guess. And don't let that get into you. Oo. Siguro, treat it as a lesson that you've learned something from para, di ba, hindi siya ganun kasakit. It was meant to happen because it was meant to teach you a lesson. So, parang yun, binigyan ka lang ng lesson ng tadhana ng kapalaran ni Lord para meron kang, di ba, matutunan. So, yun, kailangan yung mangyari para meron kang matutunan. Ganun na lang ang isipin mo para hindi mo siya ganun idibdibin or hindi mo ganun siya ka seryosohin or para hindi siya ganun kasakit yung impact sa'yo. So, ayun. Ako personally, pag may mga ganyang nangyayari sa akin, iniisip ko na lang, nangyari yan sa akin dahil it was meant to teach me a lesson. Meron siguro

be able to dodge a bullet. Ito pa. Anyway, thank you so much to K5 Elaine for sharing your katanungan dito sa ating programa. At syempre sa ating mga ka-K5 na nagbigay ng kanilang mga kisagutan, maraming salamat sa inyong lahat. Right now, tapos na tayo sa ating katanungan. Kisagutan, mamaya naman abangan niyo ang aking daily K tips o kalusugan tips para sa inyong lahat. Marami na tayong natulungan, mga K5, malay niyo, kayo na ang next. So eto na nga, with that said, ituloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan with a song by Flo G. This is Drift Star. I will be right back, mga K5.

Mga K5, that was Man I Need by Olivia Dean. Time check tayo, it is now 3:47 in the afternoon, Philippine Standard Time. Of course, the time check is brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. At syempre mga ka-K5, eto na dahil lagi ko nga nire-recommend sa inyo ang Mighty C. Araw-araw yan kasi naman, I want you guys to be like me. Wah, naging role model pa nga yan. Hindi kasi naman talaga, gusto ko mag-spread ng awareness that health is really our wealth. Cliche man siya, pero ito talaga yung ating puhunan sa pang-araw-araw sa ating kabuhayan. Kung meron man tayong mga businesses sa ating pagtatrabaho, kung tayo ay employed, kung tayo ay nag-aaral, especially sa ating students, kailangan natin ng backup, sabi pa nga. So, ito, nirecommend namin ng Mighty C because it's just like good for you, for your health, and for everything. Kahit sa skin, meron siyang nag-improve siya ng collagen production. So, ito lang naman ang ilan sa mga kahalagahan ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C, sa ating katawan. So, ang Mighty C ay hindi lang basta sangkap para sa resistensya, kundi isa din siyang elemento sa pagpapanatili ng magandang at healthy na kalusugan. Ngunit, hindi lahat ng anyo ng vitamin C ay na-absorb ng katawan ng mabilis at ng pantay-pantay. Yes, that is true. Yan ang kinaganda ng Mighty C dahil ito ay in an alkaline form. May special ito na kakayahan na mas madaling ma-absorb ng ating katawan, kaya mas effective ito sa pagtulong sa ating immune system at sa iba't ibang proseso ng ating katawan. Kaya naman, kung pipili kayo ng vitamin C, mga ka-K5, siguraduhin piliin nyo ang Mighty C, the Alkaline Vitamin C, para makasigurado tayo na makakakuha tayo ng maximum benefits at protection nito. And of course, syempre para mas todo talaga yung ating protection and to boost our immune system, and syempre para na din matulungan tayo sa ating pang-araw-araw, ba? Diba? Kasi for me, ako personally, since I take Mighty C, D3 Bio, and DTX 500, yung tinatawag natin na The Power Trio, it helped me really a lot. Oo, sa aking everyday na routine. Talagang kahit abutin ako ng 11 PM sa errands or sa work or whatnot, sa mga lakad, hindi talaga bumababa ang energy. And I know for a fact na malaki ang tulong nitong tatlo. The reason why I am able to do the stuff na dati akala ko hindi ko na kayang gawin at the age of, you know, 30+, diba? So, ayun. Anyway, if you want to also buy these products, you can go ahead and visit Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Tacloban Branch, located at Barangay 23-A, Avenida Veterano Street, Tacloban City. Tapat lang siya ng Divine Word Hospital. Halos tapat lang siya, mga K5. But of course, kung malapit din naman kayo dito sa aming estasyon, and if you want to visit K5 News FM as well, pwede nyo din naman mabili ang mga produkto nito dito sa aming station. We are just located at Barangay 110 Utap, second floor. And of course, hanapin nyo lang si Rayboy the Wonder Boy from 6 AM to 3 PM. Along Maharlika Highway lang kami, mga ka-K5, kaya mabilis nyo lang kaming mahanap. Ayan. And, syempre, eto na nga, Diyos ko, 3:50 na pala. Time just fly by so fast. If you love what you're doing, talaga naman. Hindi ko alam, hindi ko akalain mag-alas 4 na pala. Anyway, sige, we'll just greet my avid listener from my avid listeners from Dreamville CRS Cluster 4, St. Francis, Barangay 68, Barangay 23-A, sa Solahes family, Lotok family, Lopez, Milgar, Villamor, and Law family. Sa aking siblings and relatives, shout out sa you guys. I hope to see you again soon, and you know, I miss you siblings. And of course, to my Mama Dina and Tate Manuel, ayan. Thank you for listening always, every day, talaga naman. Kahit nanonood sila ng TV, naka-on ang radyo. Diba? Ang bongga talaga ng anak ko, yung parents ko. And of course, to my husband, Christian, thank you for the love and support always. Syempre, hindi ko pwedeng kalimutan ng aking kay Gaganda, kay Popogi, at kay Tatalino pang mga ka-K5. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa Chillax O'Clock this fabulous Friday afternoon.
Sana nag-enjoy kayo sa ating tugtugan at chikahan ngayong hapon. Kaya naman sa Lunes, samahan niyo ulit ako para sa bago na namang talakayan at kaitanungan. Of course, same time, same radio station, K5 News FM Tacloban 103.1. For now, magpapaalam na muna ang inyong kaganda at kailambing na DJ tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon na si Miss K. But of course, I will leave you with a song by Ray. This is Where Is My Husband. Have a great and amazing Friday, mga ka-K5. Stay safe. God bless you all. Enjoy the rest of the afternoon. And I'm going to see you all on Monday. Have a very happy weekend to all of you.

0: Tasyon sa Tacloban City 103.1 K5 News FM K5 News FM
1: D3 Bio Health News D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Miloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
4: Mm-hmm.
5: Checklist ata.
4: Aha.
5: Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining sugo ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells og makipagbugnoanay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP.
4: Uh-huh.
5: Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man
4: kay simintohon sila ni ini.
5: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
4: So sa ato pa kung matag adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabay sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Mil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
5: Kapin pa kung ang ilahang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
4: Naay problema.
5: And then wala pa gitiwas og inom. Kunya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis.
4: Mga
5: matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
4: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
5: Mao nang bisag sa matag adlaw pa kagainom, kung pareho ang kagaw, wala jud na problema. Lantaw pag unang mag-inom kag antibiotic, pangutan-on jud na sunod.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa bugus na Pilipinas, alas 4 impunto.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: K5 News FM, Up of the Hour News.
6: Maupay ang kulup mga ka-K5, adi na ang magpaso ng mga notisya, yan ang atak na. Namimiligro ang naging kasarabutan ng ginipirmahan ng peace deal han Iran ng Amerika. Mahumanan padayon ang sunod-sunod nga pag-atake ng Israel ha mga base ha na Hezbollah ha surhan Lebanon. Sumalahan Israel Defense Forces o IDF gintalapas sa Hezbollah ang ginuyunan nga ceasefire. Nagpapadayon ang opensibahan Israel haluyuhan pag-uswag han peace deal nga mag-uundang na hantanan nga samok habot nga han Iran, Amerika, ngan lakip na Israel ngan Lebanon. Tungod hini, ginkanselar na han Switzerland ang nakatalaan unta nga pakighimang raw han mga kondisyones hiunungan pagpapakalmahan tensyon habot nga han Iran ngan Amerika. Dismayado naman ni US Vice President J.D. Vance nga tipakatuna unta Switzerland para hana pakikigsumpayan na Iran nga lakip na nga igin bubutang han Israel haalanganin nga posisyon ang relasyon ni Amerika nga sumalapha iya ang nag-uusa nala nga nasud hakalibutan nga ira kaalyado. Halain pa nga balita mga ka-K5, igin pahayag ni Senadora Risa Hontiveros nga target han nagkakaurusa nga puwersa han Democratic Opposition nga ig-anunsyo nira ang ira pambato hapag ka-presidente hakatapusan han tuig o hasyahan nga bahin han 2027 para hatidaraon nga pinili ay hat 2028. Ginkumpirma gihapon ni Hontiveros nga seryoso niya nga ginkukonsidera nga ginaandaman ang pagkandidato hagihataasing ang posisyon hanasod. Sumalapak ng Tiveros, importante kaduro nga magkauyunan ira mga grupo hausa lang ang kandidato nga may makusog nga plataforma para handurda ko nga tsyansa han pagdaog ngan diri matungaan butos. Inin mahumanan katitiro kan Akbayan Party upod ang Liberal Party katipunan ng nagkakaisang Pilipino ngan Magdalo Party. Agod, pakusgon ang era kooperasyon para usa nga panuyuan. Samtang nagpapabilin naman nga nangunguna ha mga survey hi Vice Presidente Sara Duterte nga nauna na nga nagdeklarahan iya kandidatura nga ginsusundan ni Anay Vice President Lenny Robredo nga nagpahayag nga dirhi interesado nga dumalagan ha nasyonal nga posisyon. Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang magpaso ng mga balita durot hay Johan Klinika D3 Bio, the superfood supplement. Ako niyo naging tagapagpasa mo, ka-K5 Jean Pelinyo, parahan kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan na syudad ng Tacloban, ngan habugos ng sinirangan Bisayas, K5 News FM.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!

0: Campione Radio.
1: Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 4:08.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: El Castigador!
2: Ang tinig ng bawat mamamayan.
3: El Castigador!
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
3: El Castigador!
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
3: El Castigador!

0: Mapay nga kulup sinirangan Han Visayas. Kumusta ka mga tanan? Lahat ng mga taga-syudad itong Tacloban. Of course, itong magpaghagrani ng mga bungto. Late nga summer, kumusta ka mo? And of course, bugos nga kalibutan nga inabot ito natin Facebook page sa K5 News FM Tacloban Digital. Kumusta ka mo? Kumusta ito na yung magkulop? Medyo nag-tarhiti ay nakahulos baliwat mga ka-K5 ito na mga tanom nakapamarisbis maghihapon o kuna waray. Pamati ko tapu-tapula siguro yung kuho. Ringa ni Haros ano? Oh, pero anyway, magiging maura nito na panahon sinirangan Visayas kung pananglitan makasulod itong usang aging babantayan nga low pressure area nga posible makasulod ini mga ka-K5 Philippine Area of Responsibility, ano? Kung makasulod niya, kaya din na hinihapon luminos umasobra 200,000 kilometros. Di ini mga ka-K5 sinirangan itong Visayas. Pero nato itong point of reference kay Kitat Harani. No? Diri ka rin sigun nga kitat gintutumbo. Bali man ini baga misail nga diro-diritso itong bagyo. Diri sugat. Nagiusinin, dipindi nit pag-ius. Pero kay kung kikitaon nato ito naton mapa ang Pilipinas, itong Eastern Visayas, especially itong Samar, baga na kuan hiya, baga na tais, baga na utuwal, ano din ito, eastern part, kadiha may Pacific Ocean. That's why hiya it kaudgan nagiging point of reference. Kung naglalagid lintik ang Mindanao, itong Dinagat Island, Danay, or somewhere din ito na eastern ito na Mindanao. So, point of reference, karing singon, amo itong pinakaharani, so amo itong nagiging point of reference ni mga ka-K5. Ay, kamukha baraka na, yun yung masingatikan niya ito. Ha? So, tatawagon din nga Bagyo Francisco. Kumbaga, Francisco yan ha. Francisco, itong nga rin itong Bagyo, international name, posible sumulod, par yan na, nga weekend. So weekend din in buwas ano. Also ngani ni Easter Visayas magiging mauran din haton. Anyway niyan di man nga ni K5 Ruel Montesa magpapadanga titon update niya no. Kay iton may darahin nga hangin nga 55 kilometro kada ora. Irania sentro nga Sursubasco ini nga 70 kilometro kada ora. Iton 55 makusog-kusog na ini ka K5 Milton. Kaya nga ninapadalagan la kun motor adala mga 35. Oo, malaksi ko na iton. Say pa ba kun 55. Okay. Nakasulod ni Elias nga di aton. Oo niya, mga istorya kita party ni kan Elias. May na nato ni chika din ni late no mga ka K5 kasumpay ni nga istoryahon. So bueno, once again, welcome ito natin, Taramdan El Castigador. Ako'y ka-K5 Roger Tilala, Engineering Department. Aton kay sparring partner, ka-K5 Milton Mate. Kutob kita mga ka-K5. Inahiton alas, ano kita nga oras sa ka-K5 Milton? Kutob lang kita alas 5.20. Oo, kay today is Friday. Ay ka mo papausa mga ka-K5 nga kay ano, nga temprano man ni ka-K5 Roger. Adi na didi mga ka-K5 ito na iya programa. Because today is Friday. Karing singon, temprano kita mangunguli, temprano mag-uurundang. Kay may adapanag pipinamulat, intalon na aton, dito nga lamisa. Ha? Gintakluban lad to kay gininapura kita kay bahin ko nung baga pagharaw logo dito mula raw ha? So bueno kung tada yun ito lakatan na panahon mga ka-K5 kay ining Bagyo Francisco amut kong international name possible ano international name ini nga Francisco adi ka-K5 Ruel Montesa ka-K5 Ruel standby
1: panahon
0: Kake Five Ruel, kumusta hi Francisco? Ano itong kabutangan? Hain ni Yana.
1: Mapay nga kolopsel, nga sugod man na aton mga ka-K5 nga nagkikita na aton Facebook Live, nga nanwamatihan ira mga radio. Lagat mo laraw ka na ang nga hawat ng ngaran ng misay.
0: Muna, kay basta tinakluban, nga ginbubuksan, mula raw itawag.
1: Pero nakatuigan, pagkakabati ko pala itong award.
0: Asya. Ano man, waray lamisa nga namumulat tayo mo.
1: Okay. Padayon kita makakaabat, inusahay madampog ng kalangitan, nga pwede magdarahin mga panalagsa or tigda nga pagtarithi nga dan mahinay nga pag-uran nga may kaupon nga pagdalugdog mahitungod kay padayong kita nga gidudominar han easterlies o an hangin nga mapasok nga tikang hadagat Pasipiko. Basar liwatan pinakabag-o nga satellite animation ng PAGASA, awaray ta nakikita nga mahirimo nga LPA o sinubagyo na sakop biton Philippine Area of Responsibility yana nga adlaw. Pero hagawas ang low pressure area ano rin mga adlaw kanina na alas dosan magahon nahimo hiya nga tropical depression at pagawas walay pa international name kay tropical depression palahiyangan walay pa local name walay patawagan iya local name kaya ada pa man hagawas ang Philippine Area of Responsibility once na sumulod hiya buwas itong gabi diri nga ni Domingo iton aga pagtatawagon ini nga Francisco. Francisco tawaga iya. Local name na ito, sir, local name din ito international
0: pero,
1: name.
0: Oh, oh.
1: Ito sa nga bagyo nga ito par tropical depression pala dire dire pagin tatagan in international name. Pero kung tropical storm na amo na ito pagtawagan na international name. Nga sumalay itong pagkasa, iningahi ang tropical depression na tagawas pa ang Philippine Area of Responsibility. Sumakob nga ni Hiapar, tikad to iniha Northern Luzon, nga tikad to liwat Japan. So diri inikinikita nga malanpol bisan diin nga parte hitaton nasod. Ngan hapag kaya na waray pa ini pikto bisan din nga parte gihapon ni taton nasod kaupod ito na ada para pag kaya na an easterlies lagi hapon nga gindudominar niya ang Central Luzon, Southern Luzon ngan Visayas waray gale warning nga giniisan pagkasa para yan ang adlaw din niya to repeat salit na naton mga ka-K5 nga nagpapakabuhi kadagatan pinagin pagisda taluwas kumantuhan agad pagpakabuhi basta magigpatlayan mo pa para liwat hira makalikay hinano pa man ng mga disgrasya nga posible manabo samtang hira at kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga ka-K5 na mabiyahi yan na niyan ng gabi o sinubuhas itong magahon pinagihan dagat taluwas gihap pagbiyahi kay siring ko pa man kanina waray gale warning nga giniisan pag-asa. Dini nga to repeat, nga habugos, nga sinirangan, han, Visayas. Anaton real time yan ang temperatura, ada kita ha, 31 sentigrado, nga kanina inabutin 33 sentigrado. Anaton adlaw, sinidlit kanina aga, alas 5:17, matutunod, yan ang kulop, alas 5, alas 6, 5. Anaton daylight time yan ang adlaw, nagkadakitahin, 12 ka oras ng 47 minutos.
0: Sir Ruel, ano man?
1: Sir.
0: Waray ba plano mga paggawas yan na? Iniin na ni mga classmate nga ito. Bangin may na mga inandam ba?
1: May ano na good. Kaya ato ng batch 92, yan ang mga oras. Ba? Kanina pag nakarawat na mga chat.
0: Oh.
1: Ipapakadto na kita. Harani ay kaman na dito, ikaw adat mauna, kay may manim service. And dito ba may blessing, ano iya balay?
0: Di na dito. Kay baga, luyon simbahan. Amo ba?
1: Oo. At unhang kunot simbahan, amot siring ha akon.
0: Babayi, kun, ay, oo, tama. Ano ito dito ka, Bats? Oh, hiatod.
1: Lalaki.
0: Oo, oh, hiatod.
1: Oo, yun mo aton.
0: Oo. Sige, inin chat-chat na la. Kay,
1: Kay connect mo sir, biskot si mapaagik dili.
0: Chat-chat na la kita. Pero kay damo man net service, inin pwede ka dili magkuan, umagi hasalog, ano? Ang kanang PDR arin mo.
1: Gagamiton da tracker boot.
0: Oo. Oh. Diretso nga ako dito tuluyo. Balita, sige.
1: Na ni mo mga kasangkayan nga kababayanan.
0: Inin baka lugar nga ni chat-chat na la. Anyway, ma-op naman mga lasais.
1: Oh, kaya ma-attendira ka na itong nubi na itong na senior santo ninyo, kanang bungto.
0: Oh, okay. And, oh, good man. Ano rin na kin makakatinder? Nimbot,
1: pero nimber kung matimat nubi na,
0: uh-huh.
1: Pwede ma, matimat nubi na, pwede na ako. Yan ang bagali, kulang pa ako. Kung unahan ko anit nubi na, kaya baga panalagsala.
0: Ayan. Ah, matakin bibili man ta ako na classmate. Sige, Sir Ruel. Thank you so much.
1: Damo salamat kan mao pay nga kulup late. Happy weekend ha aton tanan.
0: Damo nga salamat Sir Ruel Montesa. Ito nagmarites anay kami ni Sir Ruel, no? Mag-classmate kami ha St. Mary's Academy. So, iyan na kay Patron na Barangay Libertad habong tito na palo. Nga na, sugad man mga ka-K5, Patron gihapon ha alang-alang late. O, Libertad, damoy-tamon mga kabats. Na kay kitao na, tun ko na nito na kahimtang iyan na mga ka-K5. Alas 4.48 o kung alas 4.22 na mga ka-K5. Inigatun na oras, gimpanangat hato na Klinika D3 Bio. The Superfood Supplement, and of course, Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Nagatagin extra nga protection hatun lawas, nagpapakusog ito na ito resistensya ng immune system. Kaya Klinika DTX 500, makusog nga pangontra itong high blood pressure. So kung high blood ka, pwede ka hinin na Klinika DTX 500. O kung ano may imo balatian, testingin niyo. Klinika DTX 500, nga may dahini ampalaya leaves, the sugared sugarcane extract. Oh, so para good man ni diabetes. Alas 4.23 na mga kakaypang. Ano ito na? Itong mga paghimangrawan na iyan ang alaw. Of course, ito na itong din mga pag-ihingadayan. Mga damo, ano? But mostly, adi kita mga kakaypang ito na kuwan. Adi kita ito na balita nasyonal. Kaudgan, ano? Pero itong mga balita din mga kakaypang nasyonal. Hindi ha balita nasyonal, kasumpay nito ng impeachment, lakip na gihapon ang kahay lakip, hand picture ni Senador Kiko Pangilinan, din hato na 18 Marines, gagin na tatawag. So, nga sa pa ito ng impeachment complaint, nga ginisnab ni Vice President Sara Duterte ang pre-trial conference. You know what, mga ka-K5, ini nga impeachment, ini kanan ka mga hipokrito na guideline din ni. Ako, wari ko yung ginuugupan, ano? In fact, gintatahapan nga ni kitang against kita it mga Duterte. So, nasa ring hira, tutugod man, against ka mo itong mga Duterte. Diri kita against sini nga mga tao.

itong mga Duterte. Pagyakan kami against itong Marcoses, masisinaliwat itong mga loyalist ni itong mga Marcos. Malipong ito ulo, bahing ka mo di rin nakasabot, malipong ito haamo na ulo. Tanan ka mo masisina, kay gusto niyo magiging paborable itam iginyayakan. But you know what, definitely, Sara Duterte, dako itong chance nga maabswiltuhinin. Ha? Dako itong chance. So far, dako itong chance nga maabswilto ini he Vice President Sara Duterte. Ito, kung pananglitan, waray na mabuhi ng mga inin kongresista. Anin, waray malitas dito itong minority nga tumampo nga dito mayoriya. Kay Tracy pala, ita di minority, majority. Meaning to say, mga ka-K5, kulang itong 16 nga igintakda nga butos ano, para ma inin ma convict he Vice President Sara Duterte. So definitely inin itong mga ebidensya diri na matter. Didi hiton pag acquit or pag inin kwan convict in usang impeachable official. It is a matter of numbers. Kung pipira itong numero, itong mga senador nga kalyado, itong usang impeachable official, definitely, inin magiging paborable nga to iya mga kakaypay. So nga diton, itong sitwasyon itong impeachment. Because impeachment, diri inin, kuan, diri inin, sirin pa mga kakaypay, korte. Oh, diri ini korte nga ini nakakapag desisyon kin aada iton pagiging fair ada iton patas nga pagdidesisyon kun ano may tunir magiging desisyon didihiton usah nga kwan inin impeachable official sa mga ka-K5. Oh, so ini din ni mga ka-K5 iton impeachment na need ini kin numbers. Oo, numbers la itong kinahanglan nito ni mo mga kaalyado. So definitely magiging trial by publicity line din ni. Maguguba ini din ni mga ka-K5 itong tao nga ma-i-impeach, di ba? So itong impeachment in makakagubala itong mga reputasyon itong impeachable official. Kung pananglitan, ano? Kay itong impeachment sa Pilipinas, itong importante nga ihap, basar din ito nakasurat, ano ito na batakang balaon, nga 16 nga butos para makonvict. 16 votes for conviction. May tungo din nga ito natong konstitusyon ni nagsisiring nga kinahanglan hin two-third. Ah? So, duha, ha, ikatulo. Oo, so, or two-third, duha, hat tutulo, kumbaga. So, itong nga tanan, inih nga miyembro itong Senado para ma-convict itong usang respondent o impeachable official. Di rin na matter kung pira itong mag-absay, di rin na matter kung pira itong mag-acquit, itong usang impeachable official kinahanglanin 16 ano kay di ba nasiring ito na iba itong pagintindi nga 16 votes para makuan para ma-convict itong usang inin impeachable official like ini Sara Duterte. So ita din nga mga matawag kay politika manggo din ni mga ka-K5. So, ito diri paborable yan na ha politika itong mga against itong mga Duterte 13 pala pero di nato nasisi diri kita na kasi nga mga against but definitely klaro kay paborable hira itong administrasyon. So definitely possible itong mga butos ini pag convict nga di kan Vice President Sara Duterte. So 16 itong kinahanglan. So need pa ni rahintulo pa ng mga

0: Senador. Sering din eh, kung di rin maabot yung 16 itong butos sa pariton na conviction, ano't may tatabo? Ma-acquitted itong respondent. Kay diri na matter itong kung siyam liwat it bumutos for acquittal. Diri ya, bisan pananglitan itong nag-acquit is tulula ang nagbutos for acquittal. Adiba nag-abstain. Pero ang butos didi ito na conviction is waray makaabutin 16, waray lagi hapon ito. Acquitted lagi hapon mga ka-K5. Second tight butos sa 15 guilty, 8 ito not guilty, usayt abstain, acquitted lagi hapon. Bisang pasingon naton, napulo ang guilty, napulo ang not guilty, upat ang nag-abstain, acquitted lagi hapon. So, kung 14 itong guilty, 7 it not guilty, 3 itong abstain, or abstain, may kuan kasi, pananglitan, 14 guilty, 7 not guilty, 3 an absent, waray mag kumadto, waray mag-attender during itong final decision, or pag hatag na, ano, itong, or adanit promulgation. So, inin acquitted lagi hapon. So kahit ginirestoryahan itong batakabalaon, 16 votes for conviction. At total nga inin miyembro itong senador or itong senado. So karagsigun din ni mga ka-K5 inin tutulo pa itong pupwede kumbinsihon itong administration or itong majority para ma convict inihi Sara Duterte. Oh? Ito diri pag-abot ha ginkikinhang lang nga 17 nga butos para conviction or 16 ano nga butos para conviction. Ini in karigsigmon ng nga acquittal inin mga ka-K5. So acquittal iton mahitatabo nga di kan inin Vice President Sara Duterte. Kay itong impeachment mga ka-K5, diri, kwan, diri ego itong aringasa laha politika. Diri ego itong pag inaringasa laha politika, especially sa social media. O siguro itong kakusog itong mga tag-suporta para magdesisyon kung ano itong magiging desisyon man hito naton mga senator judges. Kay itong tunay nga suklanan kung may makakuha hindi si size nga butos para itong conviction. Kay kutob nga diri maabot ini nga ihap waray hindi ni matatawag ano nga conviction. Ma-acquitted din eh. Ito natong vice presidente. Kaya pag kaya na, makuri pamanggod signo na no, makuri yak nun kung may daba ego nga ihap itong mga senador na maabutos for conviction. Kaya you know what, yan na, manggod, mababasahan man natong dayon. In fact, kung hinit maglubay din di ha mayoriya, hinot malubay di dihiton minority, madagmit makamang, nga balin nga di, pwede iton nila mga ka-K5 mahitabo. So, ano ito niyo masisiring? Liwat. Iton impeachment, actually, iton impeachment, di rin nakabase ang mga ebidensya, kundi ininihap iton mga kaalyado, iton respondent di daha senado. Diba? Kay may iyan na ini nga issue ging criticize ini ha mga impeachment proceedings nga hadamo ano nga mga nasod lakip na ito na Pilipinas. Kay ha ideal nga sistema ito impeachment it in dapat purely evidence base. Kung makusog itong ebidensya, supposedly itong mga senator judges, hiramanggod ini din itong mamamati. Nganira itong magsusukol kung ego ba ang ebidensya, tinuod ba ang ebidensya. Kung ito natin mga senador, magiging patas. Pero I know, Irin magiging patas ito naton mga senador kay mga politiko inin. So, itong Senado, dapat gumius liwat ini ha, como impartial impeachment court. Pero, still lagihap kay mga politiko inin. Makuri inin, sirin pa makarawat itong mga senador. Magiging hipokrito hira kung tawagon hira nga impartial impeachment court. Sigurado inin, waray hindi ni inin magiging impartial. Puro ini mga partial. Yan na pala, nakikitan ta na itira mga nawong. Itira mga postura nga may nanira mga partial nga decision nini. Dapat unta, kumbaga, purely evidence-based la. Diri angay kikitaon itong partido o kung kaalyansa ni mo. Pero ha practical nga realidad, ito ng impeachment, mga ka-K5, diri ikakalirong, ano, nga ito ng impeachment in my political nga elemento. May political element. May tungod itong mga senador, sirin ko pa, elected politicians, dirin mga judges, nga po pwede magkaadahin impartial in a decision, no? Ngan, may party alliances, may coalition politics, ngan, of course, may pressure hiton publiko, may public pressure ini. So, kung ikaw re-electionista, sunod nga eleksyon din 2028, mapre-pressure ka kung hirain o iton damo iton mga butante. Paranglitan, Sara Duterte, sulid iton suporta. Tikang dinit mga DDS. Tikang dinit itong solid Duterte supporters. So meaning to say, mapre-pressure ka ikaw nga senador. Makakapanunahuna ka nga mari election, makandidato ka pa. That's why aada itong public pressure. So nawawara itong impartiality itong imo mga desisyon. Kaya danay itong standard of proof itong nagiging halo, itong legal ng political judgment, mga kakipay. Pwede hindi legal, but danay itong political judgment in nakakabaw-baw, hindi itong legal ng judgment itong mga senador. Sanglit, may na mga perception nga in impeachment is decided more by numbers than evidence. Meaning, numbers di dia sinado. Ihap ito, imo mga kalyado compared hiton ihap hiton sakto o tinuod nga mga ebidensya. Amoy nito nalutaw nga mga perception, which is true. Di ba? Ayun nalang kita pagin hipokrito ha realidad itong perception. Sugad din ni mga kakipan. Yan, diri ini permanente literal ha tinuod, no? Diri permi literal nga tinuod, pero nananabuin in suga din nga mga pananaw kun tunga itong ebidensya or diri sulid itong kaso. Makusog itong political support itong respondent. Amoy din ni mga ka-K5. Danay polarize itong political climate itong Pilipinas kasi. Sanglit, itong importante nga klaruhon nga hailarom itong constitution, itong kuan, itong nangingibabaw lagyapon, dapat nangingibabaw mga ka-K5 in ebidensya. Kay ton butos, dere dapat conviction base or proof of conscience. O, dere ini dapat simple nga buting game hiton mga kalyado, kumbaga tinuodin nga aton mga senador. Itong problema ha perception ng numbers lang. Kung suga din eh, itong pagkita ito na publiko, ada kay nahabubo itong trust ha impeachment process. Excuse me. Which is true man liwat, di ba? Nga habubo na itong pagtapo dito ng impeachment process. because ito numbers game nga politiko, ito na ada nga mga senador. Ganyan na pala, nakikita nim pera kadlaw nga dilito diri sa Senado. Di ba ito nakikita naton nga may ada sugad dinhi nga in perception nga number la ini nagtitika habubo na mga ka K5 iton at rast dito ng impeachment process.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Actually, di rin dapat simple nga buting game la hiton mga kalyado. Sirin pa. Nga nagiging political cheater lugod itong pagkita hiton mga tao. Kay mag-i-enjoy ka pagkita itong impeachment process. No? In fact, pera na nga mga impeachment itong itututukan akon. Impeachment at that time ni in Presidente Erap Estrada, impeachment ni Corona, nakatutok kita hini nga mga dudo nga mga impeachment. Nag-enjoy kita. Makikita nimo iton magkarit nga mga kuan na depend sa mga ka K5 iton di nga gin ako saran. So itong bottom line mga ka K5 nga itong obserbasyon nga may political influence itong impeachment, which is truly what, pero sayop kun masiring nga waray kuan kunit perception nga may political influence itong impeachment, sayop liwat nga waray na importansya uray gamit it mga ebidensya. Diba? Kay after hiton termino hiton usang inin elected official nga may ada immunity hiton mga kaso impo pwede lagya piya kasuhan after hiton niya termino nga kundiin di rin na hiya immune hiton pagkakasuhi, no? So inin iton ideal nga proseso in kombinasyon itong duha unta, no? Pero dapat ebidensya itong mangundahan o panguna nga basihan diri alyansa itong mga politiko. O amo itong mga ka K5 itong importante, ha. So itong nakikita liwat nato na iyan na mag nakatutok kita din dito na Senado itong kasamok din yung Senado nagkakatunga-tunga iton mga senador, no? Inin kaudgan diri kay usala tinungdan hini kundi kombinasyon ini itong political ngan institutional factors like itong partisan politics, kalyado versus opposition at mga senador in may mga kanya-kanya manggo din yung mga political party or alliances, mga alyansa, no? So kung may da issue pananglitan, impeachment, budget, investigations, nagkakatunga-tunga itong butos base sa suporta itong administrasyon o kon oposisyon. Oh, so may dalawat din ni power struggle, agway kung hino itong ma-influensya ng leadership itong Senado o Senate President, committee chairmanships, ganitong pag-control itong mga agenda. Yes, tama. Kay inin, kung maluya ka, labi na kung adi ka opposition, danay basket iti mo mga agenda, danay nasasapawan, nababawbawan, na nabunay na itong imo kuan proposed bill. Diri pa na isusulod din itong calendar of agenda, or di pa na susulod na agenda itong calendar, or di pa nakakalendar, ano, din itong agenda itong pagsisisyonan itong Senado. So nagkakaadag yapon in pagkaaragway because itong policy disagreement, mga political alliances and personal interest number one, ano. So may daliwat mga public pressure, mga media influence, may adahinin hinungdan didihi itong pagkaaragway katurunga itong mga senador. So itong agwaya Senado kaudgan bunga lang ni politika power ngan itong pagkaibahin mga interes, pero itong main issue ni personal mga ka K5 nga interes.
1: El Castigador. El Castigador.
0: Actually, I mean it bottom line. Personal nga interest ni nga mga senador. Di ba? Ako, dik natuod nga inin nga mga senador waray magpakakarawatin mga malita. Labi na pananglitan kay may daman inin tinatawag nga Magic 12. Itong mga possible makasulod itong Magic 12 nga mga senador. Nga madaog itong pananglitan 2028 election. Di ba? So itong mananabo mga ka-K5 kay ada ka Magic 12, malilisang itong mga kontraktor, mga illegalista, mga ka-K5. Malilisang inipan mutanghing kwarta di dahitong malita nga nagdi-deliver ha imo kay para suporta hiton imo kandidatura kay ikaw magdarao kay sulod kay hiton Magic 12 mga ka-K5.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Sanglit ang mga kasangkayan ng mga senador ng mga magdaraog nadudulhan, definitely nadudulhan iton malita. Pero waray mga ebidensya. Pero kung magtutud layer, magsusumot layer tinuod, may dayton tikang dinit mga kontraktor. Paging pangani nga tananin ninatagan ni Salvico. Sanglit nga tanan, involved in itong mga malita kay di na itong panahon ng eleksyon. In fact, bisan nga ng mga senador, nakakahuram yung mga gamit ng helikopter, aeroplano, nakakahuram nga di kansaldiko. Kun pananglitan, pero kay pamati ko kay itong private nga in aviation ano, or private plane, private nga helikopter ni Saldico, bangin gimpli-plitihan hini nga mga politiko luwat mga kakilay.
1: El Castigador!
0: Pasibula mo ini mga lusot. Malabo, nagkakalabo-labo pa ini mga kakilay. May tungo dito mga tinatawag nga mga Blue Ribbon Committees o Blue Ribbon Committee Hearing. Aaday ito nga mga Marines. Adi itong pipira pa nga mga gusto ito naton mga politiko kaugupan itong ira mga dumagko nga opisyal na gobyerno. So anyway, mabrika na kita kadali mga ka-K5. Mabalik luwat kita ni Runian Lamanggod, no? Naton oras, alas 4:48, duro tayo ang Klinika D3 Bio, the superfood supplement. Mighty C, the Alkali Vitamin C, nagatagin extra nga proteksyon natong lawas. Nagpapakusog ito natong resistensya ng immune system. Nga Klinika DTX500, makusog nga pangontra itong high blood pressure. I-greet anay nato na no, itong ni Sir Edgar Sapra Gallego. O, eksakto la ang 35 nga dalaga na idol. Para safe, kakakarsadahan. God bless. And shout out from Valenzuela, Manila. Taga Pastrana, Leyte ang iyan na tawhan. Hijak Galangge, shout out from Taguiga, Manila. Itabirara, Edmund, shout out K5 Roger. Watching and listening from RA Glass, Calabian, Leyte. Amita itong mga diehard, mga ka-K5 nga listener. So bueno, stand by. Break anay kita kadali, mabalik ang teramdan. Il Castigador, kataliwa lang pirang ang painugdom.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Kadinasangkay, sakay na! Malarga na kita pagkat pahabaranggay K5. Kaupod ni Kapitan Jean Pilinyo.
4: Aton kumustahon ang mga barangay, panghingadayon ang ira mga programa, ngan pamatian ang boses ang mga kabataan.
3: Dinhiya bagong programa, ka K5 na, kabarangay pa.
4: Ikaw, kabarangay, may isyo ngan pakiana ka ba nga karuyag klaruhon?
3: Programa nga gusto igparayaw ngan suhesyon nga gusto igpaangbit?
4: Ini nga programa in para haimo.
3: Mababatian kada Domingo nga adlaw, alas 5:00, dinhiya ha, K5 News FM Tacloban.
4: Salit tara, pamati na kita, haka K5 na,
3: kabarangay pa.
4: Ka K5 na, kabarangay pa.
5: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry hiton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ng DTX 500, MITC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit in niyo ha mga leading pharmacies ha late. Bil nga lah ang St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceuticals, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapuokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ka ng DTX 500, MITC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ini niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte. Bil nga la ang Christian Pharmacy na imumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte, ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan San Jose, PMed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen Leyte, SK Pharma, ha San Jose Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport, ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
8: Upong ang akong mga TL o mga kamakit iliho.
7: Sa pagkadungog na po sa DTX 500,
8: akong gi-double dose o nakapsol sa buntag
7: o sa gabi.
8: Wala pa'y bulan,
7: nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamakit.
8: Epektibo kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
9: Pabalik sa mga butika.
10: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
11: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
10: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
11: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
10: Pagkataasa di ayon?
11: Brag kuan ba? Usa ka bawal nga kanon.
10: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
11: Mauraon ta na.
10: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
11: Mao gyud epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
10: Muday na.
11: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og MITC aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
10: Husto.
11: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
10: kondisyon,
11: wala kondisyon, wala kay gana.
10: Base
11: sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
6: DTX 500.
12: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko sa pag tumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Susulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika.
10: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up ug mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
11: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD Sir GP. Usa pa diha Sir GP kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product kini moay makadaot sa atong mga tango.
10: Unya dok kini pong acne.
11: Dagkong bugas-bugas.
10: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne daghang mga bugas.
11: Gusto ka gula na kay bugas-bugas o oh, undangin na ang mga tamis din hi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamid sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
10: Nya weight gain, kining obesity, pagtambok.
11: Sobrang tambok.
10: Oh.
11: Sa Sir GP di nato mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mauni rason, sobra na lang ang kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga, sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo. O dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
10: Hosto. Puan na tayo oras, Dok. Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
11: Ako na sab si Dok Ramuel, nagaingon, mayong lawas at imanon.
10: Dili! Pag-abusuhon.
6: DTX 500.
9: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
14: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
6: Ang DTX 500.
14: Ang duna kinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
6: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Faiz Bitoon. Naghanjod ang natingala na ngano kuno nga batan ang gihapon ko tan-awon og nindot ang akong pamanit bisag idara na ko. Tugod na sa DTX Coffee Mix na pirmi na ko ginainom. Sulayi po ninyo ang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
16: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
17: Ach!
16: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
6: DTX Beauty Soul.
18: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
6: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika.
19: Extend food supplement for men.
20: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
6: Extend food supplement for men.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
1: El Castigador!
17: El Castigador!
23: Kakutun-utun man. Impunto alas 5 na mga kakaypipe. Medyo nag-on and off na ito na music bed. No? Oy, by the way, once again, happy Piesta outro, no? Didi Barangay Libertad, habong to ito na palo. And of course, happy Piesta didi alang-alang late. Yan, sige. Bueno, kaya kita ito na istoryahon. Di pa mga istoryahon ng Chile. May nato nabasahan din nga istoryahon. May pagisumpay ini. Hito na usang inin balaod nun. Ano nga ginduduso yan ha? Oo, nahimo pa nga nini nga kuan. Inin na taon na ito rin din. Kay damo actually, may ada ginduduso yan ng bill. Ini kuan Congressman Chil Jok no hiton akbayan party list mga kakaypay para ma kuan kita maklaro kita hindi ni ini ining an pag papas kuan ini ano to tawag ini mga kakaypay kita daw naton kay ang tawag ko no hini nga bill ni Congressman Jok no Papa Lib proposal. Papa Lib. Ayan, okay ah. So, Papa Lib in para kuno in dugngan. Papa Lib Act. Ayan, Papa Lib Act. Mamay kalat maabutin 105 days kakipay Milton. Kamuinit magpapaka tagamtam hinin kumbaga mahimo ini nga balaod no kami baga makuri na inin ambot kon makigsabot ako itak misis kumbaga pupuy pero kay malain na ito anon oh mga ida itimo suhag nga itimo putuyan na ada na mga 25 katapos may da pa niyo baby may da pa manghud mga kakipay baga malain. Oo. Balitaw, inin, it nakakatagamtam ini, sugad ganda kakipay Milton, itong bagawaray pa yan ng mga asawa, o Papa Slim. Kaya noon na, ining paternity leave, mga kakipay, mga Pilipinas, itong paternity leave, para itong, kuan ini ha, para itong mga lalaki, you know, nga kinasal, empleyado liwat ha kasal nga lalaking empleyado nga may da legal nga asawa of course nga amo itong mga anak diri pupoy dito na baga panganak lahin na chuking-chuking kakay Pipe Milton ha kinanglan makakabil kay itong paternity leave kun pananglitan may da ning pinakaslan nga nag-anak ani mo pinakaslan so or itong kuan manganak nakunan ito mga miscarriage no inen pupwede ka man ito mag-live gihapon so itong mga kwalipikado hinin siyahan ay mga kwalipikado itong kasal nga kasal ha babae nga nanganak ukon nakunan of course nag-aada kamo maglungon kamo nga mag-asawa sirin pa cohabiting maglungon kamo diri kay basiri nga uy nanganak na ako na asawa ma-file akong paternity leave pero bulag nga yan kamo adto kay iba ka babae samtang ani mo asawa nga nanganak adto hiton iya kag anak diri to pupuy di mga kakipay dapat maglungon so and then empleyado ha pribado o pampubliko nga sektor o pwede ito ngaan nabisuhan ito ng employer may tungod itong pagburod ngaan ginlalauman ng mga nganak itong imo asawa so pupwede gamiton itong una nga upat nga panganak nga nitong pagkalaglag nitong legal nga asawa or kung magkadahin miscarriage, no? So upat kung iti mo anak na pulo na kutubla upat itim paternity leave kay mauubos ni miniton paternity leave ma may kumahimoy ni nga 105 meaning to say pero ito kung 105 sobra tulo ka bulan iton mga ka-K5. So, yan na so far, no? For the meantime, pito kadlaw nga may bayad dahil larom itong Paternity Leave Act of 1996. Pero may tungod ito on expanded maternity leave law o pwede madugngan yung pito kadlaw kung ibabalhin itong asawa itong kapartihan niya maternity leave credits para umabuting 14 days. Pupwede. Maranglitan, kalibya po na ni mo, Juan. Kung may da maternity leave liwat, iti mo asawa. O kumbaga pariyo ka mo empleyado ha privado or ha gobyerno. Okay, kadiyon nato. Itong mga diri kwalipikado, of course, itong diri kasal, ananay hiton bata. Bisan live in partner la. Bisan pernat iyo anak kung mag-live in partner la ka mo, diri ka mo kasal, diri po pwede itong paternity leave. Labi na kung diri empleyado, rin it mabayad na ibo. So, ganito sobra upat, diri na pwede. Okay, so kaniyon nato itong proposed bill, ano? Ini nga Papa, Papa's Leave Act. Actually, okay ni para ito na ding mga kuan. Ini mga mag-aasawa pala. Okay, so hainad. Kay kuan ini nga Papa's Leave Act. Pag palo ag ano, hiton leave, take 7 days, kutob 105 days. Lakipin din eh. Of course, may dahing kapanuyuanan. Kay paghihimo itong balaon, may dahing mga kapanuyuanan. Dirit basta-basta la, no? Para kuno himuon nga shared responsibility itong parenting. So, kung nanay la ito na ada, kutob o mabot, himpira kabulan, tulo kabulan. Pag diri maupay, ano, nanay ka magkikita at bata, aga lang itong gabi. Mas maupay kuno kung mag-share ka mo itong responsibility itong parenting ngan para liwat taganin mas halaba nga panahon itong tatay nga mag inin atiman itong iya newborn baby ngan suportahan itong recovery itong nanay ngan banding itong pamilya. Oo, amo itong kapanuyuanan hindi ni. So, ade, itong argumento kay ano nga 105 days proposal man. Kay anong kadako man hini. Itong argumento, itong mga nagdudusuhin eh. Mas healthy development itong bata, masuportado ang nanay pagkatapos o kataliwan itong panganak. Of course, modern parenting, derila nanay itong caregiver kundi lakip na itong tatay. Ngan pariho gihapon ini hay mga nasod nga may dalong parental leave system. So amo itong mga basihanan nini hiton mga nagduduso. And of course susuportahan ini hiton pipira naton nga mga empleyado hiton both public and private employees. So may daliwat concern itong iba. Adi ha? Ano itong mga concern? Possibly nga mabugatan itong mga employers hindi ni. Labi na ang mga small, medium enterprises. Imagine ano, magkakaanin paternity leave pag bibinayaran ni mo in waray sulod-sulod at trabaho mga ka-K5 tawaray.
3: El Castigador! El Castigador!
23: Ngan itong gastos itong gobyerno kung subsidize. Ini, posible liwat. Posibleng maging bias daw kuno ini. Nga di hiton kalalakinan. So ngayon itong implementation na complexity liwat. Ngan itong importante liwat. Ano? Di itong mga importante diri pa ini balaod. Balaod nun pala, proposed bill. Oo, karigsingon, waray pa ini epekto hapag kaya na. Ngan, of course, maagi pa inihin na hulos nga baga dirigbati. Pag-amendar nga na-approval la Senado ngan hiton presidente. So, simple summarize, itong current law, 7 to 14 days la itong paternity leave. Itong Jokno Bill, 105 days proposal. Itong status ini pending. Dere pa approve mga ka-K5 ini nga balaod noon. Okay, so paternity leave, 105. So, actually, makusog itong suporta itong pipira nga mga pro-family argument. Ano? And mas concerned gihapon itong iba, itong itong cost hit negosyo, itong gobyerno, itong implementation din yun, mga kakipan. So, amay ito kay Hinod, magbabayan. Itong option A, hindi ni pinaka-likely hindi kung ano yun eh, subdun itong maternity system. Ito ni SSS, amoy itong magkukuhan hindi ni mga ka-K5, mag-re-reimburse. Employer, itong mag-advance itong sweldo. Government Social Security Fund, amoy itong masaluh itong gastos. Sugat gyapon itong maternity leave hapag-gera. So, possible itong option B ni SSS plus employer plus government subsidy para diri sobrang mabug at itong mga private companies. So, may din ni mga ginsubdan nga mga balaod, mga ka-K5. May din ni ginsubdan, diri lay ni kay dinhila aton. Dito ay mga lugar, may naghihapon sugad din nga klase ito na paternity leave. Sirin pa, kay kanina, sirin ko, may adahinigin na subdan, tikang halangyaw ng mga labnasan. Kaya Sweden, Norway, kutob 90, nga daha 480 days parental leave shared. Mamay ka lang ito, ano? So, may dagin susubdan. Ha Japan, may ada halaba ang parental leave, pero iba ito nera mga rules. Ha Pilipinas, mga kakaipaib, in medyo mas halipot pa itong live system din ni Aton. Bueno, alas 5:13 na mga ka-K-5. Uy, wari naman kita oras, ano? Wari naman good kita oras. That's why mga ka-K-5. And then, sugar tala na ini nga itong pagharampang. Ano? Thank you so much. Ito na itong excuse me, anay ha. Kaya nasasamid man ito na itong butol din mga ka-K5. Agi itong pag-inakan. Ayan. Anyway, mga ka-K5, kaya wala naman kita oras. Pero may nadidian ay breaking news, ano, kitaon nato. PCG team leader, Hakula Babiliran, indakup, may tungod liwat, hiton pangingikil. Tawaray liwat. Ang team leader liwat hiton Philippine Coast Guard. Nakabase Hakula Babiliran. May itong indakup, hiton mga autoridad. Nauso yan at pandakup mga ka-K5 hiton buwan, mga empleyado, mga enforcement team or mga enforcement unit hito nato na gobyerno ini mga simple corruption hindi ni mga ka-K5 man mamatong ini pero more magiging strict lot din ni makita din ni kung paano itong tangkon nga ni stricto nga mga implementation itong mga balaod. Nadakpan in talon, ano, itong Coast Guard, team leader. At ano itong trabaho itong Coast Guard? Of course, ira itong kuan. Sering din niya, no? May na nagreklamo ang mga operator itong hulbutan. Kasi ring nira, nag-demand ding kwarta itong nasabing official, tikang hera. Dugang pa itong reklamo, gin... Baga permamente aday ni nagpipinangaro in isda kundiri ko no diri pagod ko no na karawat timbaga ginagmaila adakay nagkaaday ni hin entrapment operation mga ka K5 ha kay siring ito sa nga hulbutan o perito illegal na nga ni itong ira trabaho in illegal pagod nira balita o illegal kay hulbutan pero may tungo dito de adi may namangingikil nga taga Philippine Coast Guard ada kay nagpapadayon ning mga hulbut-hulbut. Ore na kita oras. Thank you so much sa mga ka K5 ito naton mga listeners, naton mga viewers. Hello sir, watching from Muhun itong tanawan later. Ikang kan mamila. Ayan. Sige mga ka-K5, wala naman kita oras. Thank you ha iyong tanan. OG NG Montoya. Happy Fiesta ka-K5 Roger. Watching from Salvation na Palo. Thank you. No? Okay, sige, wala na kita oras. Antay niyo sunod niya taramdan na natong Klinika D3 Bio Evening Newscast. Ang araw ito natong ingkausa Engineering Department ka-K5 Melton Mater. Nga na natong taga PDRRMO ka K5 Ruel Montesa. Uy, kung ngayon ano yung NG Montoya hiatun. Basta. Sige, wala naman kita oras. Thank you hayong tanan. Uy ka K5 Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng Kaliawa na syudad ng Tacloban ng Bugos ng Sinirangan Visayas. K5 News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May kumso!

0: Campione Radio.
1: Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 5:20.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalaki ang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mga kaklipay, adin itong magpasong ang mga notisya nga natong mga laray uluhan. Abalita lokal, 72 anyos nga paraguma nga wanted hakaso nga frustrated murder Kalbayog City arrestado na han mga kapulisan.
1: Phase 1 han Maslog Hipapa Road igin turn over na. Phase 2 gin titikangan liwat.
0: Ato naman na balita nasyonal, pre-trial conference sa impeachment case ni BP Sara igpapadayon dinahiton na Hunyo 22.
1: Hazing, ginkikita nga angulo han PNP hapag kamatay han duwang Ateneo basketball players.
0: Ato naman na balita lang yung labnasan Amerika agin pulkas na ang naval blockade kontra Iran. Strait of Hormuz, Abrina.
1: Pag-atake ng Israel sa Lebanon, nagresulta ha kanselasyon han pakigimangrawhan US ngan Iran ha pagundang han samok.
0: Ngayon ato naman na balita negosyo, sobra 2.9 milyones ng mga turista sa Pilipinas na ipatik din atong Enero nga da Hunyo 16.
1: Hatong balita kakaiba, tatay, ginpakasalan ang girlfriend han iya anak.
0: Sports, Alex Iyala, Pinerdi and world number 2, Berlin Open.
1: Ngan ha atong balita entertainment, Arnold Glavio, kakasuhan ang mga nagkakaanitan iyang aran ha kontrobersyahan flood control kickback.
0: Mapay nga gabi Pilipinas, mapay nga gabi Eastern Visayas. Madanga tayo on D3 Mayo Evening Newscast, yan ang Biyernes, Hunyo 19.
1: Live niyo nga mababatian ha K5 News FM, Tacloban 103.1.
0: Mababatian yan, makikitan kami din man nga party handa kalibutan na ginagito namon YouTube channel na TikTok and Facebook page K5 News FM Tacloban Digital.
1: Ngan ha detalyehan aton mga balita.
2: Balitang lokal.
0: Yan ito nato na balita lokal, formal na nga igin turnover and phase 1 na Hanmaslog Hipapa Road nga may panuyo nga masumpayan ang mga umagsumpay ang bungtuhan na Maslog nga Hipapa na Eastern Samar. Initon may kalampun nga 2.4 km samtang kadugangan hindi nga igin turnover ang 22 km ang panic and bridge. Panoy hindi nga proyekto nga igya sumpay ang magkadur nila inyong mga komunidad agad maging maupay ang dalan

0: Paghabubuan ihapan mga 5 anyos paubos na mga kabataan nga kulang hintimbang Hakalbayog City. Iginpakita niya resulta durante ang second quarter Joint City Nutritional Council ngan BNS Kalbayog City Federation Officers Meeting tiraan Hunyo 17. Sumulahan Nutrition Action Officer han maong syudad nga si Dr. Roy Maribohok tikang ha 5.6% ng mga kabataan nga adaha pangidaron nga 5 anyos paubos nga kulang hintimbang dirahan tuig 2021 yan ang 2026 ina 3.7% na laini. Igin sumat gihapon ni Maribohok nga igin papatuman niya na ha 149 nga mga barangay han syudad an operation timbang plus o kiton OPT plus. Ano PT Plus in amuan ira tinuig nga nutritional status assessment ha mga kabataan nga ada ha 0 to 59 months habuligan mga trained health nga nutrition workers han kada barangay 80% o 17,001 nga mga zero nga ada ha 0 to 59 months nga mga kabataan ang sakop hini nga aktibidad samtang ginaghat naman ni Kalbayog City Mayor Raymond Uy Chairperson gihapon han City Nutrition Council ang mga barangay council nga mag-alotagarhin pondo para ha mga nutrition programs nga inisiyatiba para han pagsustener nga pagpapaupay han nutrition han mga kabataan dito.
1: Alas 5:27 mga kakifive. Kadugangan ay kanotisya lokal na dakop na hadto mga otoridad ang rank number 10 na most wanted person nga nakatalapas at balaod kontra illegal nga droga kakulop Hunyo 18 barangay 49 din yung syudad ng Tacloban kinkilala ang 31 anyos nga suspect kay alias Ninyo usang delivery rider nga residente ang maong syudad egin serbiha iya ang warrant of arrest tungod at yung pagtalapas niya ang section 5 nga 11 ang Article 2 na Republic Act number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ngayon hapag kaya na mga kakifay, ato na hiya, hakusturiya ang Tacloban City Police Office.
0: Hatong katapusan ng sumat lokal, arestado han mga kapulisan, ano sa nga senior citizen nga wanted, hakaso nga frustrated homicide ha Kalbayog City. Didaan alas 8:30 han aga, kakulop, Hunyo 18. Ginkilala ang 72 anyos nga wanted kan alias Alding inasawaan usang paraguma nga residentehan na sabi nga lugar. Unfrustrated homicide in usang klase in krimen kundi inagin probaran patayon ang han suspect aniya biktima pero napugnan ni. Samtang kapot na yanahan mga kapulisan han Kalbayog City Police Station ang mao nga sospechado.
1: Alas 5:29 na mga kakipay, nato na balita lokal. Ipanangat hayo ang klinika D3 Bio, the superfood supplement. Balitang National. Asyahan na nato na balita national na ipapadayon. Dito ng Hunyo 22, ang pre-trial conference para impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Matapos magkulang at itong mga ebidensyahan na magkaluyong apanig. Iniatong ginkompirmar ni Atty. Michael Lapua, tagapagyakan na defensa panel ni BP Sara. Kataliwan ito na closed door pre-trial conference. Sa malakaw na Pua, magpaghimangrawan na panira. Atun iba pang mga parte, ang artikulo, han impeachment, antes magtikang ang trial. Sakop ha Article 3, at itong mga ligasyon na han bribery. Graft and corruption, pagyatalapas ang konstitusyon, and betrayal of public trust kontra Vice Presidente. Sering ni Pua, yari pa kasiguruhan kung saan o matatapos ang pre-trial may tungod kay damo pa ng mga dokumento at itong kinanglan nga pag-admang. Hakaluyuni, nagtutuo ang defense team na posibleng lagi hapon masunod ang target nga pagtikang impeachment trial dito na Hulyo 6. Nagkasabot gihapon ang depensa ng prosekusyon ang era listahan ng mga testigo. Imbaba na ba nang maabot ang 25 ng 30 ang testigo ang igbubutang o kung igatubang kan kampo buhan kampo ni Duterte. Lakip na itong pira ng mga reserve witnesses.
0: Hay ba pa nga balita nasyonal? Ginkikita yan na han mga kapulisan ang angulo nga may natabo nga hazing nga naging

0: ng danhan pagkalumos nga naging kamatay ni Rene Baterbonia and Divine Adili. Sumalaka na Philippine National Police PNP General Jose Melencio Natartes Jr. 80% lang human ang investigasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG kasumpayhan insidente. Dunga pa ni Natartes, posible nga may mapasakahan ng reklamo tungod ang pagtalapas ng Republic Act No. 11053 o ang Anti-Hazing Act. Subayhan mga pahayag ang mga atleta ng mga coaches nagkaadahirahin water exercises durante ang era team building at Dipakulaw Aurora didaan Hunyo 8. Nagsiring naman ni Natartes nga di nila physical contact ang kinahanglan para may matabong nga hazing. Pwede gihapon ha-emosyonal nga aspeto.
1: Alas 5.32 anato na mga balita nasyonal. Laging padangat hayuhan na Mighty C. The Alkaline Vitamin C nagahatagin extra nga proteksyon haton lawas. Nagpapakusog ito nato resistensya nga na immune system.
2: International.
1: Aton mga balita halangyaw ng labnasan. Igin anunsyo ni Estados Unidos nga Iran nagintanggal a naval blockade kontra ha Iran. Kasunod han na peace agreement han duhang nasod. Kasunod dini ang pag-abriliwat han Strait of Hormuz na hibaron gyapon nga lakip ha kasabutan amo itong pag-undang ang operasyon ng Estados Unidos o US military ha oras nga sumunod ang Iran ha agreement. Lakip gyapon na konsiderasyon o kon kondisyones amo itong pag-ruba ang budiga ang enriched uranium ang Iran. Yan pag-undang ang suporta ang mga kalyado nga armado nga grupo ha rehiyon. Di rin naman kumbinsido si Iran Supreme Leader Mutaba Kamini han kasabutan. Pero iya inigin susuportaran na may tungudahan pagtapod ni Iranian President Masoud Pezeshkian samtang naglalaom si Trump nga masunod ang nga tanan a ceasefire agreement agud magpadayo ng kamurayawan. Suportado naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang nagkasabutan nga gintagan doon ang importansya ang marigun nga relasyon ng Israel nga Amerika. Nakasurat ang kasabutan awit ang pag-undang ang mga pag-atake pag-abri ang Strait of Hormuz, pag-undang ang pangayad ng nuclear weapon ng Iran at pagpunduhin na 300 bilyones dolyares para pag-backdaw ang ekonomiya ng Iran.
0: Haluyo ito nga balita mga K5 na ni Miligro. Ang ginkasarabutan nga ginpirmahan nga peace deal han Iran nga Amerika mahumanan padayon nga sagunsun nga pag-atake han Israel han mga base han Hezbollah hasuran Lebanon. Sumalahan Israeli Defense Forces o kun IDF gintalapas han Hezbollah ang ginuyunan nga ceasefire. Nagpapadayon ang opensiba han Israel haluyo han pag-uswag han peace deal nga mag-uundang na hantanan nga samok habot nga han Iran Amerika lakip na hini han Israel nga ng mga armado nga grupo nga Hezbollah. Tungod hini, igin kanselar na han Switzerland ang nakatala noong nga pakighimang raw han mga kondisyones hinunuhan pagpapakalmahan tensyon habot nga han Iran ngan Amerika. Dismayado naman hi US Vice President J.D. Vance nga tipakadto na unta Switzerland para han pakikigsumpayan ha Iran nga nagsiring nga igin bubutang han Israel haalanganin nga posisyon ng era relasyon ha Amerika nga sumalapa ha iya ang nag-uusa na lang ang nasod hakalibutan nga kaalyado han Israel.
1: Alas 5.35 Anato mga balita lang yung galab na saan. Naging padagat tayo ang klinika DTX 500 makusog na pangontra ang high blood pressure.
2: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
1: At naman na balitahan negosyo na kaghipatik in sobra 2.9 milyon ng mga turista ang Pilipinas. Yan ito naglamay nga Enero nga dahang Hunyo 16 kanya na nga tuig. Sumay na itong datos sa Department of Tourism o kung DOT. Sumalay kan DOT Secretary Dita Angara Matay nga Amerikano nga turista. Amo itong nanguna sa tourism market ang Pilipinas. Kundiin may dahini maabutin sobra katunga hin milyon ng mga Amerikano ito na masyada din hinasog. Dugang paniya, masitaas in 6.16% ang 2,999,000 nga ihap naman ito mga turista din ito na maunga bulan na kumprahan pariho nga bulan na ito naglabay nga tuig. Sering pa ni Anggara Mata iya ini nga ihap ang ito na nakagihimog ihapon in karugangan nga trabaho, investment nga higayon nga mabisita adto na o kun an magkadurbilain naman.

0: Leyte. Bilgala ang St. Anne Pharmacy. Palo ng Santa Fe Branch. Sophia Pharmaceuticals. Hatanawan Leyte. Senior San Vicente Pharmacy. Hatulosa Leyte. John Michael Pharmacy. Dulag Leyte. BOH Pharmacy. Alang-Alang Leyte. MV Makanib Pharmacy. Family Friendly Pharmacy. Alpha Med Pharmacy. Haharo Leyte. Falurina Pharmacy. Hatungan Leyte. Angeli Pharmacy. Dispo Pharmacy. Habarugo Leyte. Farmasya Generosa. Hakarigara Leyte. Ultramed Pharmacy. RX K&I Pharmacy. Hakapuokan Leyte. Tara na! Mag-DDX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatraya? Iton mga produkto, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte. Bill nga la ang Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen Leyte. SK Pharma, ha San Jose Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
3: mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio,
4: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
1: Ang DTX 500,
4: ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
3: DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rolando Basanyes. Taghan na kayo kung natlawang kapi. Kung nahiig kayo ng DTX Coffee Mix, gawas na lami na, katabangan pa dyan ang akong arthritis. Hamtod ka ron, baan nanibalik ang hubag sa akong mga tigil.
1: DTX Coffee Mix.
6: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
1: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May kumso!

Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K-5 News FM, championing the lives of the Filipinos.